0: yafe yewa mbogo ne nyumba tayogira kweli ya mulwana wanse kazono ononya nonye liruda mpazi mulwana wewa nga Allah yogira ku nyumba eri mu chiko la ladhi bibakata mubaraka nerao kenyini olabe chiko ngo chikirira na agamba atya ayange gwako na agamba fihi ayatu mbayinatu makamu Ibrahim nga makamu Ibrahim Allah na yoja yogira ko na yojira makamu weri kama tuka kumu chifo nga Allah subhanahu wa ta'ala cho nina na uwe china wako kama uyungiruko ebi fabulous mganda angijinu manage bitulaga abuyinza wa Allah bitulaga mani ti Allah ayugende kuchifo chendimu nga gori mchifo koro animwe ya kila nga gori mbibuge ebi singa usare kuswale zina madara agenja ulo lapa usari lake madina sheikh nga swale mu asari de wanokuparu wetuli yeta ago kusale swala lukumi kumadara gogo ofunye eswala lukumi okwenkana atuba chituke Makka omuntu asalide Kampala nga ine swale swale mitwalo 10 okwenkana nenge swale mitwalo 10 okwenkana weba bulaka umura ku milioni nyamwe mitwalo 85 kati olubobosa de swala 5 obobosa de swala 10 bobanga kufetu wagendo sala jama labe mpera zo ofunye Laba ugenda muganda wange uonyo kwa butuve Makka soziru wa ve Makka baku wa lita tane za mazi neseka yasini atuwala abantu wa lita tane za mazi nebo kuja kongwa bana batetenkanya tetenkanya nenga lita ziba tano ila tetenkanya geno uzika ngobo chupa watade mumakesi ama sikaisi orusi mweno tula uli waganti ani aina esawo wetine ya weje mwa mazika watade agama nyikidua lita tano neseka nebo sara uli unakukunywa tanga ngolie Makka ya zamzam teli ya kugambako hata bakuteerawo n'abakozi nga bali ku bigoma basukka mu 10 nga bakolerera ekibasasuza gwe kunywa bulungi mazzi ekibasasuza akakopo konyweredemu kumekinga shuwa nti okateeka weka ina kuba ekibasasuza kumekinga shuwa nti kati bano baganywedde bagaweddemu kino kyennyini kiba kivaawo kiba kigwawo nga bayingizaawo kirala unywa amazzi Nabi gayogerako sallallahu alayhi wa sallam naga nti ma uzamuzam lima shuribara amazzi aga gazamuzam choganywera Allah chaonya oba choganywera Allah chakuwa kakati ngoli mu kifo omuli amazzi gazamuzam wegatandikira wanabamu atete nkanya naga nti ateka kadizamuzam wetui wamu amazzi rasigala zamuzam ina unzika na tanka yemwera ngaba mumbera kwetu olionywa zamuzam na nawo feelinga nti zamuzam so tugende ko mu kifo ekitiibwa seka utuka kwa mchifeche bei wanotuna abanga senganzi ya kuparu wanonga simanyi uo nanjaga lukusara soka kuboza mkuru uwa tutuna kuhuwa seza unaonya kaba jeri kibule iliwa ugende kwa mkibula yensi yu na natuwe na kusura kuboza anti ntunula uo usura tuka mchikono kuboza seka ntunula uo
1: nabwai milideji
0: batunula nabwai milideji batunula abantu batunula uoli abali elasha batunula jori abali Canada jori je batunudde abali wa ngensiyo na uwe tunudde Allah wakutadde nga guo genze okubu milioni milioni tano kumi milioni munana nga guo genze okubu hija ngensiyo na Allah jalla jalalu weye wani la kubu malaika muna baba dubange nga malaika Allah zagamba zigamba seka yasini gwali yawe muarafa muna baba dubange bakubasidde nga gwali muarafa gwali mkusabe duwa khairu dua udua iyo maarafa edwe singo burundi dua yao na kuruwa arafa nga gwali yao wenyini maarafa abantu abama ni wabe sunga nga kubeda nga gwali yao abebeti watu beri turote binene lete niya ogambe umanyi minu niya waruo mpano wango mafande na mugambi kusida mungu tuwala muramadhan elana wono sasula wachili genda warara na munga kakati ramadhan zindaka kutuwala mpiti ibu ezo sunne zuba deko nimuka makatato ine mpaji kubanjiwa so zoro msajja aje yogera ga mukangu atako ndoza kampuzike nako yagamba omuntu asoroge na mumbura no ulira ati ageze mumbura 10 naye na gamba takulanga hija zina kagena mumbura 20 nenga gamba takulanga chinja takulanga hija na lete echo kulabira ke chance nyusa yagamba chibanga bora bo muntu agamba anti nzera ka 12 za sunna bwo nakunzi sala naga manze swalatu dhuha sijisubwa tahajjud.

0: 독일의 꿈속에서 니니 조카 부스쿠바카냐 개비로고소 토쿠와블라 사쿠노코 코소메사 노용기로코 켄쿠카 이비프코 니니요
1: 응? 야가로 토노 테오노 티인게 와노 오쿠탐불라 노무 토아무에타 부마뇨코 무간다 우 오쿠레만티 엔자레네 예위 키지네 사쿠
2: 에사투
1: 아지타 무아티야 케치싱고 쿠베레체 베이 오쿠싱고 무토 겐도 오쿠투라 이티카프
2: 에마카 웨 마디나 카투 changu
1: ya so mtu ya tuchijeyo ayogera wano ye Muhammad
2: itikafu ya Muhammad
1: okusinga Muhammad okutura itikafu ani ajitude
2: Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam ajitude wa fil masjidi ngajitude muzikiti ajitura chi shahara ebanga ya mwezi mulamba
0: mu program mimbali special buriru mukaga
3: sawi mu paka satwezo kumacha mimbali special
4: ne wakubadde bulali ya milimo lenje mu gwanga Uganda na yo mwana asomedde ku Apple Skills Institute abawanja ulo nyo Wamala P7, Senior 4, oba Senior 6. Tuwamala kukusoma. Tuwaita bulungi. Obu ya gala kusoma funide uwa mwalimu. Jangwa tuwekata kumu lusoma luno. Tusome sa diploma, certificate, na short courses. Mujournalism and mass communication. Okola ku TV, ne ku radio, catering. Omuli ya kufumba wikewe mere nganda, ne nzongo, bikare. Okola keki, emigati, ne pizza, video production. Okukwata kamera, decoration, okutimba kumikule jenja ulo. Okola sabuni wemiti, ne graphics design. Designing. Osumere banga tono nyo ati noti kira. Walone half basari, eliaba isti kumiaba nasoko kwe wandisa. Esimo, noti musanfu tano nya, bibiri, bitano. Noti musanfu tano nya, bibiri, bitano.
5: Tusangibwa Old Kampala, ku Martin Road, Echenguru wa City Oil, Kutagi Hotel, ye Apple Skills Institute, ne Nol Dubai Foundation.
6: Mukwano.
7: Wanji.
6: Ino sati ngei ya kaya gana. Ate unyavuru onji. Kakudioji.
7: Tewali kakudio, honey. Chamagero.
6: Chamagero. Mungaruso.
7: Neda. Neda. Sabuni omupia White Star Magic. Uubu ungo kuvamu bidko. Omanyi White Star Magic Premium. Sabuni uubu ungo kuvamu bidko. Ya mkwano guwabo. Abenja ulo mvula mubo. Aunyavuru onji. Era ayoza natukuza. Okuoze sa White Star chamagero mungaluzo. Echamagero echigonzo omulimu ogwandiba domu nini. Omwangu ennyo era omunyuvu ddala.
6: White Star Magic sabunu obungu webye unyo. Omu pia ajude virunge vye njaulo okufamu bidiko. Ayongira kubye unyisa vya mchala o. Gula White Star Magic muduka liyo na owa supermarket ekulio kumpi. Ulire chamagero echikume ngwezo nga nyonjo nyo oluna kuruna.
0: Batuko gamba mpali dekamenya. Tutegeza program. Iku sonsori rama wulide. Agawa nunage munaira. Gagasenge jadwa. Baka kensa. Sakuno kukakuba mutochi. Ndipo gibate. Musio na.
8: Basirikali begwangira Amerika. Bagenzi maso nukubeda antibafu nebisago. Helicopters nezi damage ingibwa. Wakatinge gwangira Amerika. Wachi agina maso nukubeda antibafu binkana ne gwangiri ya Irani. Aba Huthi bali na chebala angiri de.
0: Wono mwansi ya fa Uganda. Kukaluru Afrika, wamuni kukaluru Abulaya.
8: Amerika tubuli damanya gaba sirikali baya batidwa. Pentagon nivavu deo nivaka kasa Lieutenant Taylor James Fee Han. Wa miaka 25. Kusane Private Isabella Gonzalez. Miaka 19. Bebarwanyi ba Amerika bagenzi maso nukubida antibati wa mburumba ganyi. Obwakule wa mugwangira Jordan kurunaku roku 5. Irani wa yakasuka nekuba netaba Amerika babiri.
0: Program mpudi deka menya. Wamiju David ungone bishno noko. Ukufu kumande, ukutoku luna kuroku tano. Sawa mwenda, ukutoku kusawa kumine mweza kuhungese. Mpali deka menya, bila bila mkaga, na yostoko mpya.
9: Racho sasula chisukiride. Atengo sobulo buta sasula chintu chona. Ngokoze sa momo apu impia. Sindika sente ediwa mtu yena kubwerere. Buli weekendi sasula bilu za masanyalaze na mazi. Ezika wansi wengu mitano kubwerere. Chitufu dala. Savinge chisukiride. Mubangwabu sukiride. Ate mumanyaga sukiride. Mumikono jo. Downloadinga obogulewo momo apu impia lero. Tandiko kunyumirwa Zero Free Life. Ago gemanyiga momo.
10: Racho
9: lwacho sasule chisukiride. Atengo sobro buta sasula chintu chona. Ngokoze sammomo apu impia. Sindika sente ediwa muntu yena kuwerele. Buli weekendi sasula bilu za masanyalaze na mazi ezika wansi wenku mitano kuwerele. Chitufu dala savinge chisukiride. Mubangobu sukiride. Atemu manyaga sukiride. Mumikono jo. Downloadinga obogulewo momo apu impia lero. Tandiko kunyumirwa Zero Free Life. Ago gemanyi gamomo.
0: Kukweniriza mu program full time.

0: Sambu wali tu agamba nganga bwana soze agamba aina ekyo okulya chiwayo banna ne bakola chi na bwana bafuna ako okulya
1: je twakulya je twakulya mbya bagamba jangu tuje to chama ega jangu tuje
2: agobye
1: ndo to chama
0: baba gobye
1: baba bakula ganti bali wamu nawe na ye Naye bango mukuru
0: obigamba ngo we bugwero okuva ebudaka
1: ebukora mujja bagamba jangu yengo tula
0: ekigambo kibato kinaba nakugwayo oise tulye ngambuza we nabira mu ngalo
1: ngete muina ngete muina chisa
0: gota we kulya to muita
1: ye
0: mulikage ndi nenjala yake ndi
1: ali bachikola ngabuli mungu aina che misana ndoza akababu yayi ngabyale yo ndo muchibuga ndoza kuita muntu Inzo mwe itanga tandara kwa neche guru cha chirabi
0: Kale kusenge budaka ubitandika
1: Uwa masaza
0: Olunaku rwabadde lwa guru na mbagambye ebyatambudde mu maaso nga banaffe abebuvuma abakola amaliri ne busuju ate then abanaffe abebutambala abakutte bakwatiddwa ewaka nga banaffe abebutambala
1: Ero si abutambali ya sose?
0: Yes abadde taluzi ngangako Sajja
1: babu Bade bakoze bulungi December 1 Ajitala achali ku timu yaffe?
0: Ah Bamo baninga. Aina boya gamba adeya runde nkoko. Bamo gamba kare. Kankurage. Nte baruwa soro jisa ininga.
1: Soro zaaji ne mobiluza ako mawa.
3: Aji bamo wangu.
0: Aji ya kiliza.
3: Bamo wangu.
0: Mwamu wali wanone mumo gamba.
1: Bamo wangu. Kasendi baka mumo. Bamo wangu kusendi.
3: Wani ya kamu.
0: Kasabo naba iba antare. Yafuna ko kasente chirabika. Kwe kusirika chirabika. Bamo kiri ya lingeze nyumba.
1: Ndiye mu bwete mu nyumba
0: ya haji atachali mchira bikawo yavamu na muweze nyumba na mgamba mzee inde kangene kole olunako lwalero sawa zigenda bera 10 wali ku Twente College na bingo wali busireja kubecha za bana fabesese atadhen gomba igenda kubecha za bana fabe bulemezi olunako lwalero wali ekabula soke then bana fabe bururi baje kuba bachaza ababuddu mpira kuli wali ku St Lawrence Mejera jogendo bera playground then kabula baje kuba bachaza bana fi abe coach mpira kuli wali bachijuru la playground then bana fi abe chadondo wano ku Santana playground ewampeo zigenda bera sawa 10 nga bana fabe chadondo bachaza bana fabe buwekula omu ainobonero musambu omu ainobonero munana kakati olwalero echagwe baje kuba bachaza bana fabe maoko kota wali ku Bishop SS mukono mpira ko kwa sawa 10 era omupira ogu nasemba yulo nakolwalero ku sawa 10 banafa be maogola baje kuba bachaza banafa be singo mpira ogu wedde ne sawa zino bachaka abanga bagamba musajja abakwata yabanyaga ensawo yennyini nga bagamba goro tenywedde mwanali ebintu sibyangu nade noyo singo oyo mulaba asizo ni wedde
3: Ana ya chikola abakaba nawo bachi mukolako aradi bakabe katono rumamiro rubere
0: ruko mu kibinja burange banafa abe budube bakulembedde anako na ne point 14 busuju point 10 boba akasambe mpira musanvu buvuma point 9 bakasambe mpira musanvu buwekula point mukaga basore point 8 bakasambe mpira mukaga then mu kifo ekyo kutano mulimo banafe abe chadondo mipira mukaga ekyo kutano Echo kutano.
1: Muri muti mumeka.
0: Mubulange group muri muti mumokaga.
3: Wakuba agenda kumwenda kiba kitegeza.
0: Bwana sosi. Bwana sosi
1: kuba kuba chi.
3: Wakuba agenda kumwenda abajaye buvuma.
0: Bwana sosi toyitaba. Tukugamba chadondo. Chadondo. Eino bubonero musambu. Mumpiro mukaga je yakasamba.
1: Bali baba simbu akomeo
0: aina muwini emu aina muamaliliana
1: simbu akomeo
3: simbu ajiradi
1: ukanda aina muwini emu
0: aina wini emu aina maliliana
1: pwesi msambu
0: aina rosi emu
1: mchukura guwini
0: ya kateva goro zisatu baka muteva satu obonero msambu
3: esu atubiri
1: akule mbeda ina mumeka
0: akule mbeda ina obonero kuminabuna chokambo noteyadja
3: No, every game is zirinya. Yes, every game is zirinya. ali wako olwaleero azanya buwekula gemu ya lero singaji kube jamu zanyo mchibaro singaji kube olwaleero.

0: ate mpomu teka mununu nyama binsari atuolo beguti uka kumventi leka nunu curry powder azifule chokulia uliomu chaya yanira buomu buangu bugulika magrams tano zo kabuli second mukole waba Bidco Uganda Limited irabu sangi maduka wona ukumpinde woli
1: Broadcasting, broadcasting, broadcasting from the hills of old Kampala.
2: 7.9 eri abo bawangala nabo yegendereze wali yabagenda okusomako gwo muwali munenga bakusomako lwabikolwa byo
3: enneyisa gyeweyisamu
2: era twasula okulaba nti omuwali muwaliwo ebintu nga biri mu baho yeninga ebintu ebyo tebirina tabu buki mu busiraamu naye olw'eddaala ly'omuwali mu lyabaatuuseeko nga ye omuwali mutalina bikola
1: nga twongera okukuba tochi mu ddiini yaffe twongera okugika enkuka olwo tukole ebyo tukola nga tusinziira ku kumanya
4: buli lwa sande kuva ssaawa 8 paka ssaawa 9
1: Hello, ye program Alialimu Nur Okumanya Chitangala Mukumuliso wa Mukiriza Noku wangero kutegere dini ye Alialimu Nur Okumanya Chitangala Nga tuwangero kuba tochi mudini ya fe Tuwangero kujike mkuka Uru tukolebio tukola Nga tusinzira kukumanya Wano kuchukumi mumusamfu katonyeze muenda Pal FM Okumanya Chitangala Okumanya Chitangala Alialimu Nur Alialimu Nur
5: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير سيد ولد بني آدم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد أبتولي لزمنا أبلونجي أبامي نابشالة أبفبكا نابكد بليومو مجتيكي أمولي أبواليم ne nabo abatali bawalimu tubalamusaako n'ekiramuso kya Allahu Azza wa Jalla ekyekitiibwa ekyemikisa nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu essaawa zibeera zino zennyini nnyini ziba ssaawa 8 ez'amalya g'ekyemisana tuba tugguse ne puroguraamu yaffe ku lunaku olw'essande eya al ilmu nur okumanya kitangaala puroguraamu eno ebeera buli lwa ssande okuva ssaawa 8 paka ssaawa 9 ez'omu ttuntu era tutunuulira ebintu bingi naye nga tetunnaba kugenda ku bye tugenda kutunuulira olunaku olwaleero twagala okusanyukirako mwenna Allah Azza wa Jalla baawadde ebyamasanyu n'okubeebalizaako Allah n'okubakubiriza buli ayina ekipya kyafunye mu bulamu bwe nga kiteeka essanyu mu mutima gwe gamba alhamdulillahi rabbil alamin era ogambe alhamdulillahi allazi binicmatihi tatimu salihat so ng'ate era Allah nga we yakola edduniya obulamu bw'ensi yagamba fa innama al usri yusra buli wabeera obuzibu wabeerawo essanyu kati ate oluvannyuma lw'okuba nti omuntu waliwo abafunye essanyu ate waliwo abafunye ennaku tuba nakuwalirako abafunye ebizibu eby'enjawulo n'emisiiba egy'enjawulo omuli okufiirwa n'okuviirwako abaagalwa bammwe omuli abaana bammwe bakitammwe bamaama bammwe bakyala bammwe babba bammwe ab'enganda zammwe emikwano gyammwe tuba sabira wamu gatugamba Allahumma gfir lahum warhamhum wa afihim wa afa anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' mudkhalahum tusa Allah abasasira kirizwe bituba sabira atina mu abafiridwa ka bantu bamutuba gumya nebigambo nabi byatugamba bitukubagiza nabi omuntu afiridwa ko omuntu tubagamba lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbiru waltahtasibu isaba Allah azza wa jalla bagumye abanyweze ataba wanyisize mu kisinga yoko bekirungi olunaku nolwa lero tugenda kutambula nze nawe nga tugenda kutambula nga tutunulira ile kitabu kyaffe kibaita kitabu lainu alima bigawe mizinda luja palu Africa Radio simulala muganda wo sheikh wo Bashir Sentam na wantuliriza yaguse danga kaledio wakategeze da kitabu chikuli mu maso ikalamu wajitegese da kiraga nti wete stese da okufune mere yomoyo eno mere ya moyo ero moyo wogujiria ne gujikuta otandika okulaba obufu ngo moyo gubuleta oluvanyuma lw'okuba nti gukuse nga olaba omuntu wali emmere omubiri negukulya negukuta omuntu waafulya emmere nakkuta afuna amaanyi nga we baalugereza bakadde baffe nti gava mukulya gava mukulya omuntu waliisa omubiri gwe emmere omubiri gwe gufuna amaanyi agakola emirimu egy'enjawulo waba mukkiriza omubiri gwe gukola gufuna amaanyi agakola ibaadi ez'enjawulo naye ate emmere y'omwoyo nga gye bayita al ilm an nafi omwoyo we gujirya nga bye bigambo abawalimu bye batutuusaako batuvuunulira Qur'ani Allah kiki yali atutuma kiki yali atutegeeza kiki yali atugaana batuvuunula ebigambo bya mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi yayigiriza atya yatendeka atya yagunjula atya yalungamya atya ebigambo ebyo we bituula ku mitima gyaffe nebibukalako nebinywerako olabo omuntu ddala ng'obubonero bwa imani bulabika mu bigambo bye obubonero bwa imani bulabika mu bikolwa bye obubonero bwa imani bulabikira mu mpangala ze obubonero bwa imani bulabikira mu neyisaye ne mu mpisa ze kale aba muntu wa mpisa nnungi aba muntu wa bigambo birungi aba muntu wa bikora birungi era abantu ambatiroga nti musajja oyo oba omukyalo oyo wa mutima mulungi batendereza omukyalo oyo kuba n'omutima omulungi era ne batendereza omusajja oyo kuba n'omutima omulungi nayo yinza okubuuza atendereza n'omugambo wange ongambe nti omukyalo oyo wa mutima mulungi n'omusajja oyo wa mutima mulungi ne ashakakita kulubahuma wali oyasiza mitima jyabwe nolengera ebiri munda mitima jyabwe nga mirungi nge mitima jyabwe myeru tukutukutuku ngamata ajja kugamba nedda emitima jyabwe simanyi ogifaanana sijyasangana kusigira banganako niye kivuiriddeko okumugamba nti mwa mutima mulungi nsinziira ku bikolwa bye nsinziira ku neeyisaaye nsinziira ku mpisa ze zine mpisa ziyayolesa ziraga kiki kyasitudde munda mu mutima kati ffe tusobola otegeera kiki ekiri mu mutima gw'omuntu olw'okutunuulira enneeyisaaye empisa ze n'ebikolwa bye kati ebyo byebyengera oba ebibala ebiva mu mmere y'omwoyo mbakulisaayo mwenna nkakasa mwetegese bulungi ekitabu kyaffe nkimanyi kibali mu maaso mwenna abaakifuna kitabu lilmu ekyamukadde waffe abu khaithama zuhayru bun harb annasai imamu wabaimamu sheikh wabamasheikh omusomesa wabamasomesa tugenda kutandikira leero mu kitabu kye ku athari ey'ekikumi ana mu musanvu athari ey'ekikumi ana mu musanvu obwoyinzo kiza mulimi oluganda titugenda kutandikira ku bujulizi lero bwa 10:17 obujulizi buno butugenda okutunuulira oba butugenda okutandikirako katugambe twandibadde tubutandika nga buli omuntu sagasagana otudde wamu owuliriza olikodinga ne kalamu mu kitabo oba olikodinga ne simu yo naddala omuwalimu naddala ng'oli muwalimu oba ng'oli talibu ilmi oba ng'oli talibu al ilmu oli muyizi wa ilimu oli mwana wa thanawi oli wa idadi oli wa ibtida oli wa bakalaliyosi oli wa majesteri ekikulu mu byonna tula tusome tula tweyigirize tula twejjukanye tula twelongose tula twetendeke nga tutunuulira ebigambo by'abatukulembera abalongofu obujulizi buno yabutandika ng'era obujulizi obwa bulijjo yagamba omuwandiisi w'ekitabo nannyini kitabo kino ayitibwa Sheikh Abu Khaythama agamba haddathana Abu Khaythama qala haddathana waqi'un qala haddathana abi an abdillahi بنحنش قال لقد رأيتهم يكتبون على أكفهم بالقصب عند البراء أو جري زبون أو تتعلم سنة أبو فوفا كتابي ومكرو يسمعك بالصحابة أيتوا عبد الله Bunhanish yali asomesa abayizi be ng'abatendeka bannaganya olwokuba tegeeza ekitabo kino newankubadde bakiyita kitabul ilmu naye oyinza okituuma erinnya eddala ng'olyongereza kweri n'ogamba kitabul akhlaqi wal adabu wassuluki osobola okituuma kitabul akhlaqi wal adabu wassuluki ekitabo kiyigiriza empisa kitendeke neeyisa y'omuwalimu ne twalibuli elmi kitusheepinga omuwalimu yandibadde omuwalimu yandibadde afaanana atya ye ono ayagala okufuuka omuwalimu yandibadde anoonya atayirimu obuwalimu ayina busoma atya kati buli bujulizi bwe tukwatako mutuufu bwongere tutusheepinga bwongere tutugaidinga tufuna guidance tufuna okutendekebwa n'okugololwa n'okuteekebwateekebwa kati wulira obujulizi buno bwe tutandise nabwo tabi ono ayitibwa Abdullah agamba nti lakad ra'aytuhum agamba nalaba batabi'i be twasoma nabo yirimu bino n'ebigambo abinyumiza bayizi be ani omu ku bayizi be yayitibwa Waqi'u ibn al-Jarraha Waqi'u ibn al-Jarraha agamba nange ebigambo bino nabijja ku kitange Jarraha agamba yabisoma ku tabi'i ayitibwa Abdullah ibn Hanish era agamba nti anyumya ngeri gye banoonya muyirimu anyumya omulembe guli gye banoonyanga muyirimu ku baswahaba engeri gye bafuna muyirimu ku baswahaba agamba nti lakad ra'aytuhum nakulabira battabi'ina nga bwe baba batudde ku baswahaba nga babajjako yirimu babasomako yirimu nakulabiranga nga yakutubuuna ala akuffihim bawandiika buli kimu baswahaba kye baali basomesa nga bakiwandiika mu bibatu byabwe yakutubuuna ala akuffihim bawandiika yirimu naye nga bagiwandiika mu bibatu kiki ekyaleetera battabi'iina okuwandiika yirimu mu bibatu byabwe adamu tawaffuri adawaati lkitaaba wa talabi lilmu ebisaanyizo ebyetaagisa omuyizi okuba nabyo ebimuyambako okusoma byali bya bula byali bya kekwa adamu tawaffun adawaati alkitaba tebayi nanga bitabo ngale rowe fetu ina ebitabo mubunji nenga batebara banti yiri muyeta gokuwandikibwa iti yiri muyeta gokurikodingibwa wansi kumpapula kati abajjanga n'ebitabo oba abajjanga n'ebisobola okuwandiikibwa bawandiika ng'ebitabo byabi ne bituuka n'okujjula olw'obutono bw'empapula zaabyo irimu ng'omuwalimu akyagenda mu maaso donjisomesa ne bagamba irimu eno sijja gisuba atlisti kanjiwandiike mu kibatu wenaddayo ewaka njitransfering njiteeke mu kitabo ekirala naye nga njiwandiise mu kiwatu mu kibatu kyekino kyagamba tabi olayitibwa Abdullah anti laqad ra'aytuhum yaktubuna ala akufihim nakulabiranga battabi engeri gye banoonyanga muyirimu ku baswahaba ebitabo byabwe bwe byajjulanga naye nga swahaba akyasomesa baafubanga okulaba nga yirimu eyo atlisti bagiwandiika ku bibatu basobole okuddayo bagiwummuze mu bitabo naye nga tewali niyirimu n'emu ebayiseeko Echo nno kiina message nyingi gye kisindika ku mitima gyaffe. Kiina message nyingi gye kisindika ku mitima gyaffe. Message esooka gye tuyiga mu kintu kino. Kyokulaga nti talibul ilmi mahma kana min al amri la budda an yakuna ma'a adawati talabil ilmi likay yusajjil علمه على الأسطر وعلى الكرطاس كي تجد أن تطالب لعلمي ومن تينان سموب والم أينوك با ومن تينان سموب والم أيغلوك بوم والم عالم ناجح أيغلوك بيروم والم successful omuwalimu agubuludde aina ilmu nafi ebbanga liryonna waatuula we basomesereza aina okuba ne daftar aina okuba ne kirtas aina okuba ne notebook aina okuba n'ekitabo waagenda okusajjala n'okunootinga irimu gyali mu kuyiga ku muwalimu ali mu kusomesa era omuwalimu era twalibuli ilmu omuvubuka ono oba omusajja ono oba omuwala ono asoma obuwalimu alina okuba ne kalaamu alina okuba ne kalaamu olabe battabi yirimu bwe baagifunza nga baagisoma bagiteeka mu bitabo nga balwanirira ffe abanajja oluvannyuma naffe tugifune tugisange kati saawa zino ze nkutte ekitabo wano kye nsomamu naawe nkakasa ali eyo yakifuna ekitabo naawe okiyina babakubanga abaatukulembera abalongoofu لم يسجل هذا العلوم أو هذه العلوم على الأوراق بابا كوبانغا باتكولي بلا يريموينو تباجي ريكودينغا وانسيكوم بابولا تواندي جيجيرو دوا تواندي جيجيرو دوا موتوف تواندي يزي يزي نيه الله يبا وكورا بكيروا ne balaba nti okukuuma yirimu yirimu ekuumibwa mu bitabo era ky'owandiise kye kinywezeddwa era omuyizi wa yirimu baamufaananyako ng'olaba omuyizi wa yirimu baamufaanaganya nga w'olaba omuyizi w'ebisolo nanti bonna bayizi ono hanta wa ilmu ate ono hanta wa bisolo ono yasidu ilman ono yasidu madha alhayawanati ono ayigga irimu ate ono ayigga bisolo naye ate bonna balina we bakuŋŋaana balina ekibagatta ate si kimu ate si bibiri ekisookamu byonna nti talibul ilmu omuvubuka asoma obuwalimu n'omuyizi w'ebisolo hanta bonna baba bayizi ono ali mu kuyigga yirimu oli ali mu kuyigga nva zaakulya ekyo kibagatta ekyokubiri bayina era webeegattira bega tiraludawa. Intinga wala bo muyizi we bisoro nti wagana na yiga na abake kisoro kya kutte. Wakireta kiteka mu kakeji. Oba na kisibira ku nkondo okusobola okubeera nga akikuumira okirime kupulukawo kigende akiteeka mu kakeji. Naddeyo n'ayigga omuyiga omulala. Buli kyayiga kijja n'akiteeka mu kakeji, buli kyayiga ajja n'akiteeka mu kaduukulu. Ne waatyo talibul ilimi w'alina okufaanana, ne waatyo omuwalimu w'alina okufaanana. Omuwalimu irimu gy'ayigga agikeejinga mu bitabo, agiwandiika ku mpapula, kubanga enkya agenda kugyetaaga. W'abaana abanga omuwalimu ono omuyizi asoma yirimu, asoma awuliriza buwuliriza, afaanako ng'omuyigizi ayigga nga buli kyayigga akirekaawo. Anaagenda okukomawo nga tekiriiwo nga kidduse, obanga omusege omulala gukiridde, ng'omusege gukitutte, obanga bakimubbyeka, kubanga lamu yokayido teyakisibye mu kakeji. Noono twalibuli irimu asomanga asoma tawandiika. Yirimu eno leero agisomye, naye wanayita ennaku bbiri ssatu wiiki ajja kuba takyasobola kuba nayo. Lwaki? Teyagikayyada fil kitaabu, teyagiwandiika mu kitabu. Kati battaabiina ku zimu ku mpisa ze baasoboka okuyigizibwa n'okutendekebwa nti al ilmu yuktabu, al ilmu saydun wa kayduhu al kitaaba. Yirimu muyiggo, yirimu kisolo ekiyiggwa, naye omala okiyigga kikuumibwa mu kitabu. Kati bano bwe baawandiika mu bitabo byabwe ne bijjula, naye ng'ate omuwalimu akyasomesa, akyasharaha, akyannyonnyola, akyagaziya, ne bafuna amagezi agawandiika yirimu mu bibatu byabwe, baddeyo bagitransfaringe bakigeteeke mu bibatu. Ekyo nno kitutuma nti omuntu yenna k'obeere nga oli haaji ampuliriza oba hajati, nga tuyina semina yaffe twagitegese ne batuyita tugende mu ddarasa oba mu semina, eno buno obujulizi bw'okugamba genda n'ekitabo, wandiika, wandiika omusomesa by'asomesa, oddeyo nawe otuuze waka abaana bo, nabo obeere omuwalimu w'amakaago. Naye tulaba nnyo emisomo gye tuyiteyo okugendamu. Abasiraamu mwenna majority mujja mu seminars, mujja mu ddarasa, mujja mu misomo ng'amazima ddala temuyina kitabo na kimu kye musitudde wadde kalamu. Ye lwaki ŋŋenda mu seminars? Kanjogere saawa zino. Kale saawa zino tuli ku Pearl of Africa Radio, tuli mu kusoma. Naye okimanyi nti oli mu kumpuliriza naye tolina kitabo ky'owandiikamu, era tolina w'onootinga bye njogera, okimanyi? Ntegeeza ggwe hajati naawe haaja ali ku leediyo essaawa zino, ggwe gwe njogera naawe. Bubuno obujulizi tuli mu busoma kati essaawa zino. Wandibadde wafunye dde ekitabo nga watumyedde omwana waakuleetera ekkalaamu n'ekitabo. Naye okimanyi nti essaawa zino kati naawe oli mu kuwuliza buwuliza ne laata kutubu? Okimanyi nti toli mu kunootinga yirimu? Ng'ate essaawa zino tuli mu kusoma obujulizi nti abaatukulembera abalongoofu baawandiikanga ebitabo ne bijjula olw'obutaagala girimu bayitako, irimu ne basigala nga bagiwandiika ne mu bibatu byabwe. Yagenda maaso nga nnyonnyola ng'agamba nti nno bil kaswabi baakozesanga kaswabu. Kaswabu kye ki? Abawalimu batugamba huwa kullu nabatin fihi anabidh, kye kibala kyonna ekivaamu juyise, kiri juyise. Ti oyo juyise akenenulwa mu bibala ng'ekikajjo nga wotameroni, balina engeri gye baamugattagattangamu ne bakola wiino, ne bakola inki. Kati ng'oluusi mwe baakozanga n'akwata ekyoya ky'ekinyonyi n'akozaamu n'awandiika hadith, n'awandiika aya, n'awandiika darusu, bo baakozanga bukoza mu inkpot. Soko tunulira obukaluubirivu obwaliwo mu bantu abaatukulembera mu kunoonya yirimu. Ebitabo byali byakwekwa, we byajjulanga baawandiikanga ne mu bibatu byabwe, irimu bakisitulire mu bibatu baddeyo bagiteeka mu kumpapula. Ate baakozesanga na inkpot, baakozanga mbukoza. Okwawukanako n'omulembe gwaffe guno naako olwaleero gwe tuliko, fa wallahi tuli ala ni'matin azima. Wallahi nahnu ala ni'matin azima. tuli ku kyengere kinene amasanyalaze data computer amasimu peni ojiwandisa notu ko kuwandika runa kulama nga peni tesisi era tesirise lwaki inki mwali ebitabo tuina bingi mutawafiratun yaminan wa shimalan ebitabo webiri ku ddyo ne ku kono ogule ekitabo n'okiwandiikamu nga tekijjula naye mutuufu amazima gye tukomye okuba ku kyengera ekinene nga kino ate gye tukomye okuba abanafu mu kulikoodinga yirimu gye tukomye okuba abanafu mu kulikoodinga yirimu baba kubanga abatukulembera abalongoofu tebaafuna ku al ilham tebaafuna ilhamu ya Allah kulabisibwa na kubonesebwa kubera nga bali tulikoodingira yirimu eno ku mpapula twandigisanze ludawa saba Allah saasire mukadde waffe marhem Sheikhe Abdul Razzaq Matovu eyatuula wansi n'atuvuunulira Qur'ani mu lulimi Oluganda tunuulira omulimu gwe yakola okimanyi nti naffe tukyalina okukola omulimu mulala Bukhari tena bakuvuunula mu Luganda Muslim tena bakuvuunula mu Luganda n'ebitabo ebirala webiri bingi byetaaga okuvuunula mu Luganda naye abakubanga teyatuvuunula Qur'ani twandibadde tuluddawo essaawa zino kale obujulizi zino bwe tutandikiddeko bumaze ottukubira tooki woba ogenze mu ddarasa ng'ogenze mu semina ng'ogenze mu ddarusi yonna haja mpuliriza naawe hajatampuliriza genda n'ekitabo ne kalamu ate okubirize batabani bo ne bawala bo nga bagenze mu ddarasa bawandiike buli kimu kye basoma mu butuufu bwe tugenda okunoonya yirimu fundikira n'akagambo nga tugenda mu bubaka bw'abakama baffe omuwarabu agamba nti makutiba qarra wama hufidha farra ekiwandiikiddwa kinywera ku mpapula naye ekikwatiddwa kimala ne kipuruka ne kigenda gw'oli ku sayidi kyo oli mu sayidi y'abasoma nga bakwata oba oli ku sayidi abasoma nga bawandiika ekibuuzo nkikolekedde mu kifuba katumale okuva mu bulango abakama baffe
3: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasange bettegeya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni somero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu tusomesa eddiini n'oluzungu tulina dde ne boarding era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa tulina eddwaliro ly'essomero tulina staafu bbiri eya secular n'ey'eddimbu era nga senta namba zombi weeziri ebisale byaffe bisoboka eri buli muzadde endabirira y'abaana nnungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddegeya bombo kibajjwe okumanya ebisingawo tukubire ku note 7 note 8 8 8 oba ku note 7 8 6 9 3
6: Uyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olufulu olukulu? Fumba amazzi, oseemu 14 tambi spaghetti, ebisigadde byekole byokka. Ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi. Muwoomu ebitagambika, mulungi nnyo ate akusa. Abaana basaba kubongeza, abakulu babugaana ssanyu. 14 tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikulira.
1: Okyali wakati mu programu Al Ilmu Nur okumanya kitangaala nga twongera okukuba tooki mu ddiini yaffe twongera okugikenkuka olwotukole bye tukola nga tusinziira ku kumanya wano ku 17.9 Pal FM okumanya kitangaala
5: والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد بكل سايو مننا abanyudde mu lwendo lwa mazzi abafunye mukabreke bakuli sayo mukabreke nokubiranga bakuli sayira mu bulango bwa bakama baffe obujulizi mubulidde balekedde ekibuuzo Origwa mumuteko ki oli mu bantu abawandika oba oli mu bantu abasalawo okukwata obukwasi okuteeka ku mwoyo ngaate oledda abawalimu batugamba nti ekikwaliddwa ku mwoyo kimanyi okupuluka ne kigenda naye ate ekiri ku mpapula kinywera era kijjumbirwa olunaku leero n'enkya omuntu akiddingana n'asobola okubanga asobola okukola omurajaa n'okulivaizinga obwo nno obujulizi bwe tulabye seeka yabugoberezaako obujulizi obulala obw'ekikumi ana mu munaana ate nga buno bwewuunyisaamu buno bwewuunyisaamu naye nga nankubadde bufaanagana obujulizi buno bwe tugendako kati obwokubiri olunaku olwaleero obwana 148 buva ku swahaba ayitibwa Abdullahi bun Abbas olwo nno twogera we tutyo nga sanadi tugitadde emabega sanadi we tuba tugitadde emabega ne tutandikira ku swahaba ye nyini Ibuni Abbas mwenna Ibuni Abbas mumanyi bulungi swahaba Allah yamufaddala yayinayirimu etayinayina turujumanu lquran Allah yamuwa okufunula quran Allah amusaasire amusiime naffe Allah atusiime atuzuukiza wamu n'abaagalwabe abo abakolera eddiini eno Ibuni Abbas ayina ebigambo wano bye tugenda okulaba bye yayogera naye yali tabyogera ng'ava mu bbanga wabula yali abisibirira abayizi be nsuubira kuno ku Pearl of Africa Radio abasomesa kwe muli abasomesa teachers oba oli teacher wa secular oba oli teacher wa theology nkakasa abasomesa kwe muli abawalimu n'abasomesa b'oluzungu ebigambo bino simanyi ngeri gye mubifunamu naye kyandibadde ffe tusooka okufunamu ekyokuyiga naddala buli musomesa oli ali kuno kati wuliriza ebigambo bino Ibuni Abbas radiyallahu anhuma ebigambo bino yabyogera nga ateekateeka abayizi be ababuulirira ki kye tuyigamu nti omusomesa takuyina kubeera ng'akola gwakusomesa busomesa kyekyokka wabula omusomesa ayina okufunayo akadde ka moment mweddako ebbaddakiika nga 5 mu lesoni ye n'abaako kyabuulirira abayizi n'abaako kyabazimba nakyo ng'omuzadde oba mukawulidde abasomesa omusomesa w'oyingira mu kibiina oba sheekhe wenna w'obeera mu ddalusu mu muzikiti oba oli mu ddalusu mu semina tokuyirimula buyirimuzi kyekyokka olw'okuba nti oli mu semina oli mu ddalasa toyirimula buyirimuzi olw'okuba nti oli mu kibiina osomesa tosomesa busomesa nakunyonnyola olw'okuba nti oli musomesa wa physics biology chemistry oba oli wa mathematics oba wa ECST yes ebyo byonna bikole naye baako akadde ku ofiisi za y'abayizi bo abaana abo obabuulirireyo mu lulimi olw'ekizadde mu lulimi olw'ekizadde wulira ebigambo bino Ibuni Abbas yabyogera naye ng'abyogera mu lulimi lwa kizadde naye ng'abigamba abayizi be abaamusomangako yirimu yagamba atya qaal yagamba Ibuni Abbas radiyallahu anhuma qayyidu lilma bilkitaabi man yashtari minni ilman bidirham owulira ebigambo bya Ibuni Abbas yagamba nti qayyidu lilma bilkitaab man yashtari minni ilman bidirham allahu akbar bigambo bya kizadde nnyo hatta nga n'abazadde abamu bayizana butabifumintirizaako oyinza okuba nga omuzadde oli awo olina abaana b'ozadde abawala bafumbizza obagabye n'abaana ab'obulenzi bawasiriza abakyala naye nga mu baana b'ozadde totwalanga buvunaanyizibwa butuula n'abaana bo bakuutira bigambo bino naye ng'ate oli muzadde gye bali abazadde ba nga tasobolanga tafunanga ku budde bulowooza bigambo binga bino naye wulira Ibuni Abbas we yagamba abayizi be yabagamba kayidu lilma bilkitaabu bannange yirimu eno muginyweze na kugiwandiika wansi mu bitabo qayyidu lilma bilkitaabi yirimu muginyweze na bitabo Allahu akbar wa lillahi alhamdu. Nsekam naye sisekam olw'okuba nti ndi musanyufu. Wabeerawo oluusi by'olowooza nga binakuwaza naye nga bisekerwa. Abakadde baffe balina ekigambo kye baagamba nti ebyembi bisekerwa. Omuntu ayinza oseka ng'olowooza asanyuse naye nga miswiba gye gimusaseza naye nga sigamba nti asanyuse ku mutima. Ebyembi bisekerwa. Ekigambo kino kya Ibn Abbas kyagamba nti qayyidul ilma bil kitabi, kiina maana abiri. Mulimu ebintu bibiri ebyekweseemu, katubiggyeyo katubitunduleyo tubikenenuleyo. Ekigambo kino qayyidul ilma bil kitabi kigenda ku buli muwalimu yenna, buli ayitibwa omuwalimu oba buli yenna ali mu kusoma obuwalimu. Buli yenna ali mu kusoma obuwalimu ng'okyali mu kisaawe kya kusoma buwalimu, oba kale ng'oli muwalimu baakutikkira gye baakutikkira. Ekigambo kino qayyidul ilma bil kitabi omanyi kyekitegeeza? Kitegeeza obuwalimu bwo, obuwalimu bwo okubeerawo nga buli up to date, olina okuba ng'obukuumira mu kusoma bitabo. Obuwalimu bwo bunyweze na kusoma bitabo. Owange imamu w'omuzikiti, owange gwe principal w'essomero lya gundi ng'oli sheikhe, owange headmaster w'essomero lya gundi ng'oli sheikhe, owange gwe seeka w'ekitundu ku muzikiti gwo. Qayyidul ilma bil kitab, yirimu ojjukuumira mu bikolwa byo, olina okuba nga okuuma kusoma bitabo. Omuwalimu yeekuumira mu bisabo gy'okoma okusoma ebitabo, gy'okoma okukayyada al-ilm, gy'okoma okunyweza girimu mu kifuba kyo. Ekyo nno kituma muwalimu kuba na maktaba, library eyeewaka. Buli muwalimu yandibadde ayina library y'ebitabo ebya shariya, ebya ulumu shariya ewakaawe. Naye ng'ate si bifaananyi, library eyo teyandibadde ya bifaananyi, wabula library yandibadde nga bitabo obisomeramu ddala hakikatan tuswafihuha, ebitabo ebyo obibikula peji ku peji, bupapula ku lupapula, ddiba ku ddiba, mujalladi ku mujalladi. Qayyidul ilma bil kitab, watu Ibn Abbas watubuulirira bino ebigambo byensuubira ngammwe abatikkira abaana ku hafula. Sheikh bakuwa ka moment k'okwogerako ng'abaana bali mu hafula, oba kale olina abayizi b'okyalidde ku nsuubira bino ebigambo byewandibadde okubiriza abaana ba sanawi, abaidaadi, abaana ba ibtida, abaana ba bakalaliyosi. Ffenna twebuulirire wono. Ibn Abbas ali mutubuulirira ffenna, agamba omuwalimu qayyidul ilma, owange gwe muwalimu yirimu gikuume bil kitabu, nakusoma bitabo. Ate okusoma ebitabo kino kyekikutuma, kikutuma kola ki? Kubigula. Kubigula ge maana agasooka. Amaana ag'okubiri qayyidul ilma bil kitab, aga maana ag'okubiri oba amakulu ag'okubiri gagendako nakyasoma obuwalimu. Tuyina muyizi waffe akyali mu ibtida, tuyina omuyizi waffe akyali mu idadi, tuyina omuyizi waffe akyali mu thanawi, tuyina omuyizi waffe akyali mu bakalaliyosi, akyasoma bachelor degree, akyali mu eyo level, akyali ku kuliya. Tumugamba qayyidul ilma bil kitab, tiyirimu ginyweze na kujiwandika. Wandika kyowulya sheikh ayogedde ki, uktub, kiwandike, kiwandike, kiwandike, kiwandike, kiwandike. Womala okukiwandika ku nkomerero ya taamu yita sheikh, mwana sheikh bino nabikuwandiise okunyala bikusomeramu, ongolole wawe nasobya onteerezeemu. Omuwalimu musomere mu omuwalimu waakumashana nga byebyo, genda okiprinting ekitabo kifulumye, kitayipinga okiprinting okifulumye, osobole okigasa nakyo abakwetoolodde. Watu Ibn Abbas watubuulira kati wova ku bigambo bya swahaba ayitibwa Ibn Abbas, onaagenda kubya muwalimu ki? Muwalimu ki asinga Ibn Abbas obuwalimu? Muwalimu ki asinga Ibn Abbas obuwalimu? Tuwalimu walimu asinga baso haba buwalimu, baso haba biba walimu abaso waka kumuanyo. Katibuna atugami tikayidu le ilma bilkitabi. Jirimu enyweze wana kujiwa andika mubitabo, ate jirimu enyweze wana kugula bitabo bisoma. Omuwalimu yena tayina bitabo. La ilma lahu, tayina jirimu. Omuwalimu yena tasuma bitabo. La ilma lahu, tayina jirimu. Tualibu li ilmu. Ona somobu walimu, aladhi la yakutubu ma yasma, atawandi kabia ulirakuba walimu, la ilma lahu, taina ilimu. Nwachi, lamu yukayiduhu, ilimu tajukumye, afanu na kongomu iza, ize chisolo la chile kau, chigena mubi wako msigo, wachi chidemu ama nchiduke, chipuruke chigende. Ata ine chigambe choko bili, hiyaza kuwa na Ibn Abbas na agamba, na agamba aba yizibe. Man yashtari minni ilman bidirham. Man yashtari minni ilman bidirham. Abange. Anangu lako ilimu yangeno ne dirham. Ilimu yangeno jitunda. Ibn Abbas watu wagama. Ilimu jitunda. Anajingu lako ne dirham. Anajingu lako ne dirham. Kaja chigambecho man yashtari minni ilman bidirham. Ogera chisinga na mugujuri zumuno budako wansi. Ngabufa kuswahaba itiwa aliyu Ibn Abi Talibi radhiyallahu anu. Na yebi yebi gambo biyebi mbi ya huli lidaba yizibe. Banaga mtunuliriba swahaba bafa anagananga. Baswahaba, orokwa ntibasu makumujiku msumesa yomu. Nabi wafi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jebala ganganga basumesa mumpu yizensi. Bayu girangi yebi gambo ngabifa anagana. Nyinga temu kasera kutuwari nga umpu lizgani. Ulia ni ali, ekufa jiyari yeri e Iraq. Abayiza abamusoma ke Iraka yabagamba man yashtari minni ilman bidirham wacha nayi ali uyagamba abayizibe man yashtari minni ilman bidirham ana ngora ko irimu eno ne sente ya dirham ngitunda irimu ngitunda ana jingora ko kati watuka te bigambo bya Ibn Abbas ne bigambo bya Ali Sheikh Abu Haytham nanyi ni kitabu kino yatunnyonnyola ekigambo ekyo kitegeeza ki yakula agamba yashtari sahifatan bidirham ani akwata dirham naga na nagule ekitabo yaktubu fiha alilma ajampa andike ko nyiri mugenso mesa ki yarategeeza basuhaba ababili kiche bali bategeeza nti mani yashtari minni ilman bidirham anangola ko nyiri milione dirham tekitegeeza nti yala nyiri mujatunda Mumbera fe, mbu anansu makwansa suri, ha, yara tegeza, anaku hata senta agenda, agule chitabu ne karamu, ajia wandi ike biensoma, ne biensomesa, abituala abigasina biabantu, man yashtari minni ilman bidirham. Anangu lako ilimu enone dirham, katinja kuchuso urulimi. Nange ngambe guampuliriza kupalu vafrika redi, yomuchara, na womuami, na womufuka, nja kugamba. Anangura ko yirimu eno ne siringi mbuza gwampuliriza inam weke nyinyina mpuliriza ari ko radio ugo gwembuza man yashtari minni ilman bisiringi anangura ko yirimu eno ne siringi za Uganda ani anakiriza waniko mkono ntiseka nzizikirizo kugura ko yirimu yo ne siringi za Uganda Wobokiriza falhamdulillah ekyo nno kikutuma kugenda kwata kikufuna sente ogule kitabo ne kalamu programu eno wetu ukanga obunotingenga mu emitwe emikulu oyinza obutasobola kuwogera oyinza obutasobola kuwandika byonna byenjogedde yes oyinza obutasobola naye nkakasa osobola okunotinga mu emitwe emikulu n'ogamba sheikh osomeseza naye kankube simu Nkubulire kyenjizeemu njizeemu kino ne kino ne kino mva bikuwandiikako mu kaseera w'obadde onnyonnyolera w'obadde osomesa kakati ogera oba muyizi mutuufu oba muyizi mulungi oba muyizi mutuufu kati ebigambo ebyo bitusomye kale mujja kutwegattako ku masimu mudakiika zitali za wala insha Allah taala tuuliziganye na mwe mutubulire ebiyigidwa mu bigambo ebyo tugenda kwe kubera nga tuuliziganye na mwe ku masimu mutubulire ebiyigiddwamu mu bigambo ebyo nga weteekateeka okuba nga tuwuliziganya nze nammwe njagala okufundikira ebigambo byange nga mbagamba nti yirimu tujigula era ekyo kiraga nti twali buli ilimu omuntu anoonya obuwalimu ayina okuba nga yeeteekamu ssente yeefandinga n'ekyo olina osooka okwefandinga nakyo kyekitabo n'ekkalaamu ebigenda okukuyamba okunyweza yirimu era kino mu buno obujulizi bwe tulabye ku Ali ne Ibn Abbas radiyallahu anhuma bitukubiriza abawalimu okugula ebitabo abawalimu mugule ebitabo thani okugula ebirala abawalimu mugule ebitabo okusinga okugula ebirala omuwalimu sente ze yandibadde azimalira mu bitabo okusinga okukyusa amasimu singa n'omuwalimu buli simu ejja ku mulembe gyayagala akwate ekyo tekyandibadde kibi naye ate ekisingako okuba ekirungi kugula kitabo katulabe onaakuba esimu na halo ali kusimu gamba halo sikuwulira munnange essimu nkukutte naye halo alayika afunyemu obuzibuzibu oba netiwaka zimutima ye okay nga omweteekateeka okuba nga tuwuliziganya njagala nnyo okuwuliziganyako nammwe naddala ngo tukenuliridde ebyo byoyizeemu ne byonootinze ng'ebintu ebikulu na halo assalamu alaikum amannya gaffe gyosinzidde halo yongeza kudoboozi enam hajati rashidi kisasi nam amina hajati eyesabo enyabo enam esinyabo kikulu nnyo hajati kyoyizeemu wali okikoleddeko obuga na kitandika kati
7: era lwekigenda mudaiso nekumawo nenjigiza ku baana bange betuyizeemu nembasomesa saba allah ate okusasula kubagali yatanguyiza ekkola olulumno tekunyonya
5: amina nyabo
7: waalaikum
5: salaam warahmatullahi wabarakatuh oyo abadde hajati rashida ekisaasi atubuulidde byayize mu bujulizi bwolwaleero nam ali ku radio ali ku si mugamba halo nam
8: salaamu alaikum warahmatullah
5: waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh amannya negyosinzidde sabo
8: amannya bemagigi nduga mbadde nsinziddwa na busega wendi
5: nambusega buli majidi nduga yesabo
8: puroguraamu eno wensanze naye osomeseza yarabbi ku kintu kuwandiika nokubeera n'ebitabo
5: yesabo
8: kikulu nnyo nnyo naye ate mwe basteeka mwabawalimu mugezezzaako ku kyebitabo okuba nabyo
5: yesabo
8: naye ati kati ffe bemusomesa osanga omuntu nga ne mukkabada ye talinaamu akoma ku Qur'ani yokka kyalinaayo ekitabo kirala kyonna naye ng'ate kikulu nnyo era weebale tusomesa saba lwakuwa obulungi kubanga abantu bakusomera nti endagaano y'olukumu ya 1900 nakusomera ebyalimu
5: kubanga babiwandiika
8: essebo byonna nga biwandiike singa era tebyaliwo nga tebyawandiikibwa oba olyawo tebandibadde nga babitutuusaako kati naye sheekhe ensonga gy'osomeseza nkulu nnyo nsaba abawe obulungi naffe atuwa okubeera nga buli tubulira tukanootinga abdulmajidi nduga assalaamu alaikum warahmatullah
5: waalaikum ssalaamu warahmatullahi wabarakatu tujja kukomako oyo ndowooza ku muganda waffe abdulmajidi nduga agambye bannanga okuwandiika nsonga nkulu songa nkulu nyo era jayizemu era mu bigambo biye nyagalo kotinga kakanto osinga no mtu nga yawandike dami ngabyo nabya yina mu byobugaga biwandise nabana bazadde naye nga mutufu tasobola kutula mu darusu kuwandika yirimu naye nga atamalame agawandika kale twetaga okulivaiza okwelivaizinga nokutereza tube nebitabo mbasibirira ebitabo bino bisatu wammanga tebyandibuze mu makaga amusiramu buli musiramu yenna bine ebitabo bisatu mbikusibirira ekisooka mu makaga omusiramu ino kuba mu Qur'an yesomebwa eno yoluwala buli musiramu ekyokubiri amakaga omusiramu galina okuba mu Qur'an ezivuunule mu lulimi lwe waba muganda eyoluganda waba wa luzungu eyanabu Qur'an eyoluzungu waba musomali eyolusomali amakulu eyogera mu lulimi lwo juzi balo chinga niya aruchi niya ulinibirungeze eko nenga amakuru Qur'an wezilia wezi nimi za fetu sugule kuchitaba chisema yu kuchitaba chibaita Hussein Muslim ebya bitabo bisatu mbira amira fena tube nabyo kale amasimu ndaba gachafuga basaba mukirize tusinga no murundo ogujja nabalinze amasimu gagenzwa okujja nga ate obudde bwebona inga mukirize tusinkane era tubuzira nyo murundo ogujja naye msaba Allah fenna atukasene bitu izo nakola lero era ebitabo ebyo tukomewo murundo ogujja nga tubiina nga tubiguze sigadde ndi muganda wamwe Sheikh Bashir Center mukola palo bafika radio mu program ya fi al ilmu nur tusinkane oluja insha Allah taala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
9: Obadde owuliriza program Al Ilmu Nur okumanya kitangaala mu kumulisa omukkiriza n'okwongera okutegeera eddiini ye. Al Ilmu Nur okumanya kitangaala nga twongera okuba tochi mu ddiini yaffe, twongera okugika enkuka olwo tukole bye tukola nga tusinziira ku kumanya. Wano ku 17:9 Pal FM okumanya kitangaala. Ilmu Nur
10: bakawa kada kasangwawo abakenkufu mbutale bwensi yonna baita ba YP obabe mbuzi bakuletere chitaba nga umu kwanga okoyo kulunda obuzi obutakula baika kutandika famu yembuze yorulio atenga zizito wange njavu zizino bazirese ozisanga mu YPF farms ategwa taina taka toina bude ewa mababi babane siri oba wakowo kwele gane banaiba jangu YPF kulundi de baika kusomeso kukuke mbulunzi na wewe wadi sekati bakumina kukusero msamu 0-7-0-0-0-0-7 nya oba 0-7-7 nya 7-7 5-5 mu bachari yako kwa IPA building rubaga roda ni nansa na naruvule kusiteji na wayekale takeri okupangisa holu ndireko oboli mireko YPA yebi mala school fees ya kutawanya wadiso mwana olero embuzi zimuwelele mwemane kutwesiga okubamo mkome bini mumu nana
11: Iriza makago kuluba fumbo bulu unje irubu ya gaza ubunyuma ubu chutesanyo ngatuku wakanyi biru gozo
12: ndao msaki oteko kubira kubu kazi ngo uli tisa viaga aito kukere vikabu nganami muto njabikule nebwa uli tisa uvaa utaburo kulechi ugindo kuleko biyobu kuzichi
13: diyobu sobote
12: kubanga mungu ya matutondela anina abuna fi mungu na atutonda kubwama tuina kubanga ala fi na chichiyo kanti panangiza wakazi wa antama sija kubira nako ebyo vibyo utekwa kubanda wakazi
14: Dennis Ngo yambukira ku misinde ja yiri mu byemirimu.
15: Emisinde kunyambukira tegereta joka. Nasala wokufaye ku chendi ne chenja galo okubaje bulijja. Nemalirira kukoze sanga ebisinga yo mu bulichimu. Nkoze sa White Star Magic. Okukumengo izange nga zite magano kamala. No kuunya bulungi. Kino kinyambi okubera waggulu mu byonna.
14: Wow! Chama mazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
15: Weyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.
16: Musete. Kwanjulira Broadway High School Kawempe esomere ruvudde okubangulira omwana gwo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddiini okukusena ebyensi
17: esomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kibandyetaze library science laboratory computer laboratory standby generator school vans ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo tuyina uneb center number zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe Ah, yes, singa.
16: Chukira ante Broadway High School. school kawempe somero lya kisilamu ninga nabinzikirize ndala banirizibwa
17: kutumbula ebitone abalala twabaleka tuli kawempe kutano eranga owetera ku benzina petrol station
16: okumanya bisinga wo kuba ku note musamvu note sato chenda mu musamvu atano munya 10 mukaga ne note sato muenda biri note note 10 musamvu nsamvu munya Broadway High School.

0: Simairo lyettaka lye twafuna ku Queen mu biseera ebyo lye bayita Crown Land. Leasehold nakyo kika oba tenure, naye leasehold ekyenjawulo nti kyo tekiba kika kya nkomeredde. Liizi ze tuyina mu Uganda oluusi basobola okuwa emyaka etaano, bakuwa myaka ana mu mwenda n'emyaka ekyenda mu mwenda. Liizi eyo etuula ku ttaka lino lye njogeddeko, esobola okutuula ku mailo oba ku freehold. Ate liizi bwe baba bagikuwadde mubeeramu obukwakkulizo, kye tuyita covenants and conditions. Obukwakkulizo biki by'osuubirwa okubeera ng'okolera ku ttaka eryo. Obikaanya gwe afunye liizi n'akuwadde liizi era ne muteekako omukono. Tukolagana nnyo ne Buganda Land Board okulaba nga liizi zaabwe ziyita mu mitendera gya gavumenti era ne zibeera nga ziwandiisibwa bulungi ne ziba nga zimanyikiddwa mu sisitimu ya gavumenti. Era ne bwe ziba ziweddeko, bannannyinizo tubakubiriza okukomawo mu kitongole ekyabawaliza ezezo okubeera nga bazizza obuggya n'okulaba nga batuusa emisoso egy'okuba nti basasula ebiba bikwata ku liizi ezezo. Etteeka eddala constitution mulimu nyinza okugamba ennyingo eziwerako, nayogedde ku 2, 3, 7, 8, 16, 1786, 2, 4, 2, 4, 6 ezonna ennyingo zirambika ettaka engeri gye liyinza okutambuzibwamu. Kati constitution ye yatuwa okukola kye tuyita Land Act, etteeka eriruŋŋamya ettaka. Etteeka eryo eriruŋŋamya ettaka kati lye ligenda ebuziba mu kuluŋŋamya buli kimu ekikwata ku ttaka n'engeri gye liddukanyizibwamu wano mu Uganda. Era etteeka eryo lye tusinga okukozesa mu ministry, naye ng'ate waliwo amateeka amalala agaakolebwa. Waliwo etteeka lye tuyita Registration of Titles Act, lino likwata ku byapa. Ne tugera n'etteeka erya Surveys Act, lino likwata ku bapunta oba abapima ettaka. Surveys Act n'egyo twabadde tujyogerako nti nkadde baagikoloba mu 1900 something, nga tulaba nti twetaaga oddikyusa kubanga ebintu bigenze bikyuka. Waliwo etteeka eddala eriyitibwa Physical Planning Act, then ne tubeera n'etteeka erya Land Acquisition bwe tuba tugenda okufuna ettaka nga gavumenti. Constitution erina kyeyogerako, naye ate Land Acquisition nayo nebanga erambika engeri gavumenti gy'eyinza okufunamu ettaka oba okugula ettaka singa eba egenda kukola nguudo, eba egenda kuzimba malwaliro. Tulina kye tugenda okukola projects ennene nga gavumenti, tuyita mu tteeka eryo erya Land Acquisition okulaba nga tufuna ettaka. Ate era etteeka eryo mwe muli ne compulsory acquisition, nti tusobola okufuna ettaka bwe tulaba nti ettaka eryo lijja kuyamba eggwanga ku lw'obulungi bwa Uganda, obanga kigambo kya byakwerinda oba enkulaakulana ey'enkizo, tusobola okujja ne tupima ettaka lyo ne tugamba nti gavumenti eryagala. Ne constitution akawailo ke yaleetamu ennyinga 26 ti bwe tuba baakulitwala tulina okulaba nti tukusasudde nga tetunalitwala, kye tuyita prior prompt fair and adequate compensation. Tulina okulaba nti osasulwa ekyo kyennyini ekijja mu ttaka okutaataaganya. Kati kye muba mulaba nti oluusi obwayiro obwo obumu tugenda ne tukola ki, ne tuba nga tubuzza tubukubaganyeeko ebirowoozo, kubanga mulabye nti mulimu projects ezimu gavumenti zeekola ne weesanga ng'otuuka awantu ne bagamba wano temujja kuyisaawo oluguudo oba projekiti eno tugenda kuyita wano. Olinaateekawo ebintu bingi nnyo naawe ensonga, ne weesanga nti projekiti etuuse somewhere naye ezingamye, tetusobola kwongera maaso, tetusobola kudda mabega, naye nga nannyini ttaka akoze ki? Arigumite, aganye, aganye, agugubi agamanze. Ah, kati, olusi chetuva tubiza ne tugamba naye tusobola kukola tutya kubanga Uganda, fena mwe tuwangalira. Yade tuli bantu ba Buganda. Ne project sezo bwezijja, ziba zize ku lw'abantu baffe, betuwangaliramu. Oluguudo, okugeza ng'oluguudo, oba ddwaliro, oba factory, oba waliwo ekintu ekyenkizo nga mu kitundu ekyo ddala kijja kusitula omutindo gw'ekitundu ekyo. Kati twesanga nti oluusi ebintu ebyo nabyo bibeeramu. Etteeka eddala lye tutunuulira erya Traditional All Cultural Leaders Act erikwata ku bakulembeze, abakulembeze ab'obuwangwa. Etteeka eryo lituyambako mu biseera ebimu. Tulina enkola endala mwe tutambulira National Land Policy. Abaaliwo mujjukira nti Land Policy eno yakolebwa mu 2013. Bwe tutunuulira kati emyaka giringa si 12, doze emyaka giringa 12. Bukya 12, 13. Bukyanga tukola Land Policy eno. Kati kye tuliko twagala kufuna Land Policy endala. Land Policy batero jiwe policy yonna oba enkola yonna erungamye ekintu batero jiwe emyaka 10 n'okweyongerayo. Kati Land Policy eno eya Uganda yaweebwa emyaka 10 ng'eyina okubeera nga tuddamu okugyetegereza tulabe biriwa ebize bikyuka biki bye twandibadde tutunuulira. Era tukoze tutya okulabanga nabyo bifiibwako ng'ate oboli awo ku mulundi guli tebyafiibwako kubanga byali tebinnavaayo nnyo. Kati polisi eyo nkimanyi nti abamu ku mmwe ba consultant si baffe abakugu baatambula mu kisanja kino ekiwedde ne bajja mu bitundu byammwe okubeebuuzaako mu nkiiko ezo ze baakolanga. Era baatugambye nti ne wano balabika bajjawo, bayinza okuba tebaayogera nammwe oba nga baagenda mu Buganda Land Board oba luddawa naye nga baakola ki bajja okubeebuuzaako. Era mbadde njogera n'Oweekitiibwa Katikkiro ne Mugabo kinaaba kyetaagisa era tusobola okukola session endala ne bajja ne babayitira mu polisi kubanga kati tugiyita draft tenafuuka nkola. Naye bwe batenafuuka nkola tulina okufuba okulaba nti buli omu avunaanyizibwa oba alina ettaka oba alina ekitongole oba institution tubeebuuzaako tutwale polisi nga buli omu ebirowoozo bye tubifunye. Era nga ne bwe tutuuka mu kabineeti oba mu paalamenti bwe twogera nti Buganda twagyebuuzaako era bino bye yayogera nga bye byo ddala nammwe mumanyi nti byebyo ebyayogerwa. Bwe twagenda oba Ankole, bwe twagenda Etoro, oba bwe twagenda mu Bakatuliki, bwe twagenda mu Seventh Day, bwe twagenda mu Bakristaayo, bwe twagenda mu Basiraamu, bo baayogera bwe bati ku ttaka. Ebirowoozo byabwe byali bigamba tukole enkola oba polisi ng'etunuulira bino wammanga. Kati tusuubira nti polisi eyo tubadde twagala tugimalirize esobole okulungamya kubanga akati ekiriwo ssebo w'Ekitiibwa Katikkiro n'abakiise twesanze nti ebintu bingi bizze bikyuka. Emabegako abaali balina ettaka tebaali bangi, naye we twogerera abalina ettaka bangi, ab'ebibanja beeyongedde. Twetaaga tutunuulire n'enkozesa y'ettaka lyaffe lye tulina. Tulikozesa tutya, tukolera kooki? Nabadde njogerako emabegako n'omu ku bakugu be tulina n'angamba nti n'ettaka kwe tulimira emmere nalyo ligenda likendeera ate nga ge mazima kubanga population bwegenda ekula kitegeeza nti n'ettaka likendeera. N'angamba nti oyinza okwesanga nga tulina square kilometers nga emitwalo 10 ate nga twandiyagadde tubeere ne square kilometers ng'emitwalo 15 oba oliawo n'okusingako. Kati tulina n'okutunuulira engeri jetu zimbamu enyumba zafe. Engeri jetu kola mwe bintu byafe, jetu teka teke bibuga byafe. Bichibi yetu teka teka na biri wabi yetu tadeke sila. Okusobola okulaba nti tutunuulira ekiseera kye tulina kati n'ekijja mu maaso. Kubanga ffe abaliwo Mukama bawadde omukisa okutunuulira ebiseera eby'omu maaso. Amawanga agamu gaalemererwa okuteekerateekera ebitundu n'okutunuulira enkozesa y'ettaka gaafuuka slums. Weesanga nti tebalina we bajja mmere. Wonna wonna ekibuga n'ekyalo byegatta nzikota. Tolina walooza emmere ndoza bagijja mu bitundu birala. Kati ate tetuwagala tutuuke ku seeri okubanga ffe nga Uganda tuli ba mukisa nti tulina ettaka eddungi, ettaka egimu, ettaka erisobola okutuyamba. Kati okuweereza abantu baffe obulungi nga ministry tulina offices 22 ze tuyita ministry zonal offices. Offices zino zaateekebwawo okutwala obuweereza bwaffe mu bantu. Abajjukira obulungi emyaka egy'emikadde obuweereza bw'ettaka n'okugoba ebyapa mwenna mwagendanga Kampala wali ku Parliamentary Avenue. Naye kati twateekawo ministry zonal offices. Zonal offices ezo weesanga nti wano mu Buganda tulina zonal offices nga 8 eziweereza abantu abawangaalira mu bitundu bya Buganda. Omwo mwe muli Masaka, Mpigi, Kampala ye KCCA, Mukono, Mityana, Luwero, Kyaddondo ne Busiro. Era bw'otuuka mu offices ezo weesanga nti obuweereza bwonna buwandibadde okima ku headquarter obusangayo, okuleka nga waliwo ekintu ekyenjawulo ekyetaagisa headquarter okuba ng'eyingira mu nsonga. Ensonga endala gye njagala okwogerako bwe buvunaanyizibwa bwa Buganda. Tukimanyi nti Buganda ne Ssaabasajja Kabaka mulina ettaka ddene. Era ettaka lino kuliko ab'ebibanja, abantu abamu baweereddwa obwannannyini, abalala balinako leases. Kati ku ttaka lino omulimu oba obuweereza obusinze okuba nga bukolebwako ye Buganda ng'eyita mu Buganda Land Board okusomesa n'okukunga abantu ba Ssaabasajja okulaba nga beewandiisa okufuna ebiwandiiko eby'enjawulo n'okubeera nga mubamanyi nti ono ali ku ttaka lya Buganda alina ekibanja era ekibanja kye eri yiika emu oba haafu yiika oba yiika 10. Kati omulimu ogwo guyamba abantu okubeera n'ebiwandiiko era ebiwandiiko ebyo ne muba nga mwabifunira awantu we mubitereka oba system. Kati twagala tulabe nga tukwatagana nammwe, tulabe ebiwandiiko ebyo n'enkola yammwe eyo esobola etya okubeera nga ekwatagana ne system ya government, nti abantu bammwe be mulina ab'ebibanja, kubanga abalize ezibonja gamba tubalina ab'ebibanja bagenda ku magombolola y'enkola gye twagala okulowoozaako. Ogenda ku magombolola mu local government ne babeera nga bawandiisibwa nga tukolagana n'ekitongole ekivunaanyizibwa. Kati system eyo oba olukalala olwo ne lubeera nga luyingizibwa ku National Land register. Kati echo kiyambako okukendeeza obubbi n'enkaayana. Oli bw'ajjanga ayomba nti wano wange nti oba kino ekibanja kyange. System bwe zibanga zisobola okwatagana ne zibanga zimanyikiddwa bulungi kyangu. Omuntu ali ku ministry okukebera n'abuuza oyogera ku ttaka ki, kandabe abantu abawandisibwa ku ttaka lino. Ne bw'oba ng'oli minisita oba kkooti ng'ogenze mu kifo ekyo okubeerako ky'osalawo, kiba kiyamba okulaba ng'ensonga zigonjoolwa. Kino tukirowoozaako kubanga kiri mu tteeka naye tubadde tetunnakissa nnyo mu nkola. Be tuyita ba recorders mu Land Act. Ba recorders aba balina okubeera ku sub-county okuuma ebiwandiiko oba register yaba ebibanja ne ba landlord. Recorders abo tulowooza nti ne system empya gye twagala okugendako president gye yatulagira, gye tusuubira nti ejja kumalawo ebizibu naddala ku bantu abalina ebyapa eya blockchain. Tusuubira nti system eyo kola obulungi, tekinologiya oyo kola obulungi, tulina okubanga ensonga z'ettaka tuviiridde ddala eri ku kyalo, ku kyalo mu ggombolola ne zijja paka ku national level. Kibeere nti ekiyingiziddwa ku blockchain ate tekifuuka kizibu oba ebiwandiiko okubanga biyingiziddwa mu blockchain technology naye nga biwandiiko bifu obanga ku ground ekiriyo kirala ate nga naffe ne waggulu tulina kirala. Tulaba nti ebintu bingi ebikolebwa era nga naffe nga bwe mbagambye nti recorders tubadde tetunnabakozesa ggwanga lyonna. Tuyina project gye tubadde tukola era nga y'ensonga lwaki tubadde tulowooza kuba ebibanja be mulina ku mailo. Abantu be tubadde tukolagana nabo aba GIZ ne ba partners abalala tubadde tuyina project gye twa piloting Mubende, Bitiana, Gomba, Kiboga eyokola kye tuyita COO. Ebyo ebiwandiiko ebiraga nti n'abakooba tudde ku mailo ey'Oweekitiibwa Kawuki. Kati COO Certificate of Occupancy eraga nti ono wa kibanja yatudde ku ttaka lya gundi ate nga COO muteeka mweri. Kati tusuubira nti abantu abo singa tubawa COO kiba kibayamba ne kibakuuma ne babeera nga mu system buli wamu waali tasobodde kugula ttaka naye nga landlord omumanyi timutuzeewo era ne gavumenti ekola ki emumanyi timutuzeewo. Kati enkola eyo n'abanyonyodde nti ejja tuyambako okulongoosa n'okulaba butya bwe tuyinza okukendeeza ku bizibu bye tusanga. Oluusi tusanga ebizibu olw'okuba tetukwataganye, we are not well coordinated, tetukwataganye niwesanga onagamba kino onagamba kino onakoze kino oli akoze kiri naye nga tetwemanyi. Ffe tulina system yaffe namwe mulina ebyammwe naye tetukwataganye kulaba nti tutambulira wamu. Kati awabeerawo inconsistencies nitwesanga ngoluusi ne duplication ebintu okubanga biddibwamu. Core areas of strategic collaboration biki bye tuyinza okusimbako essira mu nkolagana yaffe ne Buganda bye twalowoozezzaako bye bino: joint tenant identification and registration of bibanja holders, okulaba nti tukwataganira wamu ne tu laba ab'ebibanja ne tukakasa nti ddala babibanja ku ttaka lino ate era n'ebibanja byabwe ne bipimwa n'okuba registeringa ne babeera nga bali registered. Ensonga endala, identification of absentee landlords. Abeta kabata manyiki doba bataliwo. Nabo webali. Ngotuka wantu nga plot ne block webili, nerinya weriri, naenga bono nyomuntu, tosobola kumulaba. Kati ate ekyo, nacho, chiresa abantu okwetu umache batali. Olibu agena mu system na zula anti wali ya kataka landi rodi tala vikanga ke miaka na atani. Mamanya anti oli yali yedida lugave mpologomo banchima ngagena anonya yo omuntu agwa mukowe eryo ngatandi kwa kunyumizanga webali bajjajjabe. Temuseka. Mbamaro kunyumiza nga wibari bajajabi. Nga atandi kukola legitimate claims. Nga agenda atandi kukoba bulichi papule chisoboro muka kasa. Ntidalala inieyo mwakulachi. Mwagwa. Nga agenda afuna letters of administration. Nga afuna bulichi munga. Kola vichi. Nga jia muofisi. Nga agamanze ndi muzukuru wagundi. Ere takeri diebu gerere. Diali diajajange. Na ye, bwaba agende bugerere. Bwatuuka mu kitundu. Ngatandika okubuuza koze ekyalo kino kiri ludda wa? Hii, ekyalo kiri ludda wa? Koze okutuuka wano mpita ludda wa? Nejala gata manyiyo. Na ye yamaze dda okuluka olukwe. Engeri gy'ayinza okufuna mu bwannannyini. So, singa tukwatagana okulaba nti abasoboka okubanga bazuulibwa. Ekyo nakyo kivaawo kituyamba. Ye singa batulemye okufuna oba okuzuula. Lwaki tetulowooza ku bantu abatudde ku ttaka eryo okubawa ebyapa oba empapula. Kubanga oli yabula. Kati ebyo mbikanyuga gye muli mu biro okusinga omuntu omu okujja atwala obutundu tundu gwonna. Kati taina kuyadde ennimiro kati abo bwe batyo oluvaawo nga jja mu government nyine ettaka egindi mumpe compensation kati ne mulemererwa okusasula abantu abandi badde basasulwa abali genuine ne mwesanga nga mugenze mwabo kati identification of absent landlords ensonga endala constructive alignment of chapa mungalo. Constructive alignment okulaba nti ebikolebwa bikwatagana nebya ministry. Nabagambye chetu registering era chetu kwatagana ne Buganda Land Board enyo ze leases. Kubanga lease chapa ya dechibera ne komo. Nekati bine ebirala ebitaba na komo. Bye tugenda ogenda mu COOs. Ate n'ekirala okukwatagana okulaba nti abantu abali ku ttaka ly'omu Buganda nga tebalina biwandiiko. Tetusobola kukwatagana ne tulaba nti tufuna abapunta. Ne mugamba nti olwaleero abapunta bagenze mu singo. Ne balondayo omuluko oba ekyalo ewali ettaka ne bakola kyennaffe kye tukola mu bitundu ebirala nga mambuka ne mu western ne mu eastern systematic land adjudication and certification. Abantu ne babanga bapimwa lumu bonna ekitundu ekyo bwe kigwa ne mmanya nti awowo twabapima ne bigwa era kati tubalina bonna. Tukiyita slack eri gye tukikola mu bitundu ebirala. Kati ekyo kiyamba okulaba nti n'abantu sente zibasabwa ng'omuntu agenda kupunta ettaka zikendeera. Kubanga omuntu abeera ne 10-15 n'oyita omupunta n'alyoka akusaba obuwanana bw'ensimbi. Naye ate singa kiba kikoleddwa wamu nze nsuubira nti cost ebeka. Kubanga muba mmanyi nti bagenze mu kitundu kye kimu bagenda kukola ku kitundu ekyo ennaku 3 omulimu gubenga guwedde. Baveyo tutandika okubanga empapula z'abo abantu zikolebwako. Ensonga endala gye tusaba okwatagana nammwe y'ensonga ya mitigating land fragmentation. Banaye tutematema munye ettaka. Nebo biba bibanja nabyo tubitematemamu. Wesanga amatauni gaffe agasinga abantu batunda asatu kwabiri, asatu kwana, abiri kwabiri, n'ogamba tulagawa. Era ffe jjo twadde twogera ne tugamba nti era bwe mukiwulira nga tukirese twagala tuteeke ekkomo. Omuntu osobola kutematema mu ttaka kwenkana ki? Kubanga kisusse. Kisusse ge mazima. Tubeereko ne limiti nti beyond this. Kwegamba obuntuntu obwo n'osanga nga oli atemyetemyemu wonawona nga wafuuse Islam. Bo abatunda ettaka babuloka omulimu gwabwe gwa kufuna ssente tafaayo kikikoleddwawo. Kati tulina okujja ffe tumulambike kye tuyita land use. Sikumunyigiriza naye okumulambika kubanga tulaba gye tulaga nti okutematemamu ennyo bwe kuyitirira ate ebintu tebitambula bulungi. Kati land fragmentation eyo etta n'ettaka lyaffe lye twandibadde tukozesa okulima emmere n'okukola emirimu egigenda otuwa kasente. Pulezidenti atukubiriza okulima emmwanyi, Ssaabasajja atukubiriza okulima emmwanyi, naye kati bwe tubanga ettaka tulitemyetemyemu. Ssebo ow'ekitiibwa Katikkiro n'abakiise, tubasaba mu bitundu byaffe gye tuwangaalira tulina abantu baffe abaatuvaako, naye omuntu olufa abasigaddewo kibasookerako kutematema. Omuntu olufa abasigadde batandika kunoonya byalese na ngeri ki gye babitematemamu. Ate ekyennyamiza olubitematemamu nga batunda. Nze waliwo omukyala gwe bannyumiza yaliweyo Buziga, yakola n'akola nnyo n'afuna ettaka lye ddene, era ne bwe yafa yaganze temuntwala mu kyalo mungalamize wano Buziga kasita nnyina yiika zange ttaano. Alisa abaana bakulu naye yali tannaweza na wiikisi bbiri mu ttaka. Baamuggyawo ne bamutwala Nakasongola ku hafaneka. Temuseka ku hafaneka kakati ate tebaakoma okwo ne batunda kati bali mukaayana. Abamu baafuna abalala tebaakola ki? Tebaafuna. Kati okutematemamu ettaka abantu baffe tubakubiriza okukuumira ettaka awamu. Nja kwebaza ab'ebika at least kati batandise okuwandiisa ettaka lyabwe mu trustees. Naye n'abantu trustee tewali teeka ligaana famire oba ekyalo okuwandiisa ettaka mu trusti, sinalirabayo. Kubanga mu trusti wabeerawo emitendera egiyitwamu ne bw'oba ogenda kutunda ne bw'oba ogenda kukola ki, tosobola kusalawo ng'omuntu. Naye kati wano wetufunidde abantu okulwana ne weesanga mama y'omu ne taata naye batemagana olw'ettaka. Buli omu tayagala kulaba ku munne. Ne bajja ewa minisita, ne bajja gye muli, ne bagenda mu kkooti lwa bintu. Naye ng'ate n'abaakolerera ebintu ebyo baabireka. Ne ne weesanga ng'abantu bayomba balwana. Actually, ensonga z'ensinga kati okugonjoola, Ssebo w'ekitiibwa Katikkiro, ziri ku estates ze zisinga obungi ebintu by'abagenzi. Ebintu by'abagenzi osangira omujwa ngalwanagana ne ba immediate beneficiaries atengeri je baba anti bavubuka baba na amanyi bwayogera bwasanga omuntu awangalira mu kyalo ngeyo mbuku yakasanda yayagala akulage nti tolinaawo kintu ye yakola ki yaalina kati ebyo tubisanze n'okulambika kubanga tukimanyi nti wano mu Buganda omuntu bwafa abantu abasooka okutunuulirwa be baana omwami oba omukyala abaaliwo naye kati ate ababeera emabega waabo be baagala okusooka okubeera nti bakola ki ate n'etteeka lya Succession Act erya 2022 dibirambika bulungi naye era still abantu balwana ne tubeera nga nsumbuwa b'offisers banga batuddeawo bannaaye muwulirize bano mukole eki batandika okulambika leeta kino kola kino kati ne weesanga nga ebyo nabyo bitutwalira obudde ne tutasobola kubanga tutambuza emirimu nga bwe twandibadde tusuubira so ffe kye tubasaba kulaba nti ettaka likuumibwa wamu tusuubira nti kijja kuyamba obwannannyini bube nga buli wamu tusobole okuba nti tufuna we tulimira emmere okusinga okutemaatemamu ettaka ate oba kati tutandika n'okulowooza ku nju ze tuzimba tije tulaga baba batugamba nti 2-5 tuyinza okuba ne population y'abantu 7 nga kati tuli mwana 4.5 million oba 4.6 million naye tulaba nti already population nene kati kitegeeza tulina okutunuulira ettaka kubanga ddyo terigenda kugaziwa oba kuleegulu kukalituuka erudda wali eryo lye tulina nga Uganda naye tukoze tutya kati twagala n'okutunuulira mu kuzimba mukimanyi bulungi abatambulako nti amawanga amalala bazimba badda waggulu naye kati ffe olwa culture yaffe twagala spaces twagala ennyumba ennene ennyo ne twesanga nga space unegenzi kubanga tusuubira nti singa tuba tuzimba nga tudda waggulu ekemu esobola n'okutwala abantu 10 liri ettaka ne liba nga lirekeddwa nga kalu ne tulirimirako ne tuteekako amakolero ne tuteekako bye twagala naye nga ffe abantu tuli mu bitundu at least nga we tusula weewo tumanyiwo naye n'ebyo byetaaga kusomesa bantu batandika okubanga babirowoozaako bamanye nti era oba tuli baawo oba tetuli baawo era ekiseera kijja kutuuka abantu badde waggulu babe nga bazimba zikalina nga kukalina okwo ekikulu n'etteeka lyaffe kati lituukiriza kye tuyita condominium nti osobola okufuna akaapa ku apartment yo gy'oba ofunye neeba apartment nga yo ddala era ng'ekyapa okirina tulina enkolagana endala gye tulowoozaako tutera okwogera bulijjo mutuwulira nti tulina obwetaavu bw'amayumba 2,240,000 mu Uganda ge mayumba ge twetaaga kye tuyita housing deficit nkimanyi nti waliwo omulimu ogukolebwa ne ba partners naye twetaaga okulaba ng'era twongera okulowooza ku nnyumba ezizimbibwa tubebaza olw'amayumba agaba mufuna mpola agazimbiddwa naye gap 2.4 million 240,000 kitegeeza nti omulimu gukyaliwo munene ekirala kye tutunuulira okuwandiisa ebitongole bya gavumenti ebitudde ku ttaka lya Buganda ngamba central government tulina amasomero tulina amalwaliro tulina offices tusobola kula gana tutia. Okulaba antina fenga governmenti, obwana nyini wafe, otake elio, boba bulambikidwa bulungi. It can be a lease, it can be agreement, oba okugula. Netuberanga, ebintu bya governmenti, nabyo, bibera bikomibwa. Echilala, finalization of the return of the kingdom properties, ebyaffe. Tuche yongera maso okwatagana ne Buganda okulaba nga ensonga eno etambula era ebadde etambula. Waliwo ebyapa ebyazzibwa naye ebimu bibadde tebinnaba kubanga bikomawo. Ate ne valuations ezimu oba okubalirira ebintu ebimu nako kukoleddwa kubanga ebintu ebimu oba oliawo tebisobola kudda naye ate nga gavumenti esobola okubalirira nebibanga bisasulwa nga bwe tubadde tujja tukola. Ensonga endala, voluntary land acquisition and strategic land banking. Tulina ebintu ebyenkizo government byekola. Enguudo ze gaali oba railway, utility corridors, ettaka kwe tuyisa amasannyalaze, amazzi, internet. Twagala okulaba nga tukolagana nammwe. Tulabe ng'ennambika ebeerawo. Kubanga corridors ezo kati we tulaga twagala tube nga tuzirina. Amasannyalaze, amazzi oba internet eyinza okuba tenatuuka. Naye corridors ezo tuzeetaaga zibeerewo, zibeere mu plan tumanye nti bwe ngenda ku luguudo luno, waliwo kilomita gavumenti zeerina okutambuza service yonna gyeneba eyagala okutambuza obuweereza okubeera nga butuuka. Ekirala, resolving succession registers ne blue pages. Succession registers ezo ze register ezikwata ku bintu by'obusika. Tukimanyi nti weeziri mu records naye ziringa ezaali zaggalwawo naye nga weeziri mu gavumenti mweziri namwe wano mukola ki muzirina. Abantu bangi bajja nga bagoberera ebiwandiiko ebyo. Tukizudde oba ku bimu bye tusanze weesanga nti registers zino omuntu bw'aba yaleka ebintu bye ng'abirambise bulungi ng'awandiise buli kimu kyalina n'engabanya na buli kimu n'abireeta n'abitereka emengo ku ssaawa eno omuntu ajja n'agoberera ekintu ekyo kati bw'asangako abantu abaliko asobola n'obagamba tabamanyi. Kati tukwataganye tutya okulaba nga tutereeza? Kubanga abantu abamu yadde baaleka ebiwandiiko naye ate oyinza okwesanga nga ku ttaka lye yagabako be yagabira nabo ne batunda oba ne bagaba lizze likyuka teriringa bwe lyali. Naye ng'oli akuleetera register akugamba ayagala olizeewo nga bwe lyali. Kati ekyo nakyo si kyangu. Waliwo abantu bangi era ne cases ezimu tuzirina ng'omuntu afubye n'ayita mu nkola eri gye nabagambye ku ba absentee landlords najja ng'alina letters of administration najja n'asanga ng'otudde ku ttaka olinako amakaago oba bizinesi yo olina n'ekyapa ye n'agenda mu lands n'abagamba nze munkolere ekyapa ettaka lyange mulizzeewo nga bwe lyali. Kati ebintu ebyo tulina okubirowoozaako. N'ayagalira ddala okubizzayo nga bwe byali naye ng'ate abantu bangi abalina ebyapa abatudde mu kitundu ekyo w'ayagala okutwala. Atituinza kola tutia okulaba anga enambika etereera. Zo blue pages nazo ziringa taka diaba absentee landlords. Olika stama nyanti waluo ka blue page etakateria kubwa mchapa. Na naya anonya watandikira. Kastalaba 1,000 acres nalaba irinya nga agenda iya. Nze muzukulu wa gundi etakali ya fetebali kuba nenga atetakeri nalio twesa nganga liliko abantu abaliliko ate abantu abamunga baluddeko nnyo emiaka mingi nga basobola n'okubanga batuwa history wetakeri ekirala tutunulira ecological protection and climate action. Tukoze tutya okwatagana okulaba nti tukendeza mukono n'obutonde bw'ensi ebibira biweddewo entobazi abantu bazisenzeemu ne bazizimbako kwegamba ebintu bingi bigenze ninga ate tukimanyi nti obutonde bw'ensi emiti n'entobazi bituyambako okutuwa enkuba okutuwa empewo ennungi n'okuyamba ekitundu generally okubeera nga kitambuzibwa bulungi. Twetaaga tutunuulire nkola ki gye tuyinza okuyitamu okulaba nga emiti gye tusimba gya buwangaazi ate n'ogissaamu ekitiibwa oba nkiyite ntya n'okugikuuma. Buzibu ki obuli mu muntu ng'olina awakaawo ne bwewabeera 50/100 n'osimbayo emiti egy'obuwangaazi ng'esatu oba ebiri kubanga ono bw'asimba n'oli bwesanga nga ekyalo kyammwe at least kuliko green naye mulimu ekitundu ky'otuukamu nga tewali yadde kantu nga ne bakubira ekifaananyi ne bakikuleetera olaba bulabi bintu nga tebitegeerekeka ng'oli ne bw'omugamba bannaaye funayo omuti oguteeka awaka nga tasobola. Ensonga ezo nazo tulina okwongera okuzeetegereza tusobole okulaba nga tutereeza entambula yaffe. Ffe tusuubira nti nga tukwataganye ne Buganda naddala abakulembeze bingi bye tusobola okugonjoola. Ekirala ekitali mu presentation yange kye njagala okwogerako be baami abatongole n'ab'emiruka. Abaami abatongole n'ab'emiruka simanyi oba enkola eno ekyaliwo ssebo w'ekitiibwa. Abaami abo mwalimu abawa obuvunaanyizibwa okukuuma ettaka. Naye bwe mwabawa obuvunaanyizibwa ettaka ne likola ki? Ne balitunda ne balitematema ne bakola ebibanja kubanga mutongole kubanga wamuluka kola ekibanja ne bawa n'abantu abamu receipt. Ebintu ebyo nabisanga saidi z'emikono eyo. Kati Buganda Land Board egenda okugyeyagala okulambika ng'abantu baga ffe Buganda mwatuguza ettaka kale kwetuli mutumanyi n'obusuulu tusasula era ng'ayinza n'okugirayo risiiti ng'olaba obusuulu abadde akola ki abuwa. Kaakati ekintu ekyo tusobola kitereeza tutya? Ani avunaanyizibwa ku ground okulaba nga ebikolebwa ate tebyongera kwonoona mbeera wabula biyambako okulongoosa okulaba nti bwe kiba kivudde waggulu kibira ddala waggulu paka wansi. Kati ekyo kyaleetamu n'amakyaki okubanga oli bw'atunda ettaka lyalowooza nti mailo ya Buganda olw'okuba si musaveya tamanyi na we liyita n'ayingira ne mulya kyaki. Kati bw'otuuka ku ground n'osanga kyaki n'abatongole takali agenze wano etakate watu gizate cha chegamba nedali nutakali afi. Echiwandi koche mwawa, machuwa umbu chama. Kati ebyo nabyo o ground, orusi bibeerawo. Chovola ba register singa, ebe tereze duwa bulungi buli omu, nga manyiki duwa wawali. Chiba chiyambako, ebintu ebyo, obutabaawo. N'ensonga okubeera nga zirongokera ddala bulungi n'abantu okuba nga basobola okukozesa ettaka obulungi. Twagala okubasaba okutukwasizaako okubiriza abantu okwetaba mu programs za gavumenti. Tuna programs nga PDN. Ezo ziyambye ku bantu b'omu bitundu byaffe. Programs nge miyoga. Programs na dale ezebio bulimi. Kubanga tuline take dunji. Ejimu. Abantu wa facinga baba sobolo kola. Shiba shijia kutu yamba. Chiku asen nako. Okusango mtungaline taka na inga taina chakulirapu. Zemuchisanja chidiye chwede na tambula nyo. Ebitundo ebisinga. Nengo osanga omuntu akaya nirechi banja nenga tekuli kintu osanga ke miti gya mwogo 10 nosanga ku kasoli nenga nenda bilira yebintu labira dalanti tasamanyi kati oline bwajjo okubba ekintu ajira dalanga na yala bantu walagate waliwo kikolebwawo kubanga bo babera ndoza baba sula nkesi. Bamanya alaba tewali kikolebwawo alaba ng'ettaka eritalina avunaanyizibwa najja kati ne weesanga nga bali mu kulwana naye nga bw'otuuka ku ground singa mbigenderera nga tewaliwo kyamaanyi era ly'ettaka libasinga okulwanira oba okuyombera tewaliwo kyamaanyi kati abantu bakubirize oba oyina ka space kenkana ki kozesa ettaka naddala ow'ekibanja ekikufuula ow'ekibanja ng'okikolerako. Ya dabantu bafiti bagala kuulira ebyo. Kozesa tumanye nti olini possession. Ekibanja kyo okirina okolerako baji at least baje tumanye nti batemye rusuku lwo emwanyi zuna yego baddewo. Naye omulaga na kirekeri zembera mu town lwawo kuyitayo. Tekuli kiriko. Oli mu town otudde mubende. Baba la lerie butologo, baina vibakulirako. Kati ogendo okuja, ngechi ntu, chona chona, ataka tijukira. Olia abatu deko, abera ni right of claiming enyu, diwawe, wanga gubade tolio. Ataba ntuteba manyi, kakodi abantu keba koze sachovola boli wajia, fuba nyogwa kusendo veo ya kolechi. Atulewo bwamala okutulawo nga gamba gena mu kkooti kubanga yaliwo kati gw'oloba osendeddwa naye ate bw'obanga w'oli ng'olina by'okolerako kikuyamba okubeera nga ekibanja ky'oba ettaka lyo olikuuma ng'oliriko. Ensonga nyingi ze tutunuulira era ze tumanyi nti zijja kutuyamba okubanga tutereeza. Ebyo na byonna byenjogeddeko byebimu ku bye tusuubira nti tusobola okwatagana ne Buganda. Mulina ebifo ebyenkizo ebyobulambuzi manyi nti mukolagana ne Ministry of Tourism. Nabyo twongere okubitunuulira tulabe nga byongera okulongooka bisikiriza abalambuzi okujja okuleeta ku ssente. Ebifo ebirala byebifo omuli kwega obanchiyite ntya omuli amatendekero naddala amatendekero gano agayigiriza ebyemikono okulaba nti tukubiriza abaana okugenda okufuna skills ezo kubanga oyinza okusanga omwana nga tagenze mu ssomero naye ng'ate omulimu gw'omutwe asobola okuganyulwamu n'abeerako kyatandika okukola. atebi ujukira teba tebeta ga qualification oina kubera na bumalili vuna kwe wayo numanya nti nze njagena njigo kukanika ende njigo kutunga ende njigo kola chino bumaliliza okusoma ebintu ebyo chikuyamba nobera ko watoka wechiti wakati kiro njagala okwebaza omukisa guno ogumpereddwa atera nebaze n'okubeera nga abakulu mumpuliriza nagezezaako okufunza kubanga ebyettaka biba bingi naye tufunzizza tusobole okulaba nti tufuna ebirowoozo byammwe n'okubategeeza nti tugenda kuleeta blockchain tusuubira nti ejja tuyambako okulongoosa system yaffe gye tuyita eya land information system n'okubabuulira nti tuli mu kulongoosa land policy ennungamya y'enkozesa y'ettaka wano mu Uganda twagala kulaba ettaka lyaffe twandirikozesezza tutya twandirikuumye tutya twandibadde nalyo tutya eyo gye tuyita land policy gye tugezaako okubeera nti nayo tutambuza era nga tusuubira nti nga tuli wamu nammwe tujja kubeera nga tutereeza byonna ebyetaagisa naye nga twebaza obuweereza n'okutukkirizanga kubanga basitaafu bange abo wesiba babeera nnyo ne Buganda Land Board sensitizations tuyina buli mwaka olukiiko lw'ebyettaka lwe tukola ne tubeera nga twongera okusomesa abantu n'okuteekawo exhibition emyoleso okulaba nti omuntu ogenda n'obuuza ku byettaka n'okutunuulira biki ebigenda maaso ku ttaka n'akasembayo katikkiro zoning nazo tusaba muzirowoozeeko zoning abantu omuntu waasula omuntu waakolera abantu webasula ngera webakolera kituyinza okuyita mixed use residential, official, industrial, agriculture, zone zezo tezisobola kutuyamba singa tuzirowoozaako. Kubanga bwe tuzirowoozaako tuyina kutandika kati. Tetusobola kulinda myaka 2-3 tujja kwesanga nga buli wamu waliwo ebizimbe. Zone zezo tuzireese abantu abamu abasula mu bitundu nga Bugoloobi. Kololo batugambe Kololo edda walinga purely residential naye kati waliyo amabala waliyo ofisi waliyo churches waliyo buli kimu no temuseka buli kimu gye kiri e Kololo kati zone zezo tezisobola kutuyamba if we sell and zoning ntinga ne boboze n'ofuna lizi n'ogenda wali gagaha awo government yalambika nti awo oina kuzimbawo akedio bakalina ya myaliro 20 kati nga nebo tuterizi bwoba tosobola ononye omuntu gw'osobola okwatagana naye ne muteekawo ekyo ndi obawo ha awo nga tulina kulimirawo bulimizi tojja kuteekawo woteri gy'olowoozaako
1: Tugira ku nsonga za dini zokka tuzikubaganya ko ebirowoozo tukuwabula saako n'okukusomesa n'oyongera okukenkuka ebifa ku dini yo
2: njagala otono otemu n'otinge wano okutambula n'omuntu omwetaavu mwannyoko omuganda we okulaba nti enjala eno ey'ewiiki zino
3: essatu
2: aziyitamu atya kye kisinga okubeera ekyebbeeyi okusinga omuntu okugenda okutuula yitikaafu
3: emakka we madiina katukyanguye
2: so omuntu tukijjayo ayogera wano ye Muhammad
3: itikafu ya Muhammad
2: okusinga Muhammad okutuula itikafu ani agitudde
3: Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam agitudde wa fil masjidi nga agitudde muzikiti agituula ki shahara ebbanga lya mwezi mulamu
1: mu program mimbali special buli lwomukaaga saawa emu paka satu ez'okumakya mimbali special fundisa wa Pearl of Africa Radio 2026 akubye kodi na te tekikali kulanga kolala ekiseera kyekyo obundi bwebo weteeketeeke lindirira fungiza tukole 2026 akubye kodi lindirira
4: wange uri otya lero
5: ndi bulungi
4: twetegekera naku nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba okubaawa ku mmere
5: lowooza ku bulamu bw'abantu
4: tulowooza obulobunga bwa kasooli n'engano okusobola okukola obuugi ne chapa.

0: wachimali de yodala nti neni aremu eriyomu obabi anjawulo
1: eni aremu era yizala piro yu yizala piro yu era ngabunala bibine bilalabo bizalidwa na yenga abantu bibaje bizadde bakulu ndi nupu weri na yazali wa dipi nezali wa nebidala bwebityo nene aremu fetuzali bwa wali wenyini.
0: Okay, tuyanzi sanyo, tuyanzi ge, omukuru chifanta sande, muna PLU, na yaga enti, obujajabwe, bwa NRM, chitegeza na ye, muna NRM, awede, emirimo, banku wairiza?
1: To wairiza se.
0: Okay, mukuru Fayizo, nja kusaba buze kubantu.
2: Asasiza, midorimu na kuwairiza. Sebo ni yanze ge njakuwa rumkisa guno mbelenga namusa kubana Uganda nensi yonna okutuwa ilamu nechila muswa ichisingo bulungi salamu alaikum wa rahmatullahi wa kato
0: alaikum salamu wa rahmatullahi wa kato
2: izako okusasira wona abafunye okusomoze bwa abaluwa de abaluwa aziza na abafiridua benganda zaabwe tuwe kwa teku Mungu abelenga atuisa mkusomoza obo ufididuwa mtu ugeza kwa kumusabila buluna kwe minuli ejisuka gumu atisi minuli ngee tano kuda waguru ya chibanga kwe ngabu ya breakfast lunch ni supper so abantu awa vila vita avunyo nsasila walu mulamu wange mganda ada kumichara wange na chonya abadde mulwadde abadde chirudu ne ala ya msaside ni mamusibu lajyo ya zara bulu nje waita weeks B na afu na mna ichi yegu yegu na saubidi hata umtima kugaziye vichi na ya alhamdulillah jakuteli ya bulu nje na wala wafunye kusomoza mbwe kutio ila anesa yukila kukwa wafunye bulu nje wafunye chilu nje geza kukwa wango chikuma ya nja kutuwa lakisagano kubela anga njagaliza na dara aba National Unity Platform okubeera nga tuwangula bannayuganda batuwesiga ne batuwa obukulembeze owaba chairperson ne executive kwero si tubagira zironda nkya ennaku z'omwezi nga kumi omwezi ogw'omunaana so mbakubiriza mwenyigire muvuganye ate bannayuganda ne mbasaba tulonde abantu abeesimbu nga beba National Unity Platform abantu be Nakawa mwenna mbaagala nnyo era njukiza abazadde ba Sauda tuina religious day ennaku z'omwezi nga 22 omwezi guno erinnya Sebayiga Faizo Kibirige okuva e Nakawa.
0: Okay. Abakuru mubawulidde twagala kutunulira ensonga nga bwe ziri Lord Councillor Sebayiga Faizo Kibirige muwulidde okono nga kwotadde munne muna PLU / NRM omukuru Sande Kifanda kanta andikire ewuwo au wenyine nga twebuuza nti abakulu bano abakulira ministry ya local government okuli omukulu Balamu Barugahare ne Namere state minister nga twebuuza nti engeri gye bakolamu emirimu gyabwe yeye gwanidde abaffe kye bakola kiina kye kisobola okukyusa tandikirawo
1: mukama wange Ministry of Local Government nkulu nnyo era ndowooza abagibaddemu be batakoze bulungi
0: abagibaddemu okuva emabega
1: kubanga bana akaseera ke babaddewo n'ebintu bye bakola n'okusinziira okwogera kwa president joku yayogedde president waffe wa Uganda president yoli Kaguta Museveni era wawulidde ensiima gy'abasiimamu nga yanjawulo emirimu gye bakola mu local government jakuwa ekyokulabirako era we bana amala okudda bakyali mirimu batambula nenze mbadde mbasaba we bamala okudda mu office ne batereera badde mbatereze ne structure jakuwa ekyokulabirako nga ekyokugaba emirimu ku district nti badira ne bateekawo mu structure mulimu principal HR ate ne bagamba nti waliwo ne secretary wa service commission juke tunao service commission egawe emirimu na ye abantu ne basasula emirimu ate ne batagibawo olina agenda na

0: kubona abona nabyo ngari tebigwao katono kenyongera koseka okumanyanga dalabu ekityo bwekiri tetunalaba yo muntu obe kikacha abantu mwaba bagama anti tutereze ebyamwe nti dalambu tufu hakkani wetutu ulane twetegereza nti dalambu tufu ebyabwe byaterera tetubalaba bal otuka nokulaba anti no musumba ye nyine abadayogera anti fe nga naye seba ali mukatu ebibye bye ubasi manya mukyala bibire ogendo kana bali maulire ogono bamuweze kwegamba
1: bamusibye
0: ate bonda saidi yeno yaba shiriku nayo the same story wero kati ate ya gira ate ya kutangira ate ya kugoba ate misango ya jigira ogendo kakananga biji katutuina akasajja akasamize sigenda kogera linya akalike ita akasiramu gino kakananga ate na yebi mugize kwegamba subhanallah
2: kakati uweddu ya sabira angabantu edduwa ya sabira angabantu edduwa abantu bagamba anti abangi muragawa fa aina tadhahabun muragawa kasajja akafanana ko bwekacho nedda ezo nsalwa za abantu nabichi olwa lero gwe yakuwanga edduwa lekegenda mukomera yakuwanga edduwa gende yeta yujali emimwa bagisiba bagitunga tasobola kusaba nakulee byamagero bwabeeranga ddaladdala bwatu bwe yali naye abasinga obungi mu bantu tebaagala kuwa magezi gaabwe kitiibwa banyumirwa nnyo abafera okusinga abalabula obutaferebwa obwe bulamu bw'abantu nga tuzze ku aya singa omusiraamu tayinaayo aya yonna gye yategeera mu bulamu bw'ensi entambula gye butambulamu okujjako aya eyo yokka eri mu suratul baqara ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات ngatayina ayo aya yonnaji yakwata mu bulamu bw'ensengeri gye bufaanana kubanga yati mpitulivu sheikh ezili mu Qur'an mpitulivu ne eyo yajeri kiriya nyonge etukira buterevu ku bwongo bw'omuntu naam ate neji wa types zaajo ezenja wulo atenga Allah atulaze nti abirese nga byakulabirako wa ile ebigezo bisobola okubeera nga bisinga waawo takonye ku ngwadde naam takonye ku bugumba takonye ebintu bingi gwa yakosa mina yatabuid naam nja kubagezesa n'ebintu ebyenjawulo nga ebimu kwebyo namenyaka ebyo ebisinga okutambulirako emitawaana gy'abantu gibbe yamenyako wa illa waliyo ebirala bingi naam obufubo obusobola okukyankalanako n'ofuba okulongoosa wakati wo n'omwami wo ng'omwami wo munnange tategeera obwo ne bufa n'ogende ew'omulala n'enniyeyo ennungi wallahi nayo Allah nagesa n'omusajja nga si mutuufu n'ogende ew'omulala nga ne bw'atyo kadhalika omusajja osobola okubeera n'enniyeyo nga nnungi nga teri mukyala ogwo wasobola okugikomasiza ku nniya nnungi omulongooseza obulamu olwongoose naye okola otya Allah amukwe mpaka mujjana ogenda okulaba nga uyu bwatu aliawo tamanyi nnaku ye mweteefuteefu waakiri okwogera obulungi ne bakasitoma mu restaurant naye nga tayogedde bulungi naawe omwami we amulabirira akola atya olulimi lw'olulungi egonjebwa buli kimu kyonna kyakasoma ye mukamaawo takirinaamu ekyokubeera nti omwami wange yandabirira yasasula renti yaleeta bino yakola biri ekyo nga takirina n'owasa omulala era eno faida tugiyige bannange si buli muntu afumbiddwa mu mali agawera nti omuntu oyo abeera mubi oba nti buli awasiza abakyala abawera nti omuntu oyo abeera mubi bisobokera ddala bulungi bibaawo mu bulamu bw'ensi ng'alimu obulungi bungi n'okulongoosa naye nga ali mu bigezo era ng'obulungi bwobwo bwe bukozesebwa okumujooga kakati eno aya yajjayo obulamu bw'edduniya naye buteeka ku mmeeza buli muntu ng'abulaba omuntu okulowooza nti ensi eno erimu obulamu obulungi obujjuvu kyekiremeza abantu mu kusamira kyekireetedde abantu okulutadda

0: abera n'omwana nga ye mutuufu okusooka okumanya ebivunaanyizibwa bye nga omusajja tannakola ki tannabivunaanyizibwa ekyo bwe butonde bwa Allah okuva mu bisolo okuveera mu binyonyi nti seggwanga ye olumala okufunyisa enkazi n'egifunyisa ki olugundi n'egiwakisa okuzaala kwonna okw'abaana obbalabirira kusigala ku sayidi yaani ya maama ku sayidi y'ebinyonyi ne ku sayidi yaki y'ensolo n'olwekyo naye no ku sayidi y'abantu nakyo kyekimu nti abaana babeera ne maama waabwe eri omuntu aba ayagadde okuwangaala ne maama we oba okulungamya abaana be abeera naye ebbanga ddene maama we kyovula ni maama ono ateekwa okumanya biki byayitamu okubeera nga anyweza amaka ekirala kiruma nnyo okulaba era nga maama wooli mu nsi okyali mulamu ne taata nga mulamu ne mubeera nga mwawukana naye ngaekyabaawukanya nsonga ntono nnyo buli muntu butamanya wa waakoma senga ono yagenda okuwasa nga yamanya bw'ayina okuyisa omukyala n'omukyala eyajja okufumbirwa ng'amanyi bw'agenda okuyisa omwami oba oli awo divorce zino nyingi ezisaasaanyo ba kyetuyita talaq mu nsi gye bayita uganda n'ensi z'abasiraamu ezisigadde kiyinza okubeera nga tekyalibaddewo lwaki nti buli muntu yalibadde agenda okujja ng'ategedde wa waakoma okola nti allah subhanahu wataala bwe yali ayagira okuwasa yagaa nti fa ankihu ma taaba lakum minannisaai fa ankihu muwase mataaba lakum minannisaai bemuba omutima gwammwe gwagadde omukyalo omala mumwagala tayiba omukyalo omulungi omala kumumanya nti ono mukyala mulungi si mulungi mu feesi mukka mulungi mu mpisa mulungi mu kino mulungi mu kino mulungi mu kino n'obeera ngaomufuna oluvannyuma n'ogenda naye nga bintu si byakuyita mu lujja nti nja kubeera naye emyezi ebiri esatu twawukane la omukyala ateekwa okubeera ngaomuwasa mu abadan tojja kubeera naye abadan abada ojja kubeera naye mu mbeera zonna oba afunye obuzibu oba alwadde oba akoze eki olina okubeera naye kyekibayite obufumbo sigamba nti nze muwasizza lwa bulamu bwalwala mmuleke naawe omukyala ono mufumbiddwa lwa ssente bwawe yavuwala mmuveeko obwo si bwe bayite obufumbo wabula obufumbo mu mbeera zonna muba mufuuse bapatana sharikatul haya nga oteekwa okubeera ng'owangaala n'omwami wo n'omwami oteekwa okuwangaala n'omukyala musobole okubeera nga mukuza ezzadde lino nga lirina obuntu bulamu ng'abaana balina obuntu bulamu balaba maama ne taata ng'abaana bano batunula bulungi abaana bano nga bamanya nti akanyama bakalya beba tebakalidde maama ne taata webali tebasobodde kagula n'ogenda nga ogira abaana bano basoma nti basoma ki nti ebirowoozo bya maama ne taata bikwatagana abaana bano babeera batebenkevu nnyo okusinga omwana bw'agende wa maama we namugaa kyekyanzijayo bw'agende wa taata we namugaa ekyo kyekyango bya maama wo n'ebirala ebifaanagana bwe bityo kyovula ne tusalawo oluvannyuma lw'okunoonyereza ne tubeera nga tukola omulimu guno okubeera nga tunyonnyola abantu ekirala njagala mukimanye nti olwaleero be tuba tusomesa abantu bangi sigaa nti buli omu obeera ku rediyo oyinza okubeera nga lwofunye rediyo okubeera nga otudde ku rediyo ojja kusanga tusomesa ku sayidi y'abakyala ate wayitewo akabanga oleme kudda ku rediyo waffe tusomesa emirundi ebiri tusomesa sayidi y'abasajja ne tusomesa ne sayidi y'abakyala bwe beera nga taani y'abakyala tubanyonnyola omukyala ki kyolina okukola kati nga bwolaba omusomo guno mahara twasoose na kunnyonnyola mukyala nga ye biki by'alina okukolera bba era ne tumunnyonnyola bulungi kakati gwe kakuweereza meseji mangu ago lwaki mugamba abakyala bokka lwaki mubeera ku bakyala bokka la tutambula ku sayidi bbiri haswata mu puroguramu eno tutambula ku sayidi y'abakyala ne tutambula ne ku sayidi y'abaami ne tutambula ku sayidi y'abaami ne tutambula ku sayidi y'abakyala nga buli muntu tumunnyonnyola haqi ze hukuuki ze z'alina okutuukiriza kuba be mutereera mu maka wallahi owulira essanyu naye bwe mutabaala ne mubeera nga mutabadde mubeera nga embeera ebasusseeko era muteeka okubeera nga emitawana mujja kugifuna kasita mbeera nga mufunye obutakkaanya. Obutakkaanya bubaawo, sijaga nti ojja kubeera mu bufumu nga tolina butakkaanya. Obutakkaanya bubaawo naye kabubeere bwakiyita mu luggya nti olwaba emma mwenenyezza mu kino, buli muntu yenna n'abeera n'ensobi ye, gwe gwe banenyezza gikwate, naawe enenyezebweddwako kkiriza nti mutuufu nene ebadde ensobi. Omuntu yenna atakkiriza nsobi tasobola kuyiga. Oteekwa okubeera ng'okkiriza ensobi zo z'olina okukola, kubanga kulla ibuna adamu khatwa, bannange mukimanye teri muntu yakolebwa ng'ali perfect 100%. Wabula ffenna ffenna tuli bakhatwa, tuli basobya, ni wa khairul khatwa'ina attawabuuna. Omusobi omulungi yaluwa ye muntu asobya ate n'afuna okubeera nga yeenenya, okugamba nti sorry kigambo ky'ennyukuta ttaano naye ekintu ekyo kinene. Omulundi ogwayita biiznillahi taala twatunuulira omukyala ne tumunnyonnyola biki by'ayina okukola, nga tuzzeeko emabega katono twamunnyonnyola nti omukyala ayitibwa omukyala ateekwa okwaniriza bbanga akomyewo, ekyokubiri ateekwa okumuwerekerako bw'aba afuluma ennyumba n'okumusabira edduwa, ekyokusatu ateeka okumumatiza mu ngeri y'okumukwata mu enkwata ekakasa nga bw'olaba driver bw'abeera mu mmotoka oba baasi oba loole, n'olaba ng'omusajja ddala emmotoka agikutte nawe beera mubufumbo, ng'obufumbo obukutte n'amaanyi, nga noono omwami akakasa nti ddala ddala omukyala yajja kukola kikufumba so si kusimba eno n'eri. Ekirala twatunuulira nti omwami ono akwetaagamu okulaba ng'olabika bulungi nga bwe yakufuna, era aleme kubeera nga afuna muggwe oba olusu lwonna olubi. Netugamba nti buli ssaawa yonna beera ng'oyiyayiyayo obugambo nga bwe wayiiya ng'ogenda okumwogereza oba okumukwana. Beera n'obugambogambo obuzza omutima gw'omusajja ono gwe kennyini nnyini, nti waliwo ebigambo bye mwayogera ku ntandikwa ne ku ssaawa eno beera nga obijjukira. Ensonga endala gye twalimu okufaayo ennyo mu ndabika ya wakaawo, naddala ekisenge twakirwako nnyo, era ne tukugamba nti buli kiro beera arusan ng'oli mugole, era omwami ne tukuwa amagezi nti tosookanga omwami mbuliri okujjako nga waliwo ekizibu eky'amaanyi. Ogwofaayo nnyo ku ndabirira y'omwami wo, endabika ye, ebyambalo bye, ne naddala ng'afuluma awaka, era obeere mwesigwa ng'akuteresezza ebiteresa bye mu kiseera kyabyo. Omwami ono twasembayo kino kyo kyabanyiiza nti gezaako nga bw'osobola okubeera nga bw'aba akomyewo mu ngeri y'okusaagasaaga, oyinza okufunayo amazzi agaliwo n'obeera nga munyiganyigako ku bigere edakiikanga 10 nga bw'oyogera, n'ojjayo n'akatawula akatonotono omusala enjala, ate beera nga buli kintu kyonna kyonna omulaga nti embeera gy'alimu awaka ye muntu asinga okubeera ow'ebbeeyi, era amaka gonna gabuganya essanyu, nga naawe maama w'abaana obuganya essanyu olw'okubeera nti omwami ono akomyewo. Kati ebintu ebyo byonna byonna twabitunuulira nti bw'onooba obikozi oba oli awo bijja kuzza omugundi omukwano awaka. Abakyala bangi mugenda ne mwogera ffe nze sina kye simukoledde, naam tolina ky'otomukoledde naye ng'oyogera ku kyangoye mwoleza, oyogera ku kyakufumba mmere naye talina ky'atakukoledde kubanga emmere agiguze n'engoye z'oyo za sabuuni amugula n'amazzi agasasula. Naye tugamba bino ebintu obiraba nga byo biri khariji ku biri by'olowooza. Ne tugaana omwami akomyewo gw'omukyala mbugumi yayo ku mazzi ng'amaze okunaaba mu ngeri yakusaagasaaga, mugaireeta ku bigere naawe mpunyiga enyigeko olaba okoze eki? Ekintu ekyo kyabagira shyanganya ddira omukyala, nze sisobola na kusobola naye ebyo byonna biri khariji lmaulu biri khariji biri bweru wa biri gwe by'olowooza. Kakati ffe tukuwaamu obutonotono obusobola toyinza kumunyiga bigere ng'ofunye amazzi agatayo kyannyo ago bwegatyo bwegatyo mu ngeri y'amasaaji masaaji ako, n'obeera eddakiika 10 nga bw'olina n'akatawulo kali awo n'enjala n'ozisala n'okumulaga nti mu butuufu obuganya essanyu olw'okuddako, kamubeeramu muzigo gwa kisenge kimu omchalo omwami ono awulire tibwa lyaki byamanyi era bimuwaliriza ebintu ebyo nokuddayo amangu Dego reka kuoza sina chesimukolede sina chesimukolede kiji chokoze
1: lichokoze
0: balese mere eno yalisi nojuwata eyo mukabili mukabili yakuleta mukabili yakuwata ouli asebo chaye mufumbye alese gundi alese sukari ne waliwe bintu nga gweke nyinyo inokubiya ngomchala ebizamu omwami amanyi Nenga te biri kubino ijibari wo kulya kuli ijibari mutekwa kulya kawulira okunya chai mujakanywa ne waluwo bino bobato munaziza bigere for example tichilina musango ne atebo munaza chilina chichongerako
1: chiongerako
0: kalinga botunulira nti Allah subhanahu wa ta'ala yatularikako as-salawati al-mafruḍa izala likiwa ne omuntu wabasa de sunna afuna impera nibo abatakisadde era tafuna ki tafuna musango kakati okiraba nti waliwo ebintu ebigenda nga bijjuza emirimu naye nga ebyo ebintu byannakyewa osobola okubeera nga otambula bulungi esayidi eyo twagirwako nnyo kati olwali twagala tutunulire ma yahusu azawju lizawjatihi biki ebyeyawulidde omwami owulira byayina okukolera mukyala we kati byetwagala okutambula nabyo olwaleero luli twali ku bya mukazi ebintu nga tebiri comparisali naye ku omwami nga bwoba obikoledde omukyala ate naye abeera mavalasi
1: nnyo
0: era n'atambula nga azimba omanye abakyala bano mwe temubamanyi naye ababamanyi bakimanya nti omukyala eddembe kibayite dimba akalembe katono nnyo
1: kamugeza
0: webali nnyo shefi akalembe katono nnyo kakolaki
1: kamugeza
0: okwo okumwogerako obwogezi mu bantu
1: okumulagayo
0: kwa mtu nanya nnyo waliwonza abanumba oyogera nnyo ku Mariamu mfunye empewo eno lwaki simwogerako Ogera kumulanga akoze eki nga ageze owulase neya awulira nga akola ki ngaokuteeka ku mpewo kuno munanga ensi naye kumanya kita kyakuzanya n'omulala naawe kolayo akantuko kolayo akaki akantuko kolabanga kagejesa mukyala wo mu mbeera ey'ebigambo mu mbeera ey'enkolagana nti ko kano kenkola kangenze kagwe kefule nti kangenze kaze nkakola omwandisi w'ekitabo yagamba nti imtadah ma tuqaddimuhu laka min ta'ami au tartiri athasi lmanzili wa nahwi dhalik imtadah ma tuqaddimuhu wana ma tuqaddimuhu laka min ataami emmere gyakufumbidde giwane nti olwaleero ofumbye wadde gwe wagiguze tugamba ebintu bino sibiri ijibari naye bwoba obikozesezza tugamba mahara obukugu nti bwoba okozesezza obukugu buno mu bintu ebimu ojja kumbuuza nti hadisa eriri ddawa bino sibya hadisi bino bigezeseddwa era temulimu aya gyojja kufuna wabula ate naye bonooba onoonyereza ate hadisi ojja zifuna kuba omubaka yabikola omubaka byonna byetwogera wano byonna jabikola era yawaana twakugamba nti Aisha yamujjako ne kulinnya lye liri ya binti Siddiqi yamuyitangako ya binti Siddiqi omuntu okuvuga nti muwala wa mbajja
1: Fatuma
0: muwala wa Ayubu ekyo kyokka kyokka kikulaga nti omuntu tokyogezza mutima mubi nga bwolaba Allah bwe yali ayogera ku Ibrahimu alayhi ssalaamu n'omwana we bwe yali agenda okumusala yamugamba nti ya bunai bwe tuba tuvunudde ekigambo ya bunai fi lugati larabiya tukisanga nga mulimu hananin mulimu okulumirwa ku muntu gw'oyita ya bunai owange gwe mutabani wange mwana wange n'omwana bwe yali addamu n'akozesa ekigambo yagaa nti ya abati owange gwe kitange taata wange gwe nsinga okwagala naawe n'okumugamba nti muwala wa gundi ekyo kyokka kyokka kiraga nti omanyi asulu ye era okyogedde mu njogera yaki kyobala nabi salama yakozesanga ekiga ya binti Siddiq n'ayongerako n'endala ya Humaira Ouli ya sabu, kwa tuwaga antumita kadugalida, wabula kwenawe mutukiriti, chocolate, ala asabili mithani. Nei ahumaira, wange kwa kamiukira. Agogemanja nabisu salama, na ye, embera we yabera nga, nga etu sawu, nga alabo muntu we kwa gamba, ya garamu nywezi, siyasa na ye ya muko zisanga, ya ahumaira. Ouli ya, nabira nga kwa lati, yalina nga mudaaba, okusaga saga
1: ati mwaina abadugavu waina fawaina abadugavu chocolate wange
0: chocolate wa chocolate wange
1: nange
0: imtada ma tukaddimuhu laka min at'am emere jalesi juwane ko genda yo lwalero wallahi ofumbi
1: chanadi ya rumu jamia oyo kati ye cancer kanabulia
0: ma tukaddimuhu min at'am ma tukaddimuhu laka min at'am emere jakozeki jakuletede nayo musajja bulirunako vuba buvumi emere sigana nawo mukyala woyongere kate nawo kwigo okugubokola ki obo okufumba emere no bajuwane bolabanga balayinamo element yokuwana
1: waluye yagamba mu program zino naga ega kiba kimuli kyaluza nantalabikalabika
0: musajja okola ki
1: olira kandi gundi webale kufumba
0: shekhe mukuru yanku bila nagandi Negwe Yusufu, kubanga jibu hati kwa mpita.
1: Hey.
0: Wangama mbo, waringa avu manzi. Kubanga nzi wallahi kuchanga mbira wo. Nze seba zanga koku mmeri.
1: O Yesu mina kutakutumu ogele. Kande wa feshe.
0: Shati salimani ilfarisi.
1: Farisi.
0: Ya gani? Gwe, Yusufu ya gara kunza
1: njira kwa mseli. Kujimiza mwe mbozi. Wani mbisele, seka farisa ina mwe mbozi.
0: Ya gamba. Mbuze nongama ti okunembanga mbuze ya sizebyombo nomala okulya nokola kino tambula butambuzi kati seka nagari wallahi nanga ati nenkira banga nange nkola nsobi ya amani naye nga akole subi musajja mukadde wafe ehuli asebo ne omuntu okukiriza kyobadde okola nti kikyamu ekyo nakyo credit bagikola ki bagimuwa nti emtada gomuvuko olwalero wana ko kuki kumukyala wo matukaddimu hulaka min at'am kumere ja kufumbi dintu lwale ro fumbi mtufudi tulinga abalide mu Sheraton au tartibu asasi manzini obango musanzi ngategese dilo lidabika bulunji yee banange tulinga
1: ino style nga sigira
0: ino style nga sigira banga ko tuli dilo tulinga abali mu state ya usi engeri jotegesemu wanahwi dhalika nebirala
1: era katugabe waloba kafumbiro nda kuzina nga bo akayingira system ate muleko kubera nga bakadde walo obuliri mubwale ko umusajja sanga kubanga obye kibuko kimanye kibulu muntu azawuza
0: azawo no mara wiki nga tujise paka rono jayo
1: yeka ni bwana banga tamazo kuwasangira sanga na uziza ko buza
0: ngoza ko buza wansi we kitana wajude bafu buli kintu kyo nacho ntankiryawo geza ko kulage nyumba go mukyala nti nyumba ekoze eki erabika bulungi ate nawe omwami bw'osanga nga ennyumba omukyala agitegese bulungi ekitanda akikyusizza gye mbadde musula twaga nti waliwo ekitanda okuva lwe wawasa omukyala mpaka olwaleero nga kyatunula mu kibula olinga eno entaana gye basiba kuba entaana zonna zitunula mu kibula owulira ssebo nga tekigenda kukyuka era mpaka owulira ebintu ebyo asasiri manziri ebintu byawaka oli bwamulaba nga abitegese bulungi wanono tuli ku buyonjo omukyala mwebaze mugati wallahi olwaleero mukoze eki ne bwaba oyise ku bintu nga babikuusi bukuusi bwoti obusefuliya nga butemagala bwe buti kitirwaya abunoze bulungi era nawe omuweewo kuredit omugambe nti naye owaayitye wallahi amungu olwaleero esefuliya ezaffe zima ojula nojeerabamu leka kuyita mubintu ku bintu ng'obiyitako nga atabirabye n'ebirala ebifaanagana bwe bityo obo buno ojja kuba ofunye obukugu bw'amaanyi era n'okuyomba buyinza obutayomba emmere ogiwaanye owaanye nga bwe yakuwoleza engoye obulungi owulira ojja kusanga bw'abanga abadde ayoza mpale na ssaati nga tojja kusanga n'aguze n'eddagala azikubye
1: nnyo
0: oka nti ng'owanga owanga ankubira engatto n'ebirala ebifaanagana bwe bityo kaakati ekirala kabiru asana ekino wano abaddugavu tetera nnyo kikola yasimbera ya fesina gwinchinenyeza okabala rasaha en kadamat laka juhuda mutamayiza ka istikbaru dhuyufik aw 85 bi usratika okumunywegera okunywegera si sinkola ya fewano na yumwani switch tabye kitekamu na yatera bo bochikoze laba asabiha tekirinachi kuwange nsero yone itambulira kukopa
1: kukopa
0: ato wanga mukope bila bitalimu na ye okunywegera omchara rasaha omutwegwe en kadamati lakaka juhudan mutamajiza wabanga aine chintu chakoze chiri special ohinzo okujja nga abagenyi bo babaddewo bagenze bamutendereza ennyaniriza gy'abaanirizaamu naddala abafamire yo kati bannange akalungi owasa omukazi wallahi talina kaalikayo konna buli kimu kyona kireeta nawe vaayo ngaomaze okuwulira emboozi eyi ojo mugani kifuba ki kino mpaku haaga abantu bonna bonna bakoze eki bakusiimye enkola yo
1: Echo solo chikula tuwa hatu weta kona kwa wakati hindi wafendeji.
0: Na ye wano, tatuwa kujumizori.
1: Alwa.
0: Gubanyu mizarabaganti uwa inti botuka mchisenge, mnyuegere. Baya mnyuegere abate ya muwa talaka. Astaghfirullah al-azim, a'uzu billahi minashitani rajim. Labe jini rino. Na wasiza sharmuta. Allah, a'uzu billahi minashitani. Umukaza inga chewa mbulili na nacho. Iba ugani, batuka istakbalihi. Mukolechi
1: muwehaga
0: nehaga gwebajuwa ye yaluja mu lutalo bwekityo omukyalo ono mulage buli lwakola ekirungi nti ddala kyokoze gye kiri
1: weberere mu
0: tojja kubeera nga teweberera mu osobola omukyala muwaaneko ku kyabakoze tolwaleero mu butuufu ekintu kino kyolaba okikoze kakubeere kulabirira baana ng'abalabiridde bulungi Usanga ngabana bo, kubanga waluwa abana bo sanga, ngabakulu kusenviri, bako zechi, njala tebazi sala, abana wade ya abazala. Nemuga na embu tufu, abana balabi lide bulunji, balabi kabulunji, abana bali helethe bulunji, nili nifarangara kwa hivitio. Omchalo ono, aja kusanga obwangu, mubufumba tena uja kusanga mu obwangu.
1: Obwangu.
0: Na ye, ebanga lionabu yono umara. Kwaga anti laja baruta fiziwaji. Laja baruta fiziwaji.
1: Mwalibu wa senka gale.
0: Mwalibu wa senkuru, senka gale. Zani, togambu wako. Tebulimu, wabula utabadu ulumani faa. Bono kuchusa mugaso, ngana umulagu mugaso wako zechi, gwalina. Kakato jakubera umutu wa singo kubera umuchi, umulonji. Enchilala, kina uja tebachukola. Na inga na chuchi cha bukugu. استهبها لتناول ما تشتهيه في احد المطاعم العائليه موسي استري يوغاندا وبايو ريستورانت نجهزا فاميلي ابا فاميلي بيبابيرام مطاعم عائليه ابا فاميلي نغيرا ابا فاميلي نغاني ميزي زيريمو مو ريستورانت يوم موباي مو ميزا نغا ايميزا زوزا فاميلي Omutwaze n'abaana basatu, omutwaze n'abaana bataano, naye gani muwerekereko litanawal ma tashtahihi fi ihda almata'im al'ailiya. Mu butuufu bukopi bwaffe fenna n'aboogera wano. Naye omuntu yali badde asalawoko olunaku lumu n'akuŋŋaanya akasente koba mu wiiki oba mu mwezi ne mugamba nti olwaleero tofumba.
1: Tugenda ku kettu.
0: Tofumba. Na ye outing ya feyo kulia wana abasinga eba ya mauledi eba ya nyimbe ya madua na ye omuntu yenna abasajja ababeerwe mulaba na abalala ababafaanana bakwata akafamire kaabwe ke baba balina owulira ne bakatwalako wabwe outing ne babeera nga bagula emmere n'amayati gye 5 jo bagiridde
1: Jijigenze
0: biizinillah. Ejijigenze nga swadaqa. Na yo omuntu oyinza okumusanga ng'omuntu oyo oba nfuna omujjukira. Umar Siddiqui. Oba nfuna kalungi. Wali olabye eyo malaya nekubira essimu omukazi ow'ebbali Siri nakubira essimu. Sitiyo nakubira essimu ng'ayagala essi n'omugamba nti sirina simu n'omuweereza katooki. Oba omuntu ow'ebbali ayinza okugamba nti njagala KFC. Yeyo banjitereziza.
1: Yeyo KFC.
0: KFC. KFC etandikira mitwalo emeka? Sebiri esatu.
1: Gumukasanvu kudda waggulu.
0: Aha. Kakati KFC, Siri nakukubira ow'ebbali gwe ngamba, nakukubira gwe nagamba, n'otokwata mitwalo ebiri kitundu kugimuweereza. Nezijjako, nezijjako ku simu oziweereza. Kwa bayinza okuzijjako, KFC netekola ki? Netewera bulungi. Oba kalungi onfuna. Kakati, omukyalo nti bagandi, muwerekereko. Fuluma kuwa nukia kutekeza mbali nangi, temu yiko bowaza.
1: Kula ku outing.
0: Kula ku outing. Mumbera ya mweyo, na nebe muna agenda bugenzi, mukasa wika Sheraton. Soda, kari, ichinene nyo kala jakubi ila kumko mitano, waka sana. Negenda, mjeo na mweka, ka soda, ka sprite, ake kumietano, mtu alogo gumu. Mwge tugeine na fitu tukuidawa. Mukanywe, mukanywe reko esawa anga bili. Nga mushu muha wa mwenye, mwuri obulamu kukasawa wako. Uwe, zimu kuzigade, zimu siza kusasulida. Na mtu na furuma, na abiranga akolachi, ngali na abantu
1: bi. Tuogera kuchitandikiru wako.
0: Tuogera kuchitandikiru
1: wako. Na yaba lala. Mulino obusobozo
0: obusukawo. Mulino obusobozo obusukawo.
1: Anakana wana ekintu ekiriwo ekyo ekikulu kiriwo ekiti. Abantu ebintu mwabi haramusa nnyo. Omuntu ogenda kwa bweru. Omuntu agenda. Twali abavubuka imamu wange. Imamu sekandi. Yali imamu wa Fenakawe. Naye twali tugenze ku kampu ya fe Nabinonye. Ne bagamba buli omu ajje ne mukyalawo. Kakati abantu ne bajja ne bakyala baabwe basheeka enju kyabo n'abasomi neidi oyo yani ono basawa wa
0: pyramidi alhaji Amiru Baganzi.
1: Amiru Baganzi abakava mu university kasugenze naye nagenda okulaba ng'abantu batula amanye Nabinonye waliyo
0: manyi yeseka
1: kutula butuzi
0: okokwali okokwali mwalo gwange
1: bakwe nanga nasi bakwe yewa ndogere batula ku mayinja aho okokwali uleta mbuda genza atudde eyo hawa
0: shumula hawa
1: inyanja eza obujja
0: abantu
1: naye
0: mande ne batandika
1: ekyenyanya kyawo bisere bichano cha 15 kale kale ngendi solo ekyo mpalo kisobola no wale mule chimu wale mule bibiri ne chipsi za 15 sibwe kumwe kitundu kale mugere mugereke
0: arashaka bidu ebidu bana abantu babisobola kababere ba boda boda abavuga boda boda sibe tulabanga omulimu tegufuna naye we unyu wa boda boda ba boda boda bajikwata ne bajitwala ku police najjala gali wallahi kujija yesi wa day 15 kakali 15 ejo jibawa ateka tajewoze
1: tajewoze
0: ne wane kintu kyonna ekiri mu mbeera yaffe yonna yonna yonna ekiri mu mbeera yaffe ekintu ekiri mu mbeera yaffe kiri kimu bukopi.
1: Bukopi.
0: Nti omuntu buli wakwata ku sente bwati alabika nga afwa. Buli wakwata ku sente bwati alabika nga akola ki? Nga afwa. Ne sente ziriye kubanga ono gw'oli naye bw'anaaba takyankalanye ate ojja kukola ennyingi eziri awo. Naye wallahi omuntu ono bw'anaaba akyankalanye ate waliwo ettaabu ojja kunoonya akola ki? Naye mukuumire mu mbeera eraga nti oli musiimu okubeera naye. Owulira oli musimu okola ki okubeera naye abasajja abasinga obungi wano nkale embeera tugivuddeko naye omuntu abasinga obungi wano balemwa n'okusiba n'ayita ku kakiosiki awo okusiba ebindaazi bibiri n'abitwala ebindaazi ebi
1: bibiri
0: nga byesingi bitaano bitaano awaka baliwo aba babiri naga ewai akandazi kano kayiseeko naye kabadde kagira we kati naye ewai tulie ekindaazi kino onajja kumanya nti toyina kintu kyonna kyotamwagaliza ekikyakiganye busobozi naye kwe seeka n'oyita ne ku bindaazi ebya siringi ebitaano ebitaano noita ne ku chapsi eza silinya 12,200 nga tosobola kubera ngo kwato ugende nacho wabula gomanye kintu kimu linyebwa na kota ya toke sigula mere emero ojugula na waluwo sunne zetagiso goberera ku faraba mu byendia nga sunnezo zezino nti zizobulamu
1: mu kintu
0: na damu avuka bachali abato kwato omuntu wo your sweetheart mukwati tambula na ye kati embera obufungu butambula na kwegu yangana na kwe na kuleta bya atija mali obufungu butali mu byakulya obusibu obufumbo chef kubanda bisusala bayagamba ndiyabange eleraba yali afa ya tulamire ebyo yaganti alaikum tirukum abasajja it'amihinna okukola ki
1: walisa
0: wakiswatihinna nokola ki
1: wasuza
0: nokubasuza okubambaza okukola buli kintu kyonna nokulabirira abaana baabwe owulira kakali abantu bano mumbeere eyo muteeka okubeera nga mutambuliramu bwe boyagala mahara omusajja yeetikaako okulya
1: tagenda nga
0: wasichuliko nokali yandigenda ne mundu ye naye waliwo naava okuba amatafaali ajjayo kunkumulira mu lujja mumpe ku mazzi ndabekaawo talina kyaleese naye gwe kennyini nnyini beera n'obukugu obubeera nga omuntu wo bino mulina kubitandikawo butandisi abantu bawano mulina engeri gye muwonoona eddiini yaffe ey'obusiraamu
1: etya
0: nga buli kimu mugamba nti yakigaana allah ekyamungu takikkiriza obeera otya ku biiki ani yaga nti kikkiriza era ayo zijjawo ezo ezitakkiriza kubeera ku biiki mbadde kyakulabirako
1: yes
0: owulira biiki yo nakyo ngamba nti ebejjudde mwenge
1: ange ekyo kivudde kukinza bwonakikoko nze kankuwa ekifaananyi kyalaba ku kifaananyi kya kakyama yakutumidde yakutumidde nagamba nti naye omwaka guli bwetwagenda ekalangala ng'alina obwe lukoya muhammad batuuka ali ku lwagala lwennyanja ngeokulaba lukoya nga amuweseo ku
0: mugongo lukoya munene kubanga ye zaituni ye munene ate omukazi tasitikulikika
1: ate njoberemu ebyayo
0: nzaali waliwo gwe nalabako ku sheratuni bamuwagawaga setula naawe omuguni omusajja ali mukulukulu setula naawe omuntu naye nga olugwawasiza ba bino byebegatta oluvannyuma musajja nga naye teyewaga kugenda kusitula ate gawuni yavaawo wansi ekigo kye baagenda omera basitula be bati ngaasitudde
1: kabebi
0: naye yakyasekaseka bwatyo kakana yatomera ddimwa ebamugatirabe omusajja omurao kati ate bano abamuwagawaganga okusitula ate badda mu nseko kati owasiza bakigwa otusobola biki biki nkubuuza
1: ntikyengamba kyoleddeko nti bwogenda ku biiki kati abagenda mu couples retreat ebiseera ebisinga batambulako mbayamanyinyala ng'olina mariyamu olina zaituni we olina khadija wo olina mariyamu olimanyi mariyamu omumanyi munne
0: wakamumanyi ipamu ipamu naye ddala
1: ye mariyamu nanyondo nawateba
0: ono gwetwali naye wagundi ewa
1: musanji kakali abantu nga batambulako nga bekutte mwami nakukyala kirimu baharamu
0: ate era kyetugezaako kubagamba nti wanno bwoba otunudde yes biiki ezimu ziriko obunankani ziriko kati nga zino ezendabugabo ezo so ze tugamba nti gyoba olaga naye waliwo ate endala zikyalimu obuntu bulamu ekirala wano tojja kugamba kubanga n'ebifo ebitambulirwamu wano
1: nabyo
0: tebiriiwo zo zi gavumenti zaffe zatukotogera ng'ensi zolaba nti kaakati omuntu agenze bali mu gadeni nnene ewerako uki ewerako square mile wano gadeni za wano akeedi akedi buliwamu tetukyalina newe tusize olwaki olwakedi naye ensi ezeetadde osanga nga abantu bali muwagadeni eyo batambula bagenda keno ku swimming pool bali luddawa n'abaana baabwe wano tusaba mpozi nga tumaze kufa batabani baffe bebali bikola naye wano kyo kino tekikyakoleddwa insha allah kaakati kyekugamba nti omuntu awali badde omuntu bwakwata abantu be naaga nti tugeze nabinoonya tugenze wano
1: era famiry oziraba basiterawo entebe rawunnaye
0: baseeka baffe basoma irimu wano oliraga nti biiki nazo ziriki haramu kwegamba irimu neberange inakuba kuumira bukuumizi mu rumu yamwe irimu je musoma kalungi
1: tugamba ne wali yo bifu
0: ebifu je biri naye atera mu bifu mwenya mwebyo byenyini nyini mulimu nebiramu byobononyereza bitukugamba kati mwe mugende yakalanga labuli mwaka wali yo bufu bwayo
1: irimu mbabe kubibye mbabagenzera mchala we na muhami we
0: aha
1: Ehewa sarau geno kula eri je batu deko wa mbuse. Batu na mamini.
0: Kichetuko ya mati, deka kudira utingiyo noji fule haramu. Deka kudira utingiyo noji kolechi.
1: By the way, banda faba la manseze indale ezaba silamu. Tuzi genze kwa luchi baita halal trip. Aba suma mkro internet msumu gena kwa halal trip we, aba ziteka teka. Bate kia teka laba silamu, wate kama mbele eno, ntikati tuja genda. Bazita energy jwa kumire bisoro
0: mweya
1: babireyo
0: era musi zaba warap bakubanti abantu abamutebagala kugira mazima tewali iyo bantu basinga campinga kwenkana ba warap kubanga bavugale ne usira zaabwe bagenda marungwa yo muda ne bagenda ludawa kwegamba outing yo ajikola owulira obaba Saudi obaba Imarati obabani Obulia bonna bafulumako etula wa muwanu zibu nyo yeri sinzo kuleta no buzibu wanu ku bantu bawa njo muntu nabera mu kifo mwaka mulamba gwakubi tatambulo mukazi tatambudde no musajja nakozechi
1: tatambudde
0: obulia ne muberawo nga muberawo be muba nga mu makaga mu mulimu overkedo yekago mulabe myaka 15 mpaka lumungu lwana bakola ki naye abantu bachusa kujau
1: empewo
0: obo butonde bubumbwa Omutabe ira wamu. Ano mtu wabera wamu asiri wala. Tasaka chipia. Jovola wati Bungereza. Yafuge ensenu lwa kutambula.
1: Lwa kutambula.
0: Bungereza. Bungereza inkara Uganda. Obugazi wayo. Ne yafuge ensi ezo na ziri kuguroba wanuzola wa. Bungereza lwa kutambula kumazi. Netuka neno. Buli wamu tiyevumbu dewo. Nevumbula na Amerika.
1: Nevumbula na Amerika.
0: Buli wamu nevumbula. Nuhamu gago tuwali na kuchira.
1: Chira.
0: Nevumbula. Nevumbula na amanya.
1: Amanya.
0: Nenga abantu wano wakani. Ah, wamera jene.
1: Jamera jene.
0: Uluwamu tatambula. Chobola ati Allah atugama famshufi mana akibiha. Wakulu min rizqihi wa ilaihi nushur. Abange famshufi mana akibiha. Mutambule kwa kumpuize nsi. Mutambule mulabe. Temutambule kuja kwa bisultwani. Nemu koleji mutambule. Mja kula bensinga bwe yakula. Wabu liruo tambula. Fibye tumanyika tibi inja haba tambula.
1: Kama kuyo kwa story kamu. Kwa kwa tambula. Wadu yu mkade wangali Japan. Ni ya wanyumiza. Angamba wabene Uganda. Agenda. Baba ita kupate. Na yeye yaba ita. Auli na kundi walio na Uganda au nga mwagati akubalete Uganda linji genze mu sinunji nyo nga abaita kupate mbele pate nga watu wali ya wali ya kati nga isu walio na Uganda bena uwae bena Uganda bena watia vifuseo kama wafe nii bena insi ya mwenunji kakati tenza kwa tesina weza mwizi nga hinyumiriza ali Japani na nganti echano machari chimu olikuwe kugamba nti Maisha ni furi yu, ojiyetia. Kifo guni, ngamubu ilibiga. Na yu yangama nari sisi, kwa shikari kwa doko suke, masaka. Na yu yangamu ilibi furi yu, na marambula, amasikewe gali, nganze, pegane mpu ya nganswade.
0: Nga kweke nyini na nyini maziki, togalaba angana ko.
1: Tagalaba angana ko.
0: Hey.
1: Nganze jempanga idem, na yu msaja aveno.
0: Nga za kulaba ansibu njibu ayo.
1: Ayo.
0: Na hiyo kwa tofanga kuwa dogende jinja.
1: Ile ya kongo na ganti nitepo kula company ya itambuzaba.
0: Itambuzaba antu. Abantu wala ambula. Seka abantu wala ambula. Atene government zino zitukose bubi seka. Urenso nganti abantu wala tusoka u. Walwe chintu chibaita Uganda Hotels.
1: Chichi alu.
0: Uganda Hotels zi. Ya government chari wakati hivyo na babi tuunda. Fetu mtuwa kira kumulebe gulio kwa Idi Amin. Kwaari kwezo zikoto, ikotori yozo na zari woteri. Mpiri yo zari uzu woteri. Speak hoteri za Uganda Hotels. Zatu ndi bolu alero. Na ye, ungo mtu wava wanungamu na Uganda nga agenzi. Yasula ngao, ne inga asulila mbeyi intono. Ezo nazimwe ya zora bazani. ngasulia mwaka sete kachi katono kakadu wano
1: munansi
0: kakadu wano olwalero obunafu bwa government katuteekeko kubate bagala nabo bogerako tesobola na kusomesa abantu ti omuntu alambula ensi ye omuntu alambula ensi natambula nagende mweya natambula nagenda Queen Elizabeth nalaba ku bisolo oli omusajja akula nabera unga bwali ngatalabanga ku mpologoma nga olaba gundi ani Mustafa tata we yafange mpologoma tajitunudde ko bwati okujako zilize basanga nga mpoze danga tezina
1: bitu yoloji akula na gandi yagana ne kimundu kino chi sasisi ndi ikimanya ikikula kizi aliyo bakube sasisi
0: bakubanga awo neka olwale abantu wali miyaka jaffe azo kwera nga tatunulira nga na gundi ajira bila ku TV
1: ku TV
0: wabuli asebo abantu na wane ntebe wenyini muzu nga tebasobola kugenda wo wabuli abantu bali awo esente zange nze walai ne ku Sunday nkola ne ku Monday nkola obukopyo ono obwetikka n'obuteeka ne mukyala omukyala n'abwetikka makane gabeera makopi rakia misa negazaala abaana nga bakopi abaana abo ne bawasa kati kyobola ndi obufumbo obumufa kati abaana abo abakopi bagenda bajja bawasa ewakalungi obwe wa Yusufu abaana abamanyidde okwetambulira
1: kati ekyewuunyisa kiri kimukatukubuulire abantu Allah tebasituddemuko nga maze okubuulira ekyo ekya mukwano gwange wa Japan
0: gwe babuuza makison nga tamanyira
1: weziri nanga kyanuma nnyo musajja annyonyola tyobuyeno annyonyola ebiwafu kati kyogambye abantu bantu balambula omuntu aba wano naga ngenda kulambula Japan amini Dubai gye basinga okulambulira okuwumulira wallahi ne nga waddemu tikiti ya lusanvu ne famire aspenze 15 naye ng'ogende kasese mugana ekajalira nyumize nakwezi yagenda ku Espanyi wali gye Hot Springs ziri ene no Fort Port nangandi situ eyezo tutuuka nga yiti manyira biriyo naye omunaavu
0: kala omuntu yagenda
1: eportolia yagenda muzuze eri naye
0: ng'ate okulambula kya bubumbwa kyobola ne Allah yakitulagira naddala ffe abasiraamu walillahi ala nnas hijju lbait hijju kitegeeza ki yani ziyara okulambula hijju lbait man istataa ilayhi sabiila ate waman kafara fa inna allaha ganiyun ani lalamin kulambula abantu bagende balambule ibada mweri naye n'abantu okubeerawo nga tebali buli omuntu lw'abeera wamu asiri wala kyovola abanti oyinza okubeera obulira omuntu ayinza okuganja gavumenti yeene ekoze gavumenti yeene ekoze wallahi tukoledde enguudo natuuke South Africa nga enguudo owulira sebo tuli ku kigambo tubeere tukyali mu maka tebulowooza ni twogera bino fakhran kwewaana nagenda South Africa newe nali nambula waliwo ebintu bye neetegereza omanyi South Africa y'emu ku nsi ezikyasinga okuba n'enguudo ennungi mu nsi yonna eri ku mwanjo nnyo tesukka bantu bataano ng'oggyeko America esinga Japan nayo nnungi owulira sebo ezi zonna zona temanyi bungereza mu nguudo zaayo naye natuuka nange ne neewuunya kuba nali ate mu Imarati ate saalaba nguudo ziri mu Imarati zaali zenkana wa ziri South Africa nti omuntu otuuka ku fula ey'okubiri n'ogamba nti awo tetudduka ne mugera ku fula ey'okusatu naye eyo yakusasulira n'ogenda n'odduka nga tolinaako wadde okujjako obuwuka obutomera emmotoka yo mpaka lwotuuka ku road tolo n'owaayo akasente kokoze ki n'olaba nga obwongo buguse obwongo bukola ki bweguse nawe weegoba noga nti maama ako luno olwakakolebwa luno olwa Entebbe Express nemmotoka nekusuula ennyonyi nekusuula Entebbe nova mu kitolo wonna wonna ng'ebinya bijja bikwaniriza salaamu alaikum hatha huwa Uganda kati famushufi manakibya mutambuleko mu nsi mulabe munsi efaanana etya sheikh
1: kitugamba wano nti abafumbo mu bufumbo bamukuuzaamu ekiro muteekemu ekyokulamba
0: omuntu omwasizza bugerere
1: ekuziika
0: mutwaleko e Masaka mugandi gundi ikwete eri wano olunabagala waliwo abantu nga bali bugerere naye tebamanyi nti ikwete eri kayabwe
1: shekhe
0: naye abantu obasanga waawo abazungu nga beekubisa ebifaananyi bakolaki naye nga siringi omutwalo gumu
1: okutuusa
0: ekayabwe n'okolaki n'okomawo
1: nagenda nemukama ne mukwano gwe Dr. Matovu ekisolo Edinso zinga sita akuru kuruwefora ne weto.
0: Wansi no tulula no labanga alimo.
1: Ngali.
0: Mo sitina dahia.
1: Eh.
0: Mm.
1: Nengama antieno yewava ruhaka na rugunda.
0: Mm.
1: Yewava gundi.
0: Mm.
1: Na yenga okutuuka yo enso zizo itamu. Kwa kama ehisho kacho kasina rezo.
0: Eh.
1: Ziku zobongo.
0: Eh. No manya ne Allah.
1: No manya ne Allah. No ganti. Nizo kuto. Okwetu lula kasuzi kwe kati. Dufta. Yajina na gaya. Kalonji vuga.
0: Eh.
1: Na wano kati. Etuwetu lula kasuzi. Eh. Tula gawa kalonji vuga. Tukile ni wansi.
0: Wansi.
1: Akatawuni.
0: Akatawuni.
1: Nengamba. Oh.
0: Oyo ye mungu. Nengo waizo kubuza.
1: Eh.
0: Waizo. Ochibuza anga seka antando.
1: Eh.
0: Waloje bagene. Na nasanga kasajja kakadi. Nga kasajja kukari kakweti. Na ika wangalira wano. Kabaina bivari bano nyeyo.
1: Mm.
0: Na ina amubuza. Na amugamba. Baina mkubu. Tawani wali kubari barumbi. Nili basanga yu tatawe. Aganta. Anta antu mwini wen.
1: Oganda.
0: Oganda. Ah. Ahla wa sahala. Ahla wa sahala. Tasharaftu wa nawartu. Antu mwini Uganda.
1: Naamu
0: nahi. Ehna fi Uganda. Masha Allah. Nikada niko kumbuza. Taarifu kasese. تعرف كوتيدو تعرف مكان تسمى فلان وفلان بانوروكو كيرزو كوي كازا نينغا والله اماكن تباز كوراكي
1: تباز
0: ماني اكاد والله انا زرت اوغندا كلها اعرفها اكسجا كوغيرا كاري مياكا نغان كاغ اعرفها كلها ناغاماتي اعرف كاسيسي اعرف هناك في حديقة الحيوان هناك في زيو اعرف نيغايرا كامون ينيولا Nye shekhe, akasaja kagama seka ichigambo. Seka yeah. Tadawa, bwariba zori mugama.
1: Mm.
0: Kama gajifi Uganda, oruva nyumaru ensi yonna.
1: Mm.
0: Wa Afrika yonna. Okubeira nga, ngujeka mwanga gaba warabu.
1: Mm.
0: Afrika nziru gafu,
1: mm.
0: teri yoba antuba manjidini kwenkana banda Uganda.
1: Eh.
0: Aa. Aba na Uganda wallahi ulama un ajilla.
1: Ajilla.
0: Barizin. Ulama ul barizin. Na yiku luhum ulama isu. Bonaba wali mubabi. Bonaba wali mubachi.
1: Naam.
0: Ba wali mubabi. Kasa ya kakaji wallahi tajidu shekhin, kabirun, jalilun, khiriji jamiatu. Min jawami gundi
1: al-islamiya.
0: Na yi tajidu yasriq. Musangaba.
1: Mwigirizaba.
0: Urasu.
1: Gabachari maka.
0: Hey. Mwigirizaba. Naya kasanya ubuza nga shekhitan. Ya musanga bitundu bisharja. Ya musanga wakari kulluhum ulama isu. Bunaba walimu babi. Bunaba walimu. Naya binabi kwa umu musinamu.
1: Hey.
0: Wallahi adhukuru. Nziju kiriye chikambo chwa musanja chie yugira. Naya kari kulluhum ulama isu. Ulama.
1: So.
0: Laisu umana. Sibe sikuwa. Kakati betukaba buliroto zimba maka.
1: Mm.
0: Tuja kusanga abantu abatutendo bubi. Ngoye biya tutenda. Yeah. Ulama isu. Nasajja babi. Bawali mubachi. Babi. Umusanga nga ayugira yahrifu lkarimati. Achusa chusebi gambo.
1: Mm.
0: Mwali mguwati gedenti kati mponye. Kati no. Mponye. Ndoke no kumusanga akulachi. Kati ya bebe nobi funira. Mukutambula. Nora songe tusabe chintu chiri chimu. Abantu bafe tuba toge de wano na wali.
1: Buli mukutambula ala kadi istitwa.
0: Aswa. Ala kadi istitwa.
1: Bobo so la genda kavumba. Ndokanje lokange ne ntule keyo.
0: Aha.
1: Mbere wali mu garden.
0: Mu garden.
1: Yenda kavumba.
0: Kutambula otambula ola be.
1: Tulaga bakira bivu.
0: Ah ah. Sije tugamba to bivu lokuba kutambula. Obo busegu. Tukama nayo kutambula. Nayo ngo otambula bisultwani. Nyeze kulambula. Eh? Nyeze kulambula. Shekhe nze, ebisele mbabe kakuwali. Nalisima nji budagari.
1: Mm, budagari.
0: Budagari.
1: Mm.
0: Nga sima ina gunde, source of...
1: Nayo.
0: Nga sima nji yu. Netu ave budagari, nituka kubidagari. Ninda wabuka nga batademwe bidomola, babu ukira kumazi. Nga subhanallah, binu vya biiriro. Atenga vieta kukulaba.
1: Kukulaba.
0: Shekhe de tupa unengira kumusibuko yomu ga. Ngane, nyinu kura walua mazaka, itamu wakati vega,
1: chine vega. Kala andala.
0: Kala andala, denu ndala. Obongo usituka. Huh? Ya maashala jini wal insi, inistatuatum antanfidhu min aktari samawati wal ardu. Famfidhu, la tanfidhuna, illa bisulutwani. Genango, inechi kende lirwa. utambuze ku bantu abachara bano rusi bononeka nobutako pa bintu olwokutuula awamu sengawe omuntu wa mujja gomba
1: bala bachipia
0: no muleta amasanyanze nokamuyigirizago nakakwata alhamdulillah dechira nebidala nebidala neyo kulabe ichipia bafumba batya owulira sebo genda bobo yagala kufumbira tuya ukanana yimbu tamanyi kufumba mutwale ko oyiza nokugati kanyinde kanyinde ndabe nsasulo musajjo no bachefu emitwalo ngesa twaingire ko mufumbiro lya lya Sheratoni sebo na Uganda lwachi gwe na Uganda otyo kuingira buli wantu wonna yingira yo tyanjagala kulaba bebafumba sisubira nto yinzo kugenda wali okanyi njagala kugenda kulaba bebafumba mu Sheratoni ni bakugano kuyingira yo ne abantu bawano no butitize era buva obutitize buva mu kintu ekyo ekyo butakola ki ekyo kuberanga wetia toma nyite ne si joli mu yiyo nkwe ekyo kulabira ku kimu la fakhar saka lo kitwale nti akwe ulira mwala wange arafa mwala wange arafa mumanyi
1: mumanyi bulungi
0: be asome de China okuva ku gundi first year mpaka kugundi ku masters kwali neyo nakulumu yakomawo naga manjagala genda kukola na gundi eno bajita batya internship ninjagala jikolera mu Bank of Uganda nange kanyini nyine seka na musekera ninga mwana wangu ngasi tulinayo gwe tumanyi naga mba daddy nze tulinayo gwomanyi oba ina gwomanyi nze nja kugenda siri mu na Uganda olaba enkola eriye ye China jawo angalide nji mu na Uganda nja genda namwamba kale genda ne wallahi omwana yagenda natuka ku receptioni bwatuka ku receptioni nabakalubirira nabaga njagala kulaba babaita human resource aba human resource njagala kumulaba oyi appointment naye siri na appointment naye mu mugambe waliwa yagala kulaba muna Uganda ochegera budu omwana ne bagenda yo ne bamugamba nti bwaluwo omuntu ayagala okulaba ali bwati ne bwati muna Uganda kawala katwengere jali omutunu kawala katukagala kulaba nega man ne mukasa jana mugandi enti muyitaji na yingira era na mugamba nzigundi gundi somera wano bwenti ne bwenti ne bwenti njagala bwenti ne bwenti ne bwenti omusajja n'asanyuka nyata mumanyi n'amugamba jangu okole byekugamba siti yagwe wabula kugamba nti omuntu oteekwa okumanya rights zo owulire oteekwa okumanya ki rights zo nzize kukolera wano bwenti ne bwenti ne bwenti naawe tambula ogende njagala gendako mu Sheraton kulaba bebafumba omukazi omutwalo nnyonnyole oba forms ozijjuze ogenda omukazi aga mamba beba kibebafumba tiye mala edakiika kumi owulira sebo amale era bwana avaayo byajja okufumba tebijja kukola ki tebijja kufaanagana nebyafumba ki kubanga wamujja wala naye abantu baffe wano buli muntu yenna akola wallahi nekikazi tekimanyi kufumba waliwo kitutteko abantu wonna wonna ne bakiyigiriza okufumba okiraba nti otekejja weno naye abakazi gwe kenyini nyini jamani omukazi okimanya amatooka abadde awumba mawumbe okunyiga owulya aze mu Kampala temuli ndagala yomuze yamaze ebbanga mu byandagala ate gye wamwegombera nga mugenze ku lumbe n'ogenda ne waabwe n'okyalayo ate otuuka wano weekyanga mutambuzeeko ogene ng'omulaga
1: kizza obulamu
0: kizza
1: era njagala kwebaza omanyi ekigambo ekyoyogedde ekyokutambulako bwe twagende Kalanga lwali omuganda yamutaka kandi Muhammad yawulira amusanji ndowooza musanji oyo n'atupagenda ye n'atugwira ebyennyanja kati batugamba ffe ebyennyanja tetubisiika kiyo kya byokye kisismoki omwana n'akuma omuliro tugere kulaba kinyanja kakanda rugira ebyennyanja neyaji musanji oyo nebaleeta omwana n'akuma omulira nayo ki ekinyanja okucyokya obucyangana kirimu wadde naye nga kyaddemu buli kirungu naye nga kyokyeza bwokye tulwali tumanyi kwokya nnyanja nebaleeta ekinyanja kyaffe buli mulamu mwokire ekinyanja naye nga bwokirya nze bwe nkiyiga kino omukazi abakoze
0: omukazi gwe kanyinyi nyinyi ache nyanya ne omanya soup
1: soupu nakuteka
0: mbuto nakuteka mbuto kakati era waliwo abantu ababera ko marungu
1: oko nakutambula ko
0: bana kutambula cheki kutambula kutambula kuyiga owulya waliwo twetwagenanga marungu nabana baba warapo aba okwo kyenya.

0: kulya nyama ewomuka mulubuka mazi ebyo nori biyigira wanga tutambudde mutambuze ka abakyala abakyala batambule bagende bayige bebana amalo okuyiga mujja kufuna bimwetaaga ne bagalyo ndagwe bowasizo mukyala oyagala akolere ebirungi naye ate tumusomeseza bali bakadde bebakwa batwala omusa omugundi wadaba university benyini umwala wa university oyinza kumuwasa gwe nosubira ati mumanyi nnyo Nenga beyava ku senior 6 e Gombe inaje makerere nabera emirundi esatu nga ekibuga oyinza kumusanga n'ekibuga takimanyi kakala aleba Yusufu abakulira mu kibuga mu kisenyi nga ateba kyaliba amaanyi nnyonyonyo buli kintu kyona bakola ki
1: bakimanyi
0: kuba abatambula omuntu wa geta atambula omuntu yakulira mu geto tomwepanka nga k'obwongo buba bunene Gomanyo chitunuli demonzi, tunuli randala. Leka tifuaba kulira mugeto. Tumanyi nyo embera ya geto nga wekolachi. Buli chintu chona tuwa tuchimanyi. Tuwa igenimi. Uli ya sebo. Uli ya kubuzoru swahili walu igira wa. Geto. Kwa geto wa mera ngana wa tuwabachi. No, kwa omutu abera, kwa mabera rajulu mutaharrek. Abera akolachi. Abera atambula. Nole nsongeyo. Abakyala bano mubafuula abantu abatambula ebana amala okutambula bajja kuyiga ebintu bingi sega nti kutambula bedonusunjaradi bwakutambula tuvudde wa waka atambula ebikibiki naye batambula ebisultwani nga balina ekigendererwa okiraba bulungi ng'ekigendererwa kyakuyiga edda club sezo zolaba abakyala ze babeerangamu zaabayigirizanga va ku zino ezayonooneka omukyala nayiga okufumba nayiga okuluka Naigo kola bichi, naigo kola bichi. Nti mu group wano, omuntu ayigirawo. Omuntu akola ki ayigirawo. Kakati obuzibu bwaffe bwe tulina ku busiramu. Sigama nti obusambwe bwino obuzibu. Nti group ezikolebwa ba amira. Dala group ezo zirimu ebintu ebyokuyigiriza oba kusomesa busomesa swala.
1: Ebyongera
0: omuha
1: edina
0: ajimanyi ebimufuula omuntu sikusoma Qur'an yokka nti ono ali mu yasaruna bali mu yasaruna mwabakyala mweke nyini nyini ba amira namwe ke nyini mukoze kinene nnyo okubeera nga ate abantu bano temubategekedde mbeera yaabwe gye balina kubeeramu kubanga society ezo zolaba nga bolaba bali ba mothers union n'ebirala kati ene waffe tulina ba amira
1: tetulina ba
0: amira union bali badenga weliri oba amiru union nti omukyala bwagenda ku muzikiti waffe tula ewaka sauli owulira wali abayigiriza okuluka ebitambaala waliwo abayigiriza kino waliwo omukyala ayigiriza kino waliwo omukyala ayigiriza kino naye muze buli bempulira bonna tugenze mu darusu Darusu simbi, juweta chika asatu. Owulia, tuke enda kusomanti, olwale waluwa abakolaji. Echivamu, bale itaba senga. Kale nomu na bebe muti, mukolebe muti, mukolebe muti. Aba ntubano, kati obayambi otia gwe, obonge deko chikuwa amira.
1: Aho.
0: He?
1: Kali, kanumaloku funa obaka vununone, uluchiku musambu, katanyizu na Pal FM, umuluja mpuliza, awe tuli. Omuntu oteekwa okutambuza ako ku munno oba ne mutambulako kukyusa obwongo naye ng'ekigendererwa kya kusaba okuguna kuteeka bulamu bupya mu bufumbo bwamwe katukomewo tovaawo oluvannyuma lw'okufuna bino
2: abatusooka mu mali bagamba bizinesi eringa kigaali bw'olikirawo okukisindika nga kiyimirira kitegeeza ki sindika ekikyo Tugira kunsunga za dini zoka Tuzikuwa kanyake ibirubozo Tuguwa blasa Kono kukusumesa No yungiro kukenkuka Ibifu kudini yo
3: Njagaloto onotinge wano Okutambula no muntu omwetavu mwanyoko muganda we Okuraba nti enjarene ye wiki zinesatu
1: Esatu
3: Azita mwatia Chechisingo kwereche bei Okusingo omuntu ogendo okutura itikafu
1: Emaka we madina katuchangu ye
3: So muntu Jara tuchijeyo Ayogera wano ye Muhammad
1: itikafu ya Muhammadi
3: okusinga Muhammadi okutura itikafu ani ajitudde
1: Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam ajitudde wa fil masjidi ngajitudde mu muzikiti ajitura ki

0: zaka.
1: Eh.
0: Siwe chiri?
1: Yeah.
0: Ya abantu bali itanga bagala byalana ala sabiri mizali. Kwa binji nyobe tugabye.
1: Mm.
0: Nga bagala byalana nga byakula akulana. Kubanga zaka yafi kujja bantu mu bwavu. Ogulya tusobola nafo kukola ensonga yona yona nikola comment ti abantu abo bawewe byalano babe tutulaka chikutukana kati omwaka guno gonda tugenda kugula byalani byabakazi tulina obubinja bebuti
1: ate langa bwechimanyi priority ewanya bachale baba wa ebintu
0: ebintu ebasinga nokubera betusinga okuyamba muzaka
1: muzaka bebakola catering bebakola ebibi byalani bamanyi
0: bamanyi ebintu bingi
1: so chizamwa amanyi
0: chizamwa amanyi tulabenga nafe fenyini njini betu kwa tugenze mbakama bafenti ya House of Zaka, jetugenze, tukozechi, nti habayi nti. Ripoti jetufuna, ebibina bili webiti, nebwebiti, amira ngo tulagabi yoko, boi ingiriza abachara bobusiramu. Amaka gajia kugwamu, entalo zineziri mkubanga, entalo zonina shekalunji zitambuli ya kubwavu. Shekalunji, entalo zonina zitambuli ya kubwavu. Habana batu de, tetuina utuwebaka, tetuina kukola chine bila imifanangana bwebiti. Ne senga abakyala bano banakuwa tangabula abakyala babakatuliki mukirize
1: Mother's
0: Union bali ne bintu byabwe byebakola era ababeera mbigomu entalo ntono owulira ababeeranga balina ebibiina byabwe ebibiina biddewo mu abakyala si kusomesa talawiya yokka owulira nakwasomesa abantu bali biki bikine mutandika n'okuboolaŋŋana. Oyo no tebi kiri de tatade ko gundi jarabibi. Ono takoze bwati ne bwati. Nyabo ngaya abade fitting. Sibye tulikolwa lero. Tuli gwenga amira okunganya zote
1: abantu. Ani bwana ide wela sabili rabbika bil hikma.
0: Bil hikma.
1: Ayinzo kubanga zenga tatayambala jarabibi.
0: Eh.
1: Nyolo kuba labi.
0: Embera ja wangaliramu.
1: Kimugira mwana watu mpola mpola.
0: Mpola mpola gero kulangana yaba jamu.
1: Eh.
0: Neka kati betunadda mwebyo. Nabo bakoze sibakoze mulimo gwabwe. Abo bebalunda abakyala tebakoze mulimo gwabwe nti senga bana ababa gukoze libabera mizikiti enkayana muguni muno zijja kugwamu na abasajja bajja kukola ki abakyala mbayigirize okutunga abakyala mbayigirize okusika ebintu ebitundibwa abakyala mbayigirize tewaliwo kigana bakyala bali ku muzikiti ng'emigaati gyabwe bagitaddeko zaituni bread gundi family bread nga bonna bonna zaituni family bread buli mukyala nga mugali balo muwaliriza agula omugati wano
1: si kumuwaliriza
0: hey.
1: Bebakola ebigenda ku masomero abaana gye tubasomesa
0: hey.
1: Bebakola ebya vidi
0: ebya vidi kakanda mwete mutuyambye bannange ku lutalo luno olw'okutereeza amaka mutuyambe si kusomesa talu ya nasala yuka wabula mbasomesa abantu ebintu bigenda maso. Na, tugeza kunsonga endala. Gwe omusajja bobo yagala embeera eno buli lw'obeeranga mbaana bo. Abaana. Awid abnaak alla yataqaddamu walidatihim hina al-akli aw ad-dukhul aw al-khuruj min al-manzil aw rafi' as-sawti 'alayha wa nahwi dhalika. Abaana waliwo ebiseera bwe batuuka. Abaana baffe betulina. Nga eddoboozi lyabwe libawulira lya taata. Nga mama tebakyamuwulira. Olwobu nafu Allah beyateeka mu butonde. Nga abaana bano gwe taata gw'olina okubagambako. Tuli ku taata olwaleero omulungi. Y'alina okugamba ku baana. Obutakola mulimo gwonna okuggyako nga maama waabwe amaze kubakkiriza. Maama muwe obuvunaanyizibwa obwa buli kintu kyonna. Nga n'abaana weebali agende bannange nti maama wammwe kintu kikulu mbulamu bwammwe saagala kuddayo kuwulira nti omuntu yenna ne bw'aba afumbye emmere y'alina okubalagira mulye oba okuyingira oba okufuluma mu awaka olukusa saagala olukusa lwonna lwonna olw'okufuluma n'okuyingira maama wammwe yalulina maama wammwe bw'akugamba nti ojja genda era togenda kuba y'asinga okumanya nze sibaawo y'asinga okumanya yogera nga abaana bano bawulira wakati waabwe ne maama waabwe owulira era saagala kuddayo kuwulira ng'ositula eddoboozi awali maama wo n'ebirala ebifaanagana bwe bityo oyo naye taata azaddeko naye gwereka kuwagira buwagizi baana buli kintu kye bakola owulira maama waabwe yasinga okubamanya okujjako ng'olaba omanye Uganda wano waliwo ate ebintu ebikyuka mu seeka omukazi ayinza okukambuwalira abaana ate na ina aita ungu laba ata abana bagenda kuduka waka
1: hmm
0: uhulira
1: yeah
0: uhe ungu laba walu wechindu umutu na kuwa techi kupo ungechu na achikanyuka mpu nula ungu mwana chumukubi echenyu ata wabayo nona kuwangu mwana jakumu jamweli iso umwana umwala sigaze turu kabele mwala kabele mwlezi na umwana umwala weturu gomanyibu atagabika
1: agabika
0: kakati ata obukambo abachala be Uganda okakanyo obukambwe nebi nabiyo nabiri wakati wa makaga terede
1: wakati wa makaga terede
0: aga ulisiga nyanga ne mamona amanyinti tata ye rabbul bait
1: mm.
0: Tata wenyumba chabayo kede overall kumintubyo nebi kosechi ebisigaddeyo kati n'abaana bano nga bamanyi nti taata bw'abayogedde ekigambo tekikola ki era nga nawe maama bw'obeera ng'oli nabo obategeeza nti taata wammwe kintu kikulu nnyo wano
1: mm.
0: Neso si kuddaawo abaana n'obagani ha ne baana bange nfumbidde wano ku bugubi taata wammwe oyo musajja mubi kati abaana bano bajja kukyawa taata ate nga nawe ekisaa kijja kutuuka nga tobasobola nga taata ye yali basobodde ate wamba kyayadda
1: mm.
0: Aina almafar obuddukiro buli luddawa tewali buddukiro n'olwekyo abaana bamanyize omukwano gwe mulina gwe wakati wo ne mukyalawo abaana bano balage nti maama waabwe wankizo nnyo gye bali yalina ebiragiro ebisembayo okufuluma n'okukola ki n'okuyingira n'okubeera nga tebasitula amaloboozi waali ensonga jja saiduha omukyalawo gw'olina awaka saiduha muyambeko ya amali manzil mumirimu ejaki ejawaka ala sabiri mithali nti olwalero luba lwa sande
1: mm.
0: Naye omusajja ebisere bisinga wane baffe Uganda tubate tukola naye yaba kumukyalawo fi amali manzili mumirimu jawaka golola ko ku ngoye musajja gwe owulira golola ko ku ngoye owulira simula ko kumadirisa ge nyumba bemba kwegamba nga in amkana bekiba kisobose Mm. Musajja gwe kole emirimo sawa ko kulujja in amkana bichiwa chisikozeji
1: chisobose
0: musajja gwe kole ebintu byonna ebiraga kwegamba sija gandi gendo ufumbe echo kinzo okubiranga uyinzo butachisobola oba okukola ki nacho nawe bo bochisobodde nga mwina okusaga saga waka
1: kuri mudera jati
0: bako
1: kufumba
0: eh Ah, sigamba kuma sigiri, walu kufuma kuno kwe chigaga. Mafumbiro kana amanene, amanene note kako gundi kuka,
1: kuka.
0: Nufumba majigo, nuga jayo, nukwala chibintu bitono tunobi, nabiyo mibisobola.
1: Note kako pako.
0: Tuwaga ila hape jabaruta fezi wai, chamulibu mwa jabaruti munu wabantu webaleta. Muyambe kero mchala wo, watarubia tul atufal, walau yasiran, okulera, okugunjula. Okulabirira abaana owulira
1: mm.
0: Ne bakabeera kantu katono nnyo nga ng'okubanaaza olwo abaana nga bakyali bato myaka esatu ena tebannatuuka kwenaaza abo abaana nawe kennyini nnyini bajjeyo bateekeko mu kinaabiro bakuuta ebigere bakwateko mu mutwe bwe bati nga asitudde okugula okuba okuuta ekigere leka byonna kubirekera mukyala Fataawun okuyambagana kuno difuulin hayati zaujiya kwe difuun yembera omuntu jaberako bawulira empewo
1: mm.
0: Neyetekako ekikooti nawulira harara ebugumu
1: mm.
0: Kwe gamba okuyamba kuno kwe yebulangiti eya obulambu obufumbo ejiteekamu ebugumu
1: mm.
0: Eteekamu ebugumu mu bulamu obw'obufumbo okuyambagana Allah tegeza nti wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan abaye muyambagane ala albirri ku bintu ebirungi okulera abaana tarbiya amalu almanzil birri byawamu owulya naye temuyambagananga ala alithmi waludwan okubeeranga okola ki ogira omukyalo ono اخرج باطفالك الصغار عند انشغالها تخفيفا عنها بولا بان قالوا ابو انا بتو كوز تشيزو كل شيء تشيزو تشيزو تشيزو تشيزو
1: اسماعيل
0: اسماعيل بن ابي تو بولا بان فاطمه اي نبي اسماعيل بن ياو ونا يفلو نادينو اخرج باطفالك بفرمي يكو ابويرو utambule tambule ko mu compound ainda inshigaliha mukisera wola banga bamusumbuwa takhfifan ana ngo yagala omwangu irizeko boberanga oyina ku motoka nga mafuta mwegali bavuke kawo kalo mugende mugule sweet kuduka baveyo oboli awo abana abantu bajja kuberanga okumutu okumusumbuwa kuno bakukendeza yalazewa tewaliwo kinyumira bakyala mbulamu bwabwe nga omwami ekiwulira ssebo okukwata abaana abato n'abateeka mu motoka n'agenda nabo kubanga abeera on that side abeera safe kubanga oba tolina gyolaga
1: security is tight
0: okiwulira ssebo ikhruj batufarika sigara ina nshigaliha takhfifan anha bateka ko mu motoka bavuge vugeko bateka ko ku boda ubavuge ka mpola mpola awo obafulumiye ko kharijan wabweru ngecho chikola ki takhfifan anha obonfuna karunje
1: kufuna manyiji yagenda yagamba mugandi walwe yagamba yadanga abakyala bawano bakola ebiri halaebiri
0: haramu
1: abafumbo
0: ate bamalaya ne bakola ebiri halali
1: nemugandi mutimba yakyogera
0: bamalaya bakola ebintu ebiri halali ngaawamu n'ekyo ba haramu ate abakyala bawo ekyo kyonja kibagamba nnyo abakyala bawo ne mukola ebya haramu abawoowe ng'ate awamu n'ekyo muli ba halali nti ebintu ebyali badde bikolebwa mmwe ate bali be babikola ne bababako ate kino ate ne mukaaba haya ala sala
1: awo
0: owulira naye kati si bendiko kati ndi ku basajja ikhriju biatfalik fulumya abaana bo asigaarun abato inda inshigaaliha mu kiseera bwe babeeranga babona batandise okusumbuwa maama ono takhfifan anha omukendereze kuki ku buzibu obwo أنجز توكيزا متطلبات المنزل الخارجية في حينها ورو يبين تونتو نقابير خارج المنزل برواتي ومكا يبين تو يبين تاغو نهي متطلبات نقابير وقوندي كيسا اكو ناو توكيزا يكو بيو توكيزا نقابير وا نتيو اتماني تسولا وفنغا فاوا سوليري كاوين بيتولا
1: وانسي
0: ويتا كاليروي ويواري اما توكي wewali kintu kyonna okimanyi tewaliseewo ssente ate nga ovudde mu kibuga naye oyina entambula eya booda oba oyina entambula ey'emmotoka naye ng'osobola okuteeka ebintu ebyo mu buutu oba okubisibwa ku pikipiki n'obitwalira ani omukyalawo gezaako okubeera ng'ebyo mutatalibaati kharijiya ebintu ebyetaagisa ebyebweru owulira nga naawe kennyininyi obeera okoze eki obireeta tolaba oli gwe twakunyumiza eyeetikka ettooke bagenda okumulaba ng'alitadde ku mutwe anaakonkona salaamu aleikum bananga nti saaliseewo mmere naye mbadde ate akasene nkafunye ki kiro bannange abantu baba basanyufu era ne bemba temulina ssente amaka gabugaana essanyu
1: olw'okubeera
0: ekyo kyokka ky'okoze naye zenva zibuze naye ndeese doodo wuuno musalesale n'ennyaanya tube abantu bajja kulya nga wallahi farhan nga basanyufu okusinga ono aleese kiro z'ennyama ttaano n'asuula awo naye nga omusajja ebigambo byayogerera okwo bizibu owulira bintu bizibu kale n'olwekyo anjiza lmutatalibaati lmanzili alkharijiya fi hiiniha ensonga eyabalema khasis ljalasa بين الحين والآخر تستمع منها لاهتماماتها وأحوالها اليومية شيخ يحيى مصطفى كارونج
1: نعم يوسف متيم بمنا
0: نعم يا قالوا ما نيكي انت شمون تسين قابا انت باكوا تبين تبين نو بيتو سومي سابين نبا بيكوا تا والله يا مونغ وينزو بتسانغا يبا انت بايومبا نبا بيرانغا مطمئنين نبا تبين كفو آمينينا bali mirembe khasisul jalasa khasis jalsatan baina alhin wal akhar tewaitanga okaseera nga tolina jalasa ka meetingi kokoze wakati wo ne mukyalawo tastamiu minha ng'owuliriza okuva mu kyalo omwo li ihtimamatiha ebirowoozo bye n'ebintu ebimunyiga wa ahwaliha n'embeera ze alyaumiya ezaaki eza buli lunaku wulirizaako naawe olunaku mu wiiki kikole mirundi manya mu mwezi kikole mirundi ebiri
1: tukiyita feri mupamu tukiyita couple time ti omuntu otera okuba n'akadde omuntu kemutulako awo ku round table ne mwogeraho ku nsonga zammwe ng'abantu babiri
0: ng'abantu
1: abalina ministry
0: ate si ministry eno si ministry wabula gavumenti egatta ministries zonna defense mweri finance mweri health mweri ni works mweri buzonna ziri omwo eyagenda mweri byonna biri omwo nti kati tolina kampani gy'oyinza kukola n'obeera nga gw'omala omwaka mulamba nga towuliriza bakozi kye bagamba kampani eyo negenda mu maaso
1: kizibu
0: wabula oteeka okubeerayo ne ba implementa gwe ne bwoba toliimu gwe nanyini kampani naye bano abantu abatuukiriza emirimu gyo ne babeera nga bakola ki kakati naawe ng'omusajja omukulu sooka obuuze omugadi wa oyina ekikunyiga nyina mistakes zenkoze owulira ojja kubeera nga omukyalo ono naye alina ebimunyiga bwaba tabiraga nti alhamdulillah tutambudde bulungi tarufuku biha omukyala mukwate bulungi watajawaz amma yabdiru minha era osonyiwe ebyo ebiba tebigenze bulungi muye khususan okusingira ddala fitratiha athna fitratiha shahariya mukyala wabeera mu nsonga abasajja muyige olwaleero nti omukyala bwabeera mu nsonga akyuka obwongo akyuka ki hasiba al atiba okusinziira kuba ki kubasawo ayinza okuvuma ayinza okuvuma kirabe tekitegeera naye bweotunuulira ennyo nga haali yatagayaddemu tajawazi
1: ngembeera
0: yakyuseemu olwobutonde fitratiha shahariya mugendeko mpola ekyo abasomesa bakimanyi abasomesa abaana abakulu naddala kusiniya okuva kusiniya siryawo okutuuka kusiniya 6 omwana bwomuwala bakugamba nti excuse me ticha njagala genda bwero abasajja abatendeka abasomi akugambirawo omwana omuwala genda ekhiriji fuluma naye gwolaba ndi musomesa simutendeke oli bwaga nti excuse me njagala fuluma bwero beerawo era ebiseera ebisinga abaana abasinga ogera okulaba ngaafuluma yekka notandika okunyiiga kuba tewasoma bulungi tewatendekebwa bulungi naye yatendekebwa omwana omuwala era waliwo eyatendekebwa nga ye abaana abo abawala basomesa yabaga nti omuntu abulira nga ayagala okutambula okugenda ebweru genda tonsaba kuba abeera mukulu aba akuze ayinza okubeera n'ekizibu kye ng'omutawaanya ayinza okubeera ng'obadde omusomesa embeera n'ekyuka akugamba ayagala kgenda bweru kino oba oyagala kubira muganda wange alhaaji Mustafa Miwa nabisusa oba Abdul Aziz ani mukiibi abo abasomesa abaana abawala bakimanyi naawe omusajja yiga nti omukyala hinama mukiseera wabeerera fifitratiha ashahariya mu mbeera ze ez'obutonde za buli mwezi awo tajawaza anha amma yabduru minha awo wewa ebinaatuukawo okitegeera bulungi au asna alhaml oba mukiseera ng'omukyala alina olubuto emyezi egyo mwenda mulabye nyo basajjamu abatalina bukugu emyezi egyo mwenda gyakanaayo kyani emyezi egyo mwenda oteeka okubeera ow'ekisa ennyo n'okukyusa embeera zo kubanga olubuto luyinza okutandika mu mwezi ogusooka nga lwakuvuma ate sheeke ne bakuvuma loga nze nange envomwa salamu aleikum kwadde ettalaka okiraba egyo emyezi luyinza okutereera mu myezi mukaaga nga buli lwoyingira bwoti ne bakuvuma obudde ne bukya
1: wantama
0: owunya bubi era olubuto luyinza okubeera nga luzze ng'ate lukwagala nga essaati gwe gy'otaddemu entuuyo ate ye gy'ayagala gy'ayagala okusiibamu empale zo ne bazambala sibe baba banene b'ebisambi ne zipasuka pasuka
1: omusanga asala bamudira ddala
0: ali mu mpale yeene enene gini gy'oyagala negwe empale zange nga wallahi amugu ye gy'ayagala ate tagyoza yayagala olusu olulimu yaka ekigambo hamul olubuto tukiyita kintu kyaki kyakuzanya
1: ebinga jambadde
0: asanga ajambadde
1: ekanzu
0: awinifas oba mbiseera wabeerera nga amaze okuzaala au marad oba obulwadde bwonna ebyonna ebiseera oteeka okubeera nga otajawaza amma yabdur minha mu mbeera yonna yonna egy'okubeera nga emuvaako si buli kintu oyinza era okugjamu abavuuka abato omukyala nga oluva mu hanemoon n'afunirawo olubuto ate n'akyuka n'otandika okutamwa si ono gwe nawasa naye nga wallahi kubanga alina ekitonde kyeyeetisse ekirala ekize mu mbeera ze si kyakuzannya myezi mwenda kumi kimutawaanya obwongo kakati oteeka okubeera nga olina obukugu emunahiha hamishan jayida fi ikhtiyari al umur al hayatiya kanawiya al asas au makini tarfiyi wanahwi dhalika emunahuha hamishan jayidan fi ikhtiyari muwe obudde obudde obwo nga buli kuki fi ikhtiyari al umur al hayatiya mukulondawo ebintu byeyetaaga ye kennyininyini omukyala mu bulamu bwe alina byayagala gwe byotayagala alina kalaazi ze zayagala kanawiyati l athas ng'engeri y'ebintu by'omu nyumba abako kalaazi ze zayagala mwebuuzeeko ng'olina ky'ogenda okugula obulasebo mukube kwegamba muwe obudde agaa nti eyo bulaaka gy'oleeta mu nyumba sigyagala tejja kunyuma kubanga ebiseera bisinga abantu abo
1: badizayina
0: au amakini tarfihi wanahu bidhalika oba ebigambo oba mu bifo ebya tarfihi kyekintu ekiri lakizari ebintu ebyo ogenda kugula mumotoka ogenda mugulira mumotoka alina ekala gy'ayagala oyinza okubeera ng'ayagala ya kyenvu ate nga gwe yero yakutamira ddala ng'ate ayinza okubeera ng'ayagala ya reedi ng'ate gwowa yero toyagala kintu kiyitibwa kyaki kya reedi naye muwe omukisa mu mbeera efaanagana bwetyo nti omukyalo ono ajja kubeera nga azimba era ajja kubeera nga yeeyagala omulabe nga amagumba tegamuyinamye ebintu bino byonna bw'obeera nga obikozesezza hasiha omukyalo ono ala ikimaali taalimiha omukyalo ono muyambe mukujjuza okusoma kwe bantu bangi bagenda ne bawasa abaana abawala ng'abaana abawala bali ku senior 6 ne bakubuuza waka nti aba bali ku yunivasity onoomuyamba omwana wange mumukuwa naye onoomuwerera wallahi tekirina mutawaana barakallahu fikum tekirina mutawaana sheikh n'ogjayo omwana wa banno owulira omwana oyo bakyojja omutuusa awaka n'afuna olubuto ono n'afuna dediya ku yunivasity agenda okuddayo n'otandika okuleeta okwogeza ebirimi nze nawasa wa kusoma ekyo naawe nze nali nkuba katimba kange kumugjayo mwana wa munno la kaaba mbalakta wala kiraaba tafunye diguri ye gyeyali ayagala ate neno ku senior 6 naye taliyo talina mulimu gwatakaswasiza nagwo ate nga gombajjako ne bakumuwa ala amanatillah olaba oba okoze bulungi omukyalo oyo alikwagala
1: oba tokoze bulungi oba oseseetuse ku ndagaano ekisooka kyakubiri osaawo olukonko
0: omukyalo ono bwoba ngaosazeewo nti ogenda kumuweerera era waliwo omukyalo omu bwe tumanyi so yaliko ne ku radio wano eyagamba yagira ali awo sijja kumwogera naye yali nga ekirowoozo kye kyakusoma busawo kati omwami najja nagende wa nyina munyina nabugana munange siremereddwa kuwerera mwana wange nabugana ti ekyo tikirina mbeera yonna yonna nze njagenda nkoleki
1: njakumuwerera
0: nga bwe mwegonza basajja mmwe
1: mwegonza
0: era njakumuwerera ate ekyo nakyo ezo sente ntono naye kubanga gwolina kyoyagala omanye ni kulle khatibin kadhibi buli ayogereza yenna alimba
1: alimbamu
0: kakati omukyala ne bamumuwa obusawo teyabusoma bwe yatuuka wali afunye embuto yazifuniranga kumukumu tamulungeddeeyo ekyavaamu ate ne baawukana oli yebuuza kiki nti sikyayagala ne la kaaba mbalakita wala kilaba eno kusinya 6 tagusiza neno ku university tagusiza obeera mubi musajja gwe musajja gwe obeera ki obeera mubi nnyo omukyalo ono mubeera ng'omuwagira mu bintu bye naddala ebyokusoma watatuwirizatya n'enkulaakulana kale baba ayina kakola kateekemu ssente oba zifa zife ninga zife ate bazitubbako nosanga omubbi n'azikubbako
1: va ku mubbi bano baneeko bazitwala
0: oba okuziwa abaswiri hali abalala gwe baswiri hati abalala
1: bazitwala era waliwo mukwanogwa kyeyabuuza naga kalungi abantu abagaba airtime mu bantu abatali halali waliwo aweza owolukumi
0: sha nawe baweereza owolukumi oyagala kuyiwa mayinja ge tatuwiriza ati ha enkulaakulana okutatowala gwena maaso okata ku famire omukyalo ono ng'alina kaaleese alina akantu ke kayagala oyongeremu ssente kwata ssente zimuwe we istithmaar hawaya ati ha n'okubeera nga investinga istithmaar investinga investiment hawaya ati ha mu bintu byayagala teekamu naawe beeramu teekamu leka kubeera nga gwe omuntu omutunuulira nga yaguba ate oluusi tebaagala ssente nnyingi njagala emitwalo mukaaga njagala kwongera mukagundi kange kana akennyaanya ayina obuntu bwe bwayagala okukola bwannyaanya ayina enkoko ze zaayagala okulunda mugulire emmere wahuluru lmuhalarati wa dawurati lmufiida omukyalo naayinza okubeera nga workshop mihalara workshop okubeera nga agenda mu mihalara ezimwongerako workshop ezimwongerako kati nga bwolaba nti omukyala ayinza okubeera nga ayagala genda kalangala alasabiri mithaali naye nga ayina atebejja okugjayo waliwo yagendayo nga tayagalira ddala kumanya ku kigambo mujja we n'asiŋŋanayo ka nakanwaji sheekha ti nakanwaji nakanwaji n'amusomera eirimu agenda okudda ng'omukugu wagwetikudde dda sijagana kuwasaba oba wasakolaki wasa ekyo n'okifuna nga tekibaddeemu nakuyiwa musaayi nti emihawara gino bannaabwe gwe tusobola kujja ebiseera ebisinga tosobola kujja muze mu bakyala abo okujjako basheekha ti bano ate bannakanwaji be babajjamu gwe waliwo ekikulema nga seeka olinayo omuntu wamuwoweyo ni kahel misiyaari ali eyo naye nga wakikolaki
1: wakisirika
0: gwe kikulema okwatulya mukazi wo gwe gamba nnakanwaji omugae nti njagala omuteekeko omuhalara guno ojagera okubaakati alhamdulillah gwe nga ate gwomukubiriza nti owai wagenza mu dalusu
1: yabitegedde
0: ogera okulaba nga omuntu ajja akolaki ejo gye bayita emihalarati wa dawurati almufiida ne dawuru zino abantu ze batambulamu obulira
1: ogamba mu bimpi mbiri tuyinza nokikigatako kyekyo twali twogerako ekyokutambulako nti omuntu waba bamuyise
0: ekyazanga ogwe ekyazanga tugenda mu dalusu ekyazanga
1: nga batera okubaayo mu desemba nti awulireko ku bintu ebirala
0: ebipya mu lusirika lw'abakyala ne bagamba nti bagenze mu workshop ya nnaku ssatu nnaku nnya bagenda kusoma mu ramallani ba bagenda kusoma luddawa kkiriziganya naki nkiriziganya n'omukyala oyo mubeere nga mujja kutambula bulungi olina kyongerako kalungi
1: ekyo kimu kwebyo ebiyongera okuzimba era no kuongerako ku muntu munno
0: okumusemberera
1: musemberera
0: kubanga etabaud okusa okwesula kwe kusinza okuleta obuzibu mu makaga fe nti omukyalo ono mutekemu istithmar mutekemu
1: muyinza okubamu ekirala ekyongeramu nti oluusi abantu bakola bizinesi zibami naye nga abakyala baabwe kale naye bate bagenze kukolamu naye nga tebali kumpi nyo nakubitegeera biseera bituka butuusi nga ate obuusi omwanya afunye obuzibu naye nga omukyala temanyiiko naga nti oba beisuula batya benyama bagijja mu lufula ejawa naye nga balina bukyazinganya nayeyo naye musembereze kumpi kuirimwe
0: musembereeko mpolampola
1: bwe tujja wano ennyama tugize omanyi umaru alina ennyama gyasuula
0: enzibuzibuumaruobabagijjawa
1: kati bagiwaiza bwerwa nga nti zimanyigera vietnam endawa naye kati gwe togimanyi nayeye bwagenda mu lufula bwati gyasuulayoeramugumba
0: ate nga yo ngekyo nakyo kyangu omukyala ayinza okubeera nga agisuubula ayina friji ye kuba yekwatagana na friji enyama ya umaru nga ayina naaba gimutambuliza nga gwe mulimu gwe gwakola
1: firetisibabagitanibwebityo
0: bwebityo naye buli lwosambya ebintu byokola mukyalawo naddala abalina emirimu gyammwe emitonotono ate oba omuleetedde obuzibu beera naye omuyigirize ebintu ebyo omuweeko ku maalumaati kuba tomanya bukeera ku makya ng'ekintu ekyo yakola ki
1: wali
0: omusajja ali awo mpeerero ewaffe si musiraamu wengula ennyama ewaffe awo ku people supermarket naye mukyala we owulira musajja munene bwati ali myaka ngaana mu etaano awo agenda mugonde naye mukyala we yakwata kasi wali mu nnyama yatandika n'akantu katono nnyo nayewaliwo nomusala nga ale sente nga satu naye omukyala yakwata sente wali ezifudde n'amanya ti zifudde ezigize buli kintu kyonna kyonna kati omuntu oyo atudde wali yakwata sente z'ennyama ono yatema n'okusuubula kati yagenda agejja wagenda wagejja naye ono yazikwata omukyala kakati omukyala ono bw'oba olina gundi nga gwotya muleete bagiteme ng'alaba ng'akwataawo kasiwe amanye naye bwetambula nti eyo nno bwebeerwa bweti kisambi kibaamu kiro bweziti owulira ekivaamu nti allah ne bw'aba aleese obuzibu nti mungu akujjuludde nga bwomanyi oba ebirala omukyalo ono asobola okutambuza ekintu ekyo mpolampola naddala bwe biba nga byakusoma omukyalo ono musajjae muteeremu owulira omukyala ayinza
1: okunjagala
0: genda kuyiga kyalaane muteekeremu sente agende ayige sheikh n'ebirala ebifanagana bwe bityo njagala genda kuyiga kino mwongereko ku buyigirize bwe bwe kennyini osobola okukimeekinga naye abasajja baffe ebiseera ebisinga befuula nti omukazi alina sente tafugika akhbiriha bimashaairika tijaaha omukyalo ono mubuulire bimashaairik tijaaha firingisizo gyali wamakanati hafi kalbik n'ekifo kye mumutima gwo athna safarika anha mukiseerawo naddala ngaokola safaari bana bavuga abavuga ebitwera n'abalala bavuga omuntu ayinza okubeera nga akolera kampala ngaomukyala aliyiganga omuntu akolera kampala omukyala ali kasese nga boolaba naye omukyala ono tomusuulirira essaawa yonanana be oyo nno naddala yeetaaga nnyo ate okubeera itiswari baina alhain wal akhari nga buli ssaawa okola ki okuba kasimu abaye muli mutya gyetuli omukyalo n'omuzaamu amagundi ne munyumya kati wali diino gundi eyatero yatuyamba omuntu emyezi emitwalo esatu omwezi mulamba oyogera noyogera tewali wazimalako okujyako ngaoyogera nnyo teryazimalako yonisi ezibeerako ogere nga ekyo kimeekinga kubanga toliiwo wajja kampala kukola neereka kumusuulirira nnyo mu mbeera eyo omukyala ajja kubeera ng'akola ki ng'ali bulungi kati nno kino kiri kuggwa atambula ne mukyalawo
1: era kyekijja okusembayo
0: kyekisembayo idhara aita za ujatak mbola vye mchara u nga mutambu dena ye nga mbola vye tuatambula nitugenda juze wagu
1: ndi
0: wa msanji baina ukuriyati nga atude mbachara abalala atude mbachara abalala nchara u wadu walu abalu nje nye nye nye nye nyo abakala
1: ala
0: walu na uruganti uniasingo wangi ne itlubu ha banga amugani excuse me wahmis fi uzniha omukuba akama mukutu omugamera aituki nkulabye ajimalu mawujuda mubando bonna abali wogo basinga
1: byakuwana
0: oh baba yakala omuchara
1: bera mutete nkanya
0: bera mutete nkanya
1: kuse mu bera waluwe bijujulu na ye nawo
0: no uwo wali
1: kompeya andi kontra
0: na olaba
1: mbuku yote okume
0: chichu mugandi
1: tete nkanya
0: kuchimanyi bano bonna abali wano ntigoba singa
1: kaya yita cha rugoyo kani
0: rugoye
1: rwanda wande yati rugoyo silabiyo silabiyo
0: nawe rugoyo silabiyo rugoyo lulu lwa itilide
1: Simulabu.
0: Ule asabu, hijabu zonaba zikubi. Nezo uli, zona zijerege mukama wano. Ah, hili temoli na awe. Yuzo jige nagre ya kweno. Kwa maisedeze ya gula.
1: Alesa kata mati nga kala yemuyambi.
0: Kala yemuyambi, nakuwa muhiru. Ate nuweru nono, nuweru tebumugasa. Bavume vume haba abali ya ukwana. Bavume vume abali ya u.
1: Okume.
0: Gwokumo gutibwa gwo. Misu. Wa ehemis fi uzuniha mukuba akama muchi mumatuge omugera aituki nkulabi ajimalul mawujudati nga abali wobona wallahi twali wa kunyam muri ali badde mulunje nayo yataina kabina obuli asebo naye nga naye akako wadde muri mugomes naye akake nga yakatindikidde naye kateke ko kakole ki kateke ko omugandi bano bonna bendabye go kolachi tulowoza nti betumera ku mikolo abasajja abatete enkanya obalaba kwe kubabwa amana mukazi wenti waliwe biboze ebinene ebiri awo ono kumumatiza go balese
1: babedawo biboze
0: biboze atenga biri kubana abazze aba noli yali badanyu mye na yira
1: bisige
0: katika garu bini gata de kugachi yali badanyu
1: maru
0: Nira ba yupi, la ba yupi ni yagundi ya kagundi beyajigize, beyajisibi. Gonyweza chicho kino tekuba kugeya. Awule al mahlurati tubihu bidarurati. Awule asabu, nti o ehmishwa mukuba akama. Era waqul laha omugambe inni ra'aytuchi nze nkulabi ajmal al mawjudat nga abaliwo banna. Awule kati olimu wala muto kati omusinga naye mwala muto yali badatu mulabo atyo onyweza chichi
1: chicho
0: onyweza chicho naye bila tujja kubyongerako bi iznillahi taala kwanga waluwo obubonero obuli mushitarakan atenga butu gatta fenda naye ebyo bitono tono gw'omuntu anoonyaki obukugu awakawo nokubera ngo mukyalo bera naye temujja kulooza ni mujja genda nga muwasawasa omukyala yenna mu nsi ndagala namu
1: tezigwa
0: mu lusuku ate omulungi tannazaalibwa gw'oli naye mulungi mu mbeera yo bamuduga afanana atya bamwerwa afanana atya naye oyo yoyoyoyo ye mulungi kwe kunweza hayatu sharikatu lhayati pata naawu okumunyweza tojageranga buli lunaku ogenda okola ki ogenda owasawasa
1: Ate era byonna n'ebyonoonyono n'ebikutama kuono ebimu byaswaburu ebimu era n'ebi bijja kubaayo naawe bijja kuba naye ate naawe obaamu nobyoteeka okwetereeza
0: ate kirala sheikhi tewaliwo mukazi Allah gwe yakola nga mu bimu byonna oyinza okumulaba nga feesi mbi naye nga marahaba abamutuukako owuli asebo n'ogamba bamwagalako ki gwe abalema baali badde wana waffe mu Kampala babaira n'abaana naye ngaate ababazaala mu balamu teke nti awajja buzaawo akawungezi tulaba bumotoka bu korona obujjaawo ne bumuteeka mu basitulanga katereke ne bamuteeka mu kwai kumacha na akomawo ata abana be bazala be batwala yali wawa wansi kuna chivuwa wansi nga mukazi abana be ba olukula mbwe bati ne babatwala ne abasajja baga macha emoto ka ye munona awo oli amuzala mwa abana tata wabo aliyomu neto weza kumula misana linga jini alabika chiro
1: chiro
0: nole songeyo teri yo mchara ina mubi nji kulia ina mubi wabere mubi mchino abere mulungi mchino iranga beotali musajja mubi mchino wabere mubi mchino abere mulungi mchino biithi nilahi taala shakoroza kuungede kaka gere sija kuungerako katukoma ubi idhi ni lahi taala
1: mkirize na kulwalero tumirenga
0: tukoma au
1: insha
0: Allah taala
1: mwema
0: lidala na hika antumireko abantu wanu wa manga mama Sofia na mkasa tata wanga Abdurrahmani Butera wa mwanyi na zawa kumba sayine na mudu baba na bukenya sikitoro kubraza tisina buta tumiramu kama wafe Haji Salona Sulaimani Mutevi.
1: Hey.
0: Haji Fatuma.
1: Yeah.
0: Musa Kamajire Mbatumide. Mama Shaban Mutumide. Dr. Matofu Mkutumide. Mkuru Ali Sebalamu Mkutumide. Bwana Kajiri Mkutumide. Gagade Mansur Muhammadi. Mwenda mwenda Mbatumide. Kati Tugende. Mwenda Mbatumide. Abachara Vitula Mbatumide. Nentumira. Nabachara Be Chibuli. Mwenda mbatumide, mchala kabalagala mkutumide, Abdusalam Chizito, mwadeko na ye.
1: Mtukuru wane.
0: Dr. Sikitoro Kubadru na ye mtumide. Kakati katukumea mchala, ono mswala mswairi, webina. Sambi ya mchala wange, Mariam Ayub, na we mkutumide. Diba sohaba mwena, Mba Kabunga, Yusuf Kabunga, Mustafa Kaganda, Kalanzi, Mutiaba, Karima Mahadi Sohaba, Mwena mwena mbatumi tebanange Waruda.
1: Waruda.
0: Waruda Anifa Jagwe. Na we kutumide. Katukomao. Inshallah nizamu mpiji. Na we kutumide. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tuwebaza nyo mkade wa fe Sheikh Yusuf Mutimba. Bwetu wetambude unakuluwa lilo. Mwade wauliza balungi. Wafoto watani kido kutuwa kasera kano. Nate tusubiranti no oboli yao mu izembi mu izemu mbule mwate kede value ye bichibi oteke dokola omuchalo yo kumutu wala kwa weru chichi naba la wakani ya au tuke ya bla bla bla nebila la binji kale wana kade kabela we katio tuba agaliza nate echile chirunji tetugenda kubanga tufuna masimbu nakul walilo na ye mwetu waganti hate buboma mazoku higa sebi mungkola bitono bila tunabisanga insha Allah taala jati simgeze manyiti wadauliza ngabuli jo wasajia wafe ave kasubi muuliriza ave masulita muuliriza mwena tusuyanti mbela wanga muuliriza na ya kade kabanga katakambula we katio ata kumira mpela wakume mgana ange mkulu lubego na yabade mubiu mawa nukula mandulichimichu watu waka wade ku online mwale nyume wale dala tuwa agaliza ula mbulunji zaka lunji ya Musafa abagaliza na te machete gatuse machia malunji atakumira mpira bakume